0: Radyo Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: September is Blood Cancer Awareness Month. Madalas ka bang pagod? Madali bang magkapasa o magdugo? Madalas bang nilalagnat o nagkakasakit? Huwag basta baliwalain. Ngayong Blood Cancer Awareness Month, alamin natin ang tungkol sa cancer sa dugo tulad ng leukemia at lymphoma. Kabilang sa mga posibleng senyales nito ang mga matinding pagkapagod, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakasakit, lagnat, pamamaga ng kulani at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nararanasan ang mga ito, huwag mag-self-diagnose, magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider para sa tamang impormasyon at pagsusuri.
4: Mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Set Living Testimonies. Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
6: Taas ko sugar o ganang nakuibakto sa kidney. Sakit iihi na, sakit ng kilib.
5: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
6: Wa na, nawa na ang sakit sa kilib. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bakto.
5: Living Testimonies.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bagbag Ting.
1: September 16 to 22 is Cerebral Palsy Awareness Week. Ngayong Cerebral Palsy Awareness Week, mahalagang magkaroon tayo ng kaalaman, pangunawa at pagtanggap. Iwasan ang panghusga at diskriminasyon. Sa halip, suportahan at bigyan ng pagkakataon ng mga taong may cerebral palsy na mamuhay, matuto at makilahok sa komunidad. Tandaan, ang cerebral palsy ay hindi hadlang para mangarap at magkaroon ng makabuluhang buhay. Sama-sama tayong bumuo ng isang komunidad na may malasakit at walang iniiwan.

0: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Radio.

0: 九万万定定。
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio, Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting. BBC, daglit, balita.
3: Mayong buntag mga kabagting o kabilkada sa Nianang Daklit, Balita alas 9. Usa sa mga biktima nga gipusil patay kagahapon sa buntag sa Chokon, Zamboanga del Norte. Ang gingo mi-surrender sa mga otoridad niyatong Enero 23, 2026, human malista isip miyembro sa delisted armed group ilawom sa Labian Group nga naglihok sa Zamboanga, Sibugay. Nagpadayon paghihapon karon ang makating investigasyon sa Chokon MPS. Araw mapadubag ang mga riding and tandem suspect nga mipusil silpatay sa duha ka biktima alas 7:45 sa buntag gagahapon. Inyo na bati ang BBC Daklit Balita alas 9. Ako si Bagting 27 Daryl Kat ayaay sa Balatem o Radyo Bagting.
2: BBC Daklit Balita.
4: Radyo Bagting.

Alas 9:01 sa buntag, mga kabagding, welcome back usab sa ito ang programang Tunog Pinoy with your Ate Cheng. At lang kita karoon ng Webes Pizza Jazz sa mulan sa Setyembre tuwing 2025. We are live sa DXBZ Radio Bagding 756, dial sa inyong mga radio. And live usap kita sa ito ang official Facebook page sa BBC's Entertainment. Alang sa inyo ang mga importanteng mga patunog Pinoy or inyo ang mga pabagting or inyo ang mga song request, pwede ka na ninyo ipadangat sa ito ang contact number 0909-102-0005. And pwede po nung mo comment sa ito ang Facebook Live karon sa BBC's Entertainment. Ang mga kabagting, don't forget to like, share, and follow sa ito ang programang Tunog Pinoy. Dinis sa ito ang programa, mga kabagting. Inyuhang madungog ang mga original Pinoy music.

0: lang yun, mga kabagding. Basta ang singer, mga Pinoy, ang tugtog, Pinoy style, lahirag yun, basta tunog, Pinoy. Still live sa tuang BBC's Entertainment official Facebook page. And of course, ma-monitor kita sa Radyo Bagting mobile application. Good morning sa mga kaigsuna nato karon nga naminaw. Dinha sa ilang tagsa-tagsa ka mga radio, sa ilang mga parimalay, dinha karon sa kabukiran. Just leave your comments and your messages, mga kabagting, inyong mga patunog Pinoy and your song request. Dinhi sa ato ang pagpanag-uban. Break sa ta, our first song this morning, Sigurado by Bel Mariano. Stay tuned, mga kabagting.
1: Radyo Bagting!

0: alas 9:07 sa buntag, mga kabagting, dinhi sa tong pagpanag-uban. Alright, this is Belle Mariano, ang singer sa Sigurado. Nga ito ang giplay karon para masayod san mo nga mo din ni Sigurado. Siguradong Sigurado by Belle Mariano. Kailan man siguro mo aning Belle? Pani siya ka ng Gen Z nga artist? Gen Z or Millennials? Gen Z lagi ni siya. Good morning ni JR Condal all the way from Ginikulalay, Dinas. And of course, good morning ni Larry Hirmo. Naminaw sa tong sa Radio Bagting 756 karon. Stay tuned na mga kabagting. Break sa ta humanining pipila ka mga pahinomdo.
1: Ang aos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatokan ang mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba. Send panyawan capsule with garlic. Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Sana
2: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no.
2: Paprinta Printing Services. Tinintanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone ug smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-apil? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck ug duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oymasoya sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca ug Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 7. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
6: Radyo Bagting!
0: Alright, alas 9:11 sa buntag, mga pagkabagting din sa ito ang pagpanag-uban sa ito ang programang Tunog Pinoy with your Ate Chan. Good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon. Don't forget to like, share, and follow, mga kabagting. Aron daghan ang maabot sa ito ang programang Tunog Pinoy. Good morning ni Zyfri Chong all the way from Biasong, Zamboanga del Norte. Biasong, Dipolog City, Zamboanga del Norte. Mayong buntag Ate Chang, yes hello, mayong morning. Patunog Pinoy lang ko ni Rena Hiboni, Mary Ann Lubasta Pasco, Annalyn Okopi and Soy, Emmy Hamarolin Fernandez, Jolie Incabo, Lynn Olive Zamora, Prima Donna, Cheerlo, Rolin Ugok, Judeth Galiste, and si Judy Amor Bicoy. Dagang salamat Ate Chang, yes, you're welcome. Good morning usab ni Aljun. Namo katkat, naglantaw sa tong Facebook Live karon. Alright mga kabagting, don't forget to like, share and follow sa BBC's Entertainment. And of course, ang atoang contact number sa itong pagpanag-uban. Text lang yun niya, wala tay tawagay. Okay, dili man siya musuko tawagan. Okay, lahi man siya. So mo na, text-text lang sa ta. Good morning ni Dennis Matadilla all the way from Lanao del Norte. Basin na kay i-request din ha nga kanta Sir Dennis. As long as Pinoy ang singer, ato na ang hatagan o pagtagan. Nga ka na ang ma-play po na to. Good morning ni Larry Hermo, nga to ang listener karon. Diha sa may Maguindanao del Norte. Good morning, Ate Chang. Request ko kanta nga tokso. Kinsa may kakanta ni si Eva Eugenio? Ikatong isa, labanan natin ang tokso. J Brothers man to. Nasakto ba ko, Larry Hermo? Naminaw ka karon din na sa may Nur.

ni Sir Larry diyan sa Maguindanao del Norte. Thank you for texting. And to everyone na gustong makig-text, makig-textmate, makig-text, gustong mo text sa ito ang contact number alang sa Patunog Pinoy ba? Sa good morning, ni 243. Good morning, Ate Chang. Yes, hello. Good morning. Kamusta man ka? Nakasabot ng yun sila. Ana, lagi everyday different songs. Karon mataga na itong pagtagad. Good morning, Ate Chang. Patunog Pinoy lang ko ni Aljun. Kanigid si Aljun. Pamintigin eh. Annette, Aiza, Mercy, Joy, Sano, Nancy, Katarina, Aldrin, Maureen, and most specially ni MJ Carpio sa Cotabato. Coming from Nestor Candias, Mahayag, request kog song, Ate Chang, Gintong Araw by Bing Rodrigo. Gintong Araw. Sige, pangitaon ako na inyo request ha kung naba na diri. Ay, punta ninyo gae. Nikaw man, biyaan na inta ninyo. Good morning, mga taga Mahayag. O si Juan Helga... Ito, Juan Elga. Taga Pugwan. Okay, kita ng Pugwan. Good morning, mga taga Mahayag. And of course, taga Dumingag. Bukits Dumingag, daghang minaw sa Radio Bangting. Dili man nina ko sila ma-mention tagsa-tagsa. Oy. Pero nalang ko'y kundi. Ahap to kong listahan. Good morning ni Elmer Lumintaw. Naman ni Rislistahan. Elmer Lumintaw of si Auntie Carmen Indos diya sa Kanibungan. Sinaminaw din sila ron. Si Romeo Montano. Uncle Romeo. Wala may signal sa ilang balay. Oh, pero ang radio, of course, ang AM radio, bisan pagbukid ng bahin. Yagi ng latas-latason. Muna'y nakaninot sa AM radio. Alright, good morning ni JD Baldonado. Ate Chang, good morning. Yes, hello, good morning. Aha, patunog Pinoy lang ko sa mga single gihapon. Ay, apel mong mga menu, single ray ang gusto. Request ko song, Ate Chang. Ah, okay. So, maning ako ang pagbasa. Oy. Christmas, nani, Christmas single? Kasi, Christmas jingle. Rocksteady, sige, pangitaon ako na. Okay. Sige, sulayan natin ang pangita, ha. Dennis Patadilla, Ate Chang. Request ko kung sino pang minamahal siya pa rin ang mawawal. Ah, sige, sige, pangitaon ako na. Alright, stage 1 una, mga kabagting. Kaya, nanakoy duha diri nga napilian nga i-play karon. Ang katong dili ma-play karon, unya na pud sa next quarter. After sa ato ang commercial break, ayaw na pud ta mo balik. Ana lang ta ha, sabot-sabot lang ta. Ang programang Tunog Pinoy, hatod kanato sa Jumay Ventures Corporation. Kana nahimutang sa may Poblacion Dumingag, Zamboanga del Sur at bang sa Night Market Stage. Mga taga Dumingag, Bukids Dumingag, Sigmina Muron, and of course, nasa may Kasikbit, no? Sikbit nga barangay Sakops Mahayag, kay Mauro Manidool-dool. At tumupalit og mga kaning mga lawog sa inyong mga hayupan and other aggregate supply. Agrivet products rather. Yes, Jumay Ventures Corporation. Sila ang legit distributor. Kana gyud ato ginagamito ng legit kay naman po uban magpa legit sa litinoo. Sila ang distributor sa Rich Made Feeds o Golden Harvesta. And dealer sab sila sa Bimeg, Ultrapack, Pilmico, Pigrulac, Uno, Bugas. And of course, doon na po sila yung mga veterinary products. Of course, kay Agrivet Supply man sila. Klasik-klasing lawog sa manok nga pang sabong. Daghan mo diag, pang sabong, pang tare. Accessories sa manok, pang tari, o guwan pa, available sa Jumay Ventures Corporation. Muhatag sila wholesale price, mga kabagting, kung gusto ka mag-dealer. And what's good news, doon na sila'y libre nga technician para sa inyo, ha.
sinamoy kanabang para sa inyo mga baboy, mga manok, need og technician, muhatag ang Jumay Ventures Corporation. And what's another good news sa mga taga-tukuran sa Buanga del Sur, mag-open, magbukas, mag-abli ang Jumay Ventures Corporation diha sa may Santo Niño Tukuran. Abay, Santo Niño ang tukuran. Rag na lagi, Santo Niño, Santo Niño lagi, kaya Santo Niño naman sa sintro, ang San Antonio Bukid. Man. Basta kay na inyo. Sige, Santo Niño Tukuran, magbukas din ha, mag-abli ang Jumay Ventures Corporation. Palit na mo dayon mga kabagting kay inig grand opening, doon naman na sila yung mga freebies. Alas 9:19 sa buntag, dinhi sa tong pagpanag-uban station una. Ato ang first music, another music this morning, Tukso by Eva Eugenio, and Kung Sakali Man by Michael Pangilinan. Nag-request ni Cypher Chong. Ding, ding, ding, ding. And ganing Tukso, gi-request ni Larry Hermo from Maguindanao del Norte. Good morning and stay tuned mga kabagting.

alas 9:20 sa buntag. Mga kabagting, sa ato ang programang Tunog Pinoy. Din lamang sa kinakusgang Sibyahan sa DXBZ Radio Bagting 756. Good morning once again ni Dennis Patadilla, and of course to everyone who are still watching with me sa BBC's Entertainment Official Facebook page. Good morning kaninyong taran. At ito siya, request kong song Kung Sino Pang Minamahal Siya Pa Rin Ang Mawawala by Manilyn Reynes. Ako ang gi-search karon, wala man dahil diri. So, ako ang gi-try og download kong friend ba mi ani, ako aning ma-play. Sa imong kon, kaya di sila compatible sa amo ang sa ngalan na ning OTS, mani, OTS. Di sila compatible, so need na po nga i-edit. Good morning, ni Rowell Pasigna-Signa. Lantas to Facebook Live karon at itsang patunog Pinoy ko sa akong anak si Rowell Jr. Eric Gerald diha sa my son Isidro Dina Sambuanga del Sur. Request ko kanta at itsang Kahapong Nagdaan by April Boy. Sige, tryan na to ha. Ningkamot lang ko nga ma-play na ko. Ay sa Maghanoy, good morning. Patunog Pinoy ko at itsang sa Maghanoy family. And to all my friends, my FB friends, request ko song at itsang Akin Ka Na Lang. At aking wakas. Good morning usab ni Luigi Quahaw Ati Cheng. Good morning. Watching here sa Tandubuay, San Pablo, Zamboanga del Sur. Good morning mga taga San Pablo. Good morning po sa pamilya ni Kimberly Namuag. Wala naman si Kimberly Namuag, nabalik naman. Good morning Ati Cheng. Ma-request po ko og Don't Say Goodbye by Idi Peregrina. Aka ni Gyud, perti naman gining pagkadugaya. Lahin man yun itong mga karaan kayo, no? Ninot kayo pamation. Good morning usab ni Ayan Magallanes Alvareco. Alright, mga kabagting break set, ha? Balik rata later on ang inyong mga comments and messages. Basahon na po nako later on. Dini lamang sa tong programang Tunog Pinoy with your Ate Chang.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong bigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Eli Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ah, no, ano na may. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
9: Radyo Bagting!
10: Alright, alas 9:33 din sa itong pagpanag-uban, mga kabagting, and you're still there watching with me, listening with me sa programa ng Tunog Pinoy. And ang atong Tunog Pinoy hatod kinato sa AB Gadgets Pagadian City. Nangita baka magbarato pa ni kalidad 100% original ng cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories sa iyo na kabalaka. Available na sa AB Gadgets. Ina sa inyo ang mga lugar kung na yung AB Gadgets din ha. Diyan mo palit og mga cellphones, mga accessories, kay legit na sila din ha, mga kabalaka.

Good morning ni Ruel Pasigna-Signa. Atit Sheng, kanusa ang araw sa Zamboanga del Sur? Murag, 17 manata. Murag, 17 lagi to. Mas nilan, waraw tag di taga Zamboanga del Sur. Sige, 17 lagi to. Kay gi-declare mang kutog holiday. Pero prior ana, na pa sila yung mga... Kinabitang whole week celebration, 1 week celebration. Yan, good morning ni Elpidio Puyos Kiptron. Good morning Ate Cheng, patunog Pinoy lang ko sa akong Mama Mila. Maga Puyos sa akong mga manghod, si Maymay, Michelle, Christopher, o sa Puyos family, Magap family. Happy family Albareco, sabi ni Abarico or Albareco.

tanan nga na, kanunay naminaw bisan pa o gula mo na mention as long as naminaw mo karon dinasta inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay dinasa kabukiran o gasa pa mga lugar kung nasa maabot ni nga to ang sibyahan. Good morning, Diaisa. Oh, ni Manuel Villaveles o Inday Villaveles din ha sa may Bibot Aryong Beach sa San Pablo. Kanuna yung sab silang naminaw sa Radio Bagding. And lakip na usab ang bell upan. Sa Bicas Bayan mga kabagding, doon ay pabagding din he. Public service announcement ni sa inanglan, maminaw dyan mo kay Basindig. Kailan mo ane, nani din has nagpuyo sa inyo ang lugar. Insay na kailan ni Oliver Estrada. Pabagtingan ni siya sa DSWD kay siya may giilang amahan ni Francis Savi Sanoria. 7 years old na ron ang pangidaron. Gihatod ni sa DSWD si Francis sa unang panahon. Isa kadlo palang gikan sa iyang pagkahimugso. Unya si Oliver Estrada man ang giilang amahan. Doon lang sa DSWD kay sila na imutawag nga to sa DSWD Cebu City. Ulahi nga na ibawaan nga address ni Sir Oliver Estrada. Diha sa may Tikwas Dumalinaw. Sa una, taga Dumalinaw dan ni matud pa sa kaning investigation sa DSWD. Nagkinahanglan ni sa imong tabang Sir Oliver Estrada kung naminaw karon. Mga silingan naminaw kay lang Oliver Estrada at sa DSWD. Kay ikaw man ang gituhang legal nga amahan sa bata nga si Francis Savi Sanoria. Kaniadto man gud daw kay naminyo ni si Oliver Estrada ug si Jodeth Sanoria. Kaniadtong

0: So, kados 2000. Basta kay kaniadtong unang panahon. Siya mo'y gituhang amahan ni Francis Avisanoria. So, kontak lang mo sa DSWD kung nakailaman mo ani. Or ikaw, Sir Oliver, naminaw ka karon adto sa DSWD kay ikaw man ang gilang amahan ni Francis Avi. Usa ka bulan gikan sa mo ang pagsibya dinhi sa kahanginan, ang bata ideklara na siyang legal abandonment, meaning giabandona na gyud siya, wala nay paryente, walay amahan nga ning ila niya para maisuhan na dayon og certificate ang bata nga pwede na siya i-adopt ilawom sa Republic Act 11642. Alas 9:39 sa buntag, mga kabagting, dinhi sa itong pagpanag-uban. Station on another music this morning. Kahapong nagdaan by April Boys, and another music by Rocksteady, Christmas single.
1: Radyo Bagbag. Ding!

0: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sa hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
1: Hardware. Ang lubi dili lang kahoy, kundi panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagbag.

programang Tunog Pinoy sa kinakusgang sibyahan sa Baganyan Broadcasting Corporation. Nakang salamat po yun si LPG Skiptron, Ayan Magallanes Alvarico, Rual Pasigna-Signa, Luigi Quahaw, Guapong Founder Garjan, Aljuna Mokatkat, and JR Kundal, JD Baldonado. Daghan kayong salamat kaninyong tanan. Hantod na lamang ang wapon sa mga nag-like, nag-share, nag-follow sa ato ang

0: Pagadian City Information Office, sa iyo mo ka hadlok o niyang hapon, mga alas dos siguro, ay motingog ang sirin din na sa my city rin. Naminaw mo karon. Kay Kuan Manggod, basta motingog din ang sirin din sa city rin. Kaingon din na silang na tsunami. Ay mo pagpanik kay Kuan Manggod, practice rin na siya ba? Drill rin na siya. Layon sa National Simultaneous Earthquake Drill. NSED 2026 third quarter. Uy, good morning sa akong anak-anakin. Good morning, June. Musta naman ka, June? Apil mo niya, June. Apil mo ba dito sa koan? Dito sa may wharf mo nga area, di ba? Okay, ang mga estudyante sa PCIC mo, attend man sad sa NSED 2026. Ay mo kahadlok kung dunay mga nay sirin, dunay mga karsada po din ang agipang si Radan. Para rana siya sa ipahigayon nga National Simultaneous Earthquake Drill. Ang pagadian karon nga quarter maoy host sa nahisgutan nga drill mga kabagting. Namoy mga paryante mga igagaw nga niya karon sa pagadian nga wa masayod about ana halatig chati na ninyo. Yes, good morning Aljon. Aljon Amparado, dili na mukatkat ha. Good morning Aljon. Kumusta naman ka diya, Jon? Okay, appeal gid ay sila. Ang taga-IBT man ni si Aljon. Anyway, daghang kayong salamat kaninyong tanan sa mga nagtan-aw, naminaw, nag-like, nag-share, nag-follow, and of course sa mga naka-monitor sa Radyo Bagting mobile application. Daghang salamat kaninyong tanan, hantud ug mapuhon sa samang oras, alas 9 buntag hantud alas 10. This is your Ate Chang. Good morning kaninyong tanan, and our last song. Limot ako kinsay ga-request ani kung sino pang minamahal by Manalien Reynes.
1: Radyo Bagting.

0: 9万。
1: Ang panahon ga usab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Rock, rock, radio, rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
4: BBC, taklit, balita.
5: Gawag di Kibalkada, anya na ang BBC Daklit Balita alas 10. Dakpan sa mga otoridad ang 34 anyos nga individual sa Purok Sulog, Barangay Alindahaw, Tukuran sa Barangay Del Sur. Anasang pinya dinakpan na pagawasag warrant of arrest ni Ipagula sa Family Court 9 sa region, Branch 6, Pagadan City, gumikan sa kasong Acts of Lasciviousness na doon ay bail bond yung rekomendara ng mabalor sa 36,000 pesos bukti siyang timper. Kagawasan na sa kasamtangan kinigibalog na sa edisyon sa Mga Del Sur Provincial Field Unit. BBC Daklit Balita, alas 10, Bagting, 17, Florence of Ima, maayong buntag.
4: BBC Daklit Balita.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
4: Radio Bagbag.

0: Rádio Barbarim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Gusto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daglit Balita.
4: Kabagdig kabalkada, anyan ang BBC Daglit Balita alas 11. Nagkayo sa mga beneficiaryo sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers program sa Department of Labor and Employment sa pagpahigayon og clean up drive atubang sa nagkataas nga kaso sa dinggi sa Zamboanga City. Nikabat sa 2,421 ka beneficiaryo gikan sa 58 ka barangay sa syudad ang nagtinabangay aron ipatuman ang taob, taktak, tuyo at takip nga usa ka lakang aron mabatukan ang bahad sa nasangpit nga sakit. Gilusa sa Dole Region 9 ang intervensyon sa hanay sa mga komunidad isip tubag human gideklarar sa lokal nga pagamana sa Zamboanga ang epidemya sa dengue sa buwan sa Agosto. BBC Daglit Balita alas 11. Bagting ni Sheriff Lawrence sa FEMA, maayong buntag.
3: BBC Daglit Balita.
2: Radyo Bagting.
5: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng Antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Your vision is our passion.
2: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porcelana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
3: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
4: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji. Isang driver.
5: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pamasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a healthy
6: family. Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagad and City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno balintawa ka Pagad and City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
7: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
8: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos, niangay man ko. So ano, maninda ko diha, niasaan sa bukat, na isulay mo diba, mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah, kanang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
7: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
0: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
10: Rock, rock, radio, magbating.

0: Rádio Bagbagim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Bagbag.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka, kay aniya na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan.
5: Kauban si Lady Antonia.
6: Yes! Maayong adlaw na usab mga kahudyaka. Ay, welcome na usab sa itong programang Hudyakas Kahanginan. Kauban na po ninyas Lady Antonia. Ay, sa itong mga nanay, tatay. Pag-asa man mo karon mga kahudyaka. Ubani ko ninyo, ha? Oh, mag-inununga kita mga kahudyaka. Ang Hudyakas Kahanginan, kaubas Lady Antonia. Oh, namugna lang ni Aron ang taon maghatag sa dugang lingaw sa inyo, ha? Sa inyuhang kanang usahang problehanong kinabuhi. Problehanong kinabuhi? Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke-tay pa-udyaka. Naman tayo numero, ha? I-text lang ninyo mga kaudyaka. Oh, kung mag-joke mo, para dali bitaw na ako makita, ibutangi na daag joke time para mapin na ako ang inyuhang mga text. Butangi o joke time, big letters na siya, caps lock pag yun, bahalag mo ramog na nga suko. Butangi na ngalan ninyo sa mga lugar, isend din ninyo inyong joke sa 0997-765-9923. Sa una mga kaudyaka, naman tayo kuan. Taod-taod naman ni ato ang kuan mga kaudyaka, taod-taod naman ni atong pa-joke time. O niya, sa una na, naman tayo kuan ka na bitang winner sa mga mudaog weekly, pero namo kayo usahay kay maglisod na taog pili kay balik-balik raman oi. Nagiwa. Shout out sa tuang mga kamulo na og papauli sa ilang tagsa-tagsa ka mga destinasyon. Unsa may oras ninyo diya karon mga kaudyaka, nag-usa kita karon. Aron ipadayag ang ato mga gipangbati. Ay, shoutout des mga nagamit sa itong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Nindot kay mga kaudyaka ba kay ubay-ubay na gyud ang nakaangkon sa kaayuhan. Unya, daghan mga parmasya na gyud pod mga kaudyaka ang natuan sa tuang mga users. Labi na itong wapang makatuod at tulang mo dalikyat sa mga kanabitong unsay tawag na mga parmasya. Libog to, alang mag-hardware. Sa mga parmasya, mumuad to mga kaudyaka, ha, para makuan ka ng mapangutanan ninyo at mga produkto kay labi na itong mga nagamit sa kitawag ng Memo Smart Syrup sa inyo mga chikiting mga kaudyaka. Okay, na mga bata karon nga magulaan nun pag ulis klase. Dako mo ta kay mugihatag nga balon pero pag uli gutom. Kay gibuli des yung classmate kay wakatubag gipahatag ang balon sa yung classmate. Agoy! Taon kaluoy po ng taon sa bata, mga kaudyaka, ba? Muna siyang proteksyon na ato mga anak. Kung ingon man, ipagamit o gitawag ng Memo Smart Syrup, 200 pesos per bottle. O gana po tayo Memo Smart Capsule. Ako na ipang-mention unya, mga kaudyaka, ha? Para masabtan gid po ninyo unsa nga mga ingredients ang naa o unsa po ang mga benepisyo ang atong makuha. Dapat mag-good kung magamit dapat magod mga kaudyaka kung mugamit ta og mga kanang mga produkto, dapat kabalo ta sa mga ingredients, kabalo ta unsay mga benepisyo. Okay, dili man pud pwede mga kaudyaka pataka ta gamit og produkto. Bawa taka sayod mga kaudyaka sa epekto pud sa tuwang panlawas. Pero kani mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, kung sa Bisaya pa unsa man ning Nature's Gift, gasas kinaiyahan na mga puro natural. Napot ang itawang Verticure Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Ingon man atong Nature's Nature's Gift Vision Pro Capsule o Nerveflex Capsule. Na may mga kasilinganan karon nga peaceful kaayong lugar. Nganong peaceful? Kaya nagbinungulay man di ay. Wagi kay madunggan nga tingog ba?
7: Nakakaloka.
6: Ah, bantong na dahil peaceful kaya yung purok ha? Dili day tungod kay nag-away mga kaudyaka. Kay ang mga tao day anang puroka mga kaudyaka nagbinungulay. Kuyaw basad mga kaudyaka. Bamo day nga. Wagi kay madunggan nga kasikas ba kay nagbinungula ba ya? Joker ba unahunaon ana oi. Oh, sugot mo inana inyo hang gipuyan, inyo hang lugar karon dias inyong barangay. Peaceful kayo kay nagbinungula kalain basad kaayo ana oi. Murag na grabe man nga mga pagdumots kinabuhi mga kod. Abitaw. Oh, di balag wala balag magtinagdala lang gud gapon ni magbinungula kay lain kayo. Oh, lain kay mga kodyaka nagbinungula mo. Oh, peaceful inyong mga dalunggan pero bugat inyong gipangbati. Oh. Ganahan lugar mo ana. Ay, shoutout sa tanan mga naminaw karon lalog-lanugi na inyo mga radyo kay para ma, di na to na madunggan na itong silingan nga saba kaayo. Ay. No? Mayong tag makasilingan ta mga kaudyaka o kuan ba? Kanabitang oh, dili bantayan ang kinabuhi sa isig kasilingan pero o naning kamot para sa isig kapamilya. Muna'y nindot karon mga kaudyaka ba? Ismile lang ka mga kaudyaka. Ipang shoutout ta mo karon taod-taod. Bita mo balik lang po si Lady Antonia Sudyaka sa Kahanginan.

Shout out ya kanin yung tanan. Basin bi nagkalipong ka na diha. Ay sa mga nagamit na sa atong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Sakto gina inyong gibuhat mga kaudyaka. Sa mga mangita, makakita, nakakita na bakaha o aya pa mangita. Natay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation mapalit si mga butika nga Nadia sa inyuha ha. Mangita mo diya mga kaudyaka sama sa Nature's Gift Verticure Capsule. Oy, nindot kayo ni para sa inyo ha, mga kodyaka. Katong kalipungon. O, oh, gakalipong. O niya, way balansi ang panlawas. O, oh, kanabitaw nga, dako kayang una-una problema ga una-unaon. O niya, di niya mabuhat tungod kay di siya katindog. Delikado na mga kodyaka. Oy, sa katungwa pa nakadungog sa tuwang numero. O, oh, ikuan niya siya, i-save ninyo ang 0997-765-9923. Pwede niyo ipay-dyaka inyong mga hinigugma. Panganli lang ninyo, ha? Loy, po din taon kaning uban nga i-greet yung mamagpapa pero wag din taon may kaila kay wag yan, gipanganlan. Di guro ingon nato. Anong di mapanganlan? Aga ingon man. Oh, sa mga nangutana unsa ng Productos Nature's Gift Marketing Corporation ang katong Paras Vertigo Verticure Capsule. Ibalik-balik ang ginda sa akong programa mga kodyaka. Kaya kuha po nang ginapromote para sa kasayuran sa tanan. Kaya ang uban manggod mga kaudyaka, first time pa nakadungog sa itong programa. Kanya, dugay na bitaw mga kaudyaka nga... Oh, dugay na bitaw mga kaudyaka nga kuan? Na problema ba kay... Wa na gyud mga kaudyaka. Lahin na gyud yung pagbalansis yung lawas. Antonia, shoutout sa ako sa kong mama, Nora Ginto. Antonia, be. Ma, na ako simbahan, ma. Bibi ni mama. Mulanta ko sa concert, mama. Naunsa man is... Hoy, bebe! Ganong naunsa man is si Ibi Jean? Nga ganong sa ako man ni mo isin? Pananghit si mong inahan dito! Ina nga muna akong reply. Kamu na ito ha diha! Moon, manong tagtulay ani mo pa'y huyang ta. Kita, speaking of huyang, kahuyang mga kaudyaka ha? Nature's Gift Verticure Capsule. Tag 18 pesos per capsule ni siya mga kaudyaka. Oh, kanay mong lulog lula dia oh.

0: Luy, biya po kayo mga kaudyaka ba? Kanabitang nagluya. Oy, shoutout yung kanimo, Koy, sa Tolosa, Lagura, ingoman ni Cheryl Gala, Irma Takbubo, Donkey, Wolfer Tapanan, Jobert Dumamag, sa tanan-tanan nga nag-share sa itong FB FB Live karon, makita, manay din rin ga-share. Oh. Pero, dagan ga-share ba? Pero di kayo sila ga-comment? Oh, kanang munang di na ako ga-mention ang inyuhang mga ngalan, kaya di man po dahil mong comment. Ikaw rin nyo i-share, pagkakuman, lupad na tayo. Tag 18 pesos per capsule ning Nature's Gift Verticure Capsule, mga kaigalaan na. Or shoutout din Sinangguyan. Sinangguyan, Don Carlos Bukidno nila Ansing Akaw o Tata Akaw. Makatabangs, pagpaligons, balanse, batox, vertigo. Muna'y gitawag nga Verticure Capsule. Aga syempre po di ay, na ikaw galingon nga FB page ang Nature's Gift. Muna gina siya yung ngalan. Nature's Gift Marketing Corporation. Pwede ka ninyo makita di ang mga kaudyaka ang kanabitang gusto ninyo nga makita yun nga dagwise produkto. Actually po, ang packaging ana, kung inyong tanaon mga kaudyaka, nindot siya. Oh, kanabitang, para bitaw, basin na ay magkuha na po mga kaudyaka ba? Nampo yung mag-awat-awat. Awat-awaton ang atuwang produkto. Kanabi nagkusog na bitaw. Oh, basta mga kusog na pareha sa uban ng mga produkto bitaw sa akong ga-i-promote mga kaudyaka. Awat-awaton na dayon. Munang dapat na mo iti mailhan. Oh, kanang pareha aning sa atuang Nature's Gift Marketing Corporation. Tanawan ninyo sa atuang FB page. Pwede gina ninyo i-follow para makasunod mo mga kaudyaka. Pwede ninyo i-like. Aga syempre po natay Nature's Gift Memo Smart Capsule ang inyong mga anak o kaikaw. Proteksyonan nato ang atong mga pangutok. Proteksyonan nato atong mga pangisip. Kanay mga panahon, mahingon din sila nga mabita ng uban mga kaudyaka mag-rebuilde. Kanay mo mga anak mag-rebuilde. Kaya aside nga di niya gakasabtan ang imong gusto ipasabot, isip ginikanan. Muingon man ta ginikan, ayaw lagi, ayaw lagi, ayaw, ayaw, ayaw. Ay mga bata, nga dako kay question niya, kay hanging mangod ang atong pag-ayaw. Munang dapat kita magiginikanan, ginapasabot na to, nganong dili, nganong bawal, nganong ayaw. Ba? Hanging mangod ta usahay. Unya, naputo yung mga anak, mga kaudyaka, nga, karabitong, hinay ang iyang IQ ba, dili, kung dili manggaling mo sink in largo, dugay bitaw magets niya. Dugay niya magets mo nang kailangan natong Nature's Gift Memo Smart Syrup. Dili lang sa pagtuon, dapat ang atong anak sweetos kinabuhi. Mga ginikanan, kung inyong anak dali ra malimot, grabe bata pa limtano na. Sumala gud kana inyong sugoon just tindahan. Asin bitsin suka toyo magrambol pa. Di pa matarog sugo kay muhapit pa sa silingan kay naay kadula. Ba di ba? Kaninga Nature's Gift Memo Smart Syrup, labi na inyong mga anak, kalisod kayo makafocus sa klase. O sa kainungdan, di na musulod ang inyong anak mga kaudyaka, tungod kay naglibog siya, sa tudlo siya ang maestra. Naglibog siya. O niya yung una-huna, nga, sige lang i-appreciate ang uban niya classmate. O niya siya, naras likod. Halos di kayo matawag tungod kay behind man perme. Ang ending, di na naganag iskwila. Pagulis balay, inon pagbugos, ginikanan, di. Loy kayang bata, mga kaudyaka, taga na ito gigayon ang atong anak o sibisan kinsang sa mga bata nga proteksyonan ang ilang kalawasan, labi na yun ang ilang pangutok. Naatay gitawag Nature's Gift Memo Smart Syrup. 200 pesos per butilya ni siya, mga kaudyaka. Para ni nga ang inyong mga anak, kanabitang makasubay sa silang klase, unya, excited siya mo tuon matag-adlaw. Kana bitong kuan mga kaudyaka, kana bitong ganado siya ba? Mura bitong ma-share pa niya sa imuha. Ma, kaganina bitong kay naginani me. Og ma kay maginato me. Inani me, inato me. Diba? Aside sa balon nga gayatang nato sa tung maanak, tagaan garato protection ang ilang pangutok. Nature's Gift Memo Smart Syrup. Makatabang kini aron mas dali makasabot, makarecall gituna ug mas maayong performance sa eskwela. Hatagi og extra support ang utok sa inyong anak. Memo Smart Syrup. Para sa abtik og bright ang future. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika nga naadya sa inyong dool. Mag-joke sa ta mga kadyaka. Ay sa matamataon sana ako ilang joke eh, nalagi uban bastos ang isendo eh. Gika ni Islois, Barangay Kamating, Tudela. Uyaw ka ning text ni Kuya, okay? Kargado o toblok. Caps lock pag yung tanan. Wala na Kuya, basta ako na lang ni Sabtanunon ning Sabtanunon. Ingon pa dire mga kaudyaka. Uy, ito niya. Kapoy naman ko, ay. Kapoy, sige kong pang-apply trabaho, di kita pasodlon. Permi yun ko, ligwak, ligwak, di yun ko kapasar. Ikapoy na ko, nag-dicer pa ko. Hangtod kay, wala yun, kaligs. Unsa man yung kaligs, Kuya, sayop, gini ba? Wajo ko kapasar, oy, bisan unsa nga trabaho. Wajo ko kapasar, gikapoy na yun ko. Sa exam po na ako sa una, wagya pong ko pasar, gikapoy na. Study ko, wagya pong ko kapasar sa test. Uyan, saan na naman na to? Tonyo? Di naman ni maayo atong sitwasyon, Tonyo, nga di na lang kakapasar tanong Tonyo. Ay, day. Naday, ni, gikan na ko dito sa kuwan, day, kay paditso magod me. Naday, kuy napasaran, day, yun, naraday ka ni day.
1: Nakakaloka.
0: O siya man nga, eksamen mo napasaran. Kuya, mani nga exam day, kay daghan kami nagkuhan ani ba, nag-take ani nga exam day. Duha ra gyud mi nakapasar day. Oy, maayo, maayo. Nag-ilugay kay Miss Toilet ganina day. Anong dito mo mas toilet? Kuan man ni day kanang drug test man ni day, mura gyud napasar na ko day. Odza! Impas ning. Sige na drug test mo na. Aga! Mabalik rapos Lady Antonia.

0: Shoutout ya kaninyo mga funky chans. Lipay sa tatay nanay kay kinaraan magunding sunataha mga kadyaka karelate yun din taon sila. Ay, shoutout ya kaninyo ha sa mga kamulo nagdigamo silang pamahaw paniuto panihapon. Kamulog tangisnak diya, shoutout diya kaninyo. Antonia, shoutout in town mi dire, tibok pamilya mi naminaw nimo. Oh, shoutout kanuna gid mi naminaw from Jonic Singkog Edit Visayas of Kalumpang General Santos City. Ay, shoutouts mga nagamit gitawag nga Nature's Gift Nerve Flex Capsule. Kanipon mo ni siya ang dako kay tabang para sa inyo mga nerves. Kapoy inyo mga nerves. Kana bitong haway kana driver ka, construction worker ka. Unsa pa ito, masahista ka. Tanang trabaho. Unsa pa trabante ka sa tabuan, unsa pa kay mo mga trabaho diya, manuroyay kay mga pagkaon. Tanang trabaho. Oh, nanginahanglan ba kita kusog. Muna siya nga usay apektado nga tuang mga kuan. Ang atong ugat magani ta natay gitawag Nature's Gift Nerve Flex Capsule. Kani bitaw siya? 18 pesos per capsule mga kadyaka. Katong nangita diya sa Iligan kay namay nag-text. Nadia sa may Belia Pharmacy sa Basak sa APMC. Napo diya sa Belia Pharmacy sa Mindalano, October. Lemon Bay Pharmacy, FK Pharmacy, Butika Isabel Falau. Philmart Pharmacy, Getwell Pharmacy, Eagles Pharmacy, Justibanga, Jeb's Pharmacy. Diyan itanan sa Iligan ha. Olmed Pharmacy, Melos, Eagles Pharmacy, Poblacion. Dishan Pharmacy, Afeya Pharmacy, Up to 9 Pharmacy, Roger Salam, DS, Dias Iligan. Namagay Dias Pharmacia, Dongni, og Ella Pharmacy, Jaya Pharmacy, og Nurse Care Pharmacy, May. Daghan yun tayong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, di ay. Muna siya nga, pangutana lang yun mo sa mga pharmacia. Mura yun na mga kodyaka. Para bitaw, di kay mo ma...
1: Hello.
0: Kasi na ako yung mga lugar nga wa na-mention ba? Oh, na ako yung mga lugar nga wa na mention mga pharmacia nya gusto mo mo avail. Oh, kaning Nature's Gift Nerveflex capsule, na siya essential B1 B1 B6 ug B12. Oh, kada bitaw murag naiga panusok sa inyong pamanit, makabati mo gawi sa inyong panlawas. Unya na kay mabatian mga kadyaka nga muana din kada bitaw murag naiga pangurinti sa inyong lawas ba. Chado ba ni siya sa katong mga init kay ulo ba? Kaning Nature's Gift Nerveflex Capsule, 18 pesos per capsule. Antonia, shoutout ya kaninyo, Milliones Alipa Joel. Elmarie Narcisi Baserog, Narciso Family. Ay mo kalimot, Nature's Gift Purple Corn Coffees, may ligog kape diha mo, nagini ang kape nga para sa inyo ha mga kaudyaka. Uy, taas kay antioxidants. Nindot kay ni nga kana bitong may ligon kag kape labi nagdali ra ka kapuyon mga kaudyaka. Oh nay mga tao ba nga mupay pagmata ni bangon para matulog na pod. Oy bangon na mo kay mga tulog na ta. Unsa man ang klase oy? Oh kabalo ba mo kana inyong kakapoy karon? May lisdar ra kag kalintura pohon. Ay simba ko ayaw pod. Kana bitong sige tinapulan mga kaudyaka sige higda. Oh, may lista na nagkalintura simba ko ba kay di pagaligo, sige ra glumlum bitaw, sige ra intaw. Kulang na lang mangitlog mga kaudyaka, may pang manok puslan pa kay mangitlog pa. Ang kani bitong gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee, taas ang antioxidants, maprotektahan ang inyong lawas gikan sa mga free radicals. Suporta sa kasing-kasing, atay, unya sa inyong nerves, unya nindot kay natural anti-inflammatory. Kana mga hubag-hubag bitaw sa inyong lawas matabangan noy. Pinaagis paggamit sa Nature's Gift Purple Corn Coffee ug syempre na sir barley grass ug psyllium husk para sa inyong constipation para dali mo makabawas labi na kusog ka mo habhab. Syempre po ay mo kalimot has mga napekeng diha na pakong di ay. Napakong tungod kay wa ka klaros poste. Natay gitawag mga kadyaka Nature's Gift Vision Pro Capsule. Ilalim mga kaudyaka ang halapala patong pananaw eh. Nature's Gift Vision Pro Capsule o sa ka-advanced eye health supplement special nga gihimo aron makatabang sa pag-atiman simsog nga pananaw ha. Labi ng mga drivers kailangan gud ninyo og Nature's Gift Vision Pro Capsule. Pinaka-importante gud na nga tinaw ang inyong mga mata. Pabalik na boss Lady Antonia.

0: dong, dege dege dege dong.
1: Salamat kay sa inyong pagpaminaw kining oras kining programa. Yatod ganato sa mga produkto sa Naturescape Marketing Corporation: Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Nerflex Capsule, Nature's Gift Vision Pro Capsule. Kini si Lady Antonia. Manabilit kaninyo og hangtod na lang po sa sunod natong panag-uban sa atong programa. Og ako mo ingon, kung sahod ya ka kakanunay maminaw, sigurado nga ikaw malingaw. Hush, hush, hush! Rock, rock, rock.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
6: Zed Living Testimonies.
7: Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
8: Kung tiyan man isakit, nagta-check up ko ato niya. Ako mangi pa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iingnan kong upirahan.
7: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
8: Nag-inom ko kaning red panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala namang kumubalik kung pa-check up. Kaya nakaoyo naman po sigig tumars sa kanyawan coffee o kaning mga capsule ninyo.
6: Living Testimonies.
7: Pagmatuod nga buhi o tinuod, hatod ka na to sa Zed Marketing. Tatak, magaling!
9: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
10: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
9: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
0: Radyo Magbating.
11: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: September is Childhood Cancer Awareness Month. Isang paalala na ang maagang pagtuklas ng cancer sa mga bata ay mahalagang hakbang upang mapabuti ang kanilang pagkakataong gumaling at magkaroon ng mas malusog na kinabukasan. Maging mapagmatsyag sa mga posibleng senyales tulad ng matagal o pabalik-balik na lagnat, hindi may paliwanag na pamumutla, panghihina, pagbaba ng timbanga, madaling pagkakaroon ng pasa o bukol at pamamaga sa katawan. Kung may napapansing hindi pangkaraniwang sintomas, huwag mag-atubiling kumonsulta sa pinakamalapit na health center, rural health unit o health facility para sa tamang pagsusuri at payo. Sama-sama nating palakasin ang kamalayan at suporta para sa mga batang lumalaban sa cancer at kanilang mga pamilya. Magpatingin agad para sa mas ligtas, mas malusog na kinabukasan ng ating mga anak.
2: Radyo Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: September is Generics Awareness Month. Alam mo ba na hindi kailangang mahal ang gamot para maging epektibo? Ang generic medicines ay may parehong aktibong sangkap at therapeutic effect gaya ng katumbas nitong branded medicine at maaari itong maging mas abot-kaya. Sa pagpili ng gamot, huwag presyo or brand name lamang ang tingnan. Alamin ang generic name at kumonsulta sa doktor o pharmacist upang matiyak na ang gamot ay angkop para sa iyong kondisyon. Mahalaga ring sundin ang resita at tamang paraan ng pag-inom ng gamot. Huwag mag-self-medicate or basta-basta magpalit ng gamot nang walang payo ng health professional. Ngayon, Generics Awareness Month, maging wise, responsable at mapanuri sa pag-inom ng gamot.
0: Radyo Magbating.
6: I got a brand new song, brand new chunk. You wanna hear it?

0: Radio Magbating.
1: Ang atong kahimsog mahinungdanon ug angayang tagaagpagtagan maong ang Zed Marketing. Karon, magadalit kaninyo niining talag sa ang tulumanon, mga giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod kaninyo sa Zed Liniment Oil, haplas sa kaupayada. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Mamicel Miral Galve. Tulumanon magagiya ug maghatag og mga tambag aron ang lawas nato magpabiling himsog ug luwas sa mga balatian. Pinaluyuhan kini sa haplas ni Milagrosong Mutaba. Ang Zed Liniment Oil nga gikan sa Zed Marketing Incorporated. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Ug karon, aliana ang atong anchor woman, Ma'am Michelle Miral Galve.
2: Problema ba nimo ang hair loss or kana bang magsigilag bangalarot ang imong buhok kasama na di ay maayong balita karon gikan gihapon sa Zed Liniment Oil nga ginama sa Zed Marketing Incorporated. Pagkadaghan ba di ay gamit aning atong haplas, oy di ba sa basa ning ato ang haplas nga Zed Liniment Oil mga kasama, daghan man kinig igo ni bantog ra gitawag ni nga haplas or all in one nga haplas kay dili lang man niya hatagan mga kasama og solusyon og sulbad ang atong mga sakit sa lawas, mga pamaol, o uban pang mga panuhot. Pwede po ni siya sa mga dunay katol-katol sa panit. Pwede po ni pumapasok ta, butangan nato, kumasamad ta, butangan sab nato mga kasama. Kung naay mga skin problem po like buni, pwede kaayo ni makapanindot sa atong tulog kasama kay ang iyang warming and cooling effect. Tungod sa iyang mga sagol nga methyl salicylate, camphor, o menthol, nindot gid kaayo. Gawas ni ana mga kasama, nasakit ba mo? Nga kung ang inyong buhok, medyo nipis na diha. Unsa mang rason nga nangangalarot na diha mga kasama, siguro by age or hormonal changes or labi na sa kanabitang bag-ong nang anak or bisagwa nang anak, no? Basin sa genetics ninyo, sa inyong pamilya, medyo kuan gid ang inyohang buhok ba nipison or nangatanggal jud, no? So kung problema nimo kana kasama, makatabang ang Zed Liniment Oil kanimo sama sa pagtabang niini sa mga problema sa dandruff or kaspa o sa mga dunay kuto, no? So paunsa man makatabang ang Zed Liniment Oil kung ikaw medyo naka-experience ka og hair loss mga kasama, basin stress pud gaayo ka, stress baka ma'am or sir, kuya or ate, or ba na ang usa sa mga rason nga magka hair loss ta og katong akong ingon mga hormonal changes or basin kulang pud ka sa nutrients sama sa iron, protein og mga vitamins, no? So kana or basin na ay problema ang imuhang scalp or ang imuhang anit kasama or basin sobra pud ang imong paggamit og mga chemical nga maka diha sa imuhang ulo or sa imuhang buhok, particular ka ng mga sigpa color, mga bleaching, o uban pa. So, para nimo, di ay tabang kung imong gamitan ng Zed Liniment Oil. Sama sa gibuhat sa uban, mga kasama nga ila na pud na pamatunan, ang ila lang gihimo, mao lang gihapon, no? Same lang gihapon na proseso. Butangan lang, kung ang term pa nila, hisuan, no? Hisuan lang o kinibang Zed Liniment Oil, kanang sa anit na part, no? Ang imuhang ulo kasama. Butangan lang nimo na siya, okay? Unya, pag muna magbutang, mga pwede nimo iset for like sa ka-oras, ang imuhang ulo, kung makaya, good nimo, pwede good nimo nga, ipabili lang usa, di lang sa nimo liguan, no? Pwede ra pagkaugma na lang, kung, especially kung padulong na matulog. Dulong matulog, butangan nimo, pagkaugma, pagligo nimo, di tsuhon na nimo ligo. Puon lang nimo siya kada adlaw mga kasama. Hangtod na makita nimo ang difference nga naghinay-hinay pod og tubo ang imong buhok. Nga naman nga na makaiana man ang atong haplas nga Zed Liniment Oil kay lagi sama sa kong ingon gawas sa mga nindot niya nga mga sagol sama sa methyl salicylate, camphor og menthol na among good ni sila ay special or mga secret ingredients, no? Nga mga herbal mga kasama nga masaligan. Mauna nga makatabang pod siya sa mga dunay hair loss. Oh, nindot kayo gyud all-in-one nga haplas ang Zed Liniment Oil kasama nga gisaligan sa kadaghanan karon. Gusto mo mangutana kung asa nila palit, anakayang ganyan diha sa mga butika dool sa inyong lugar. Ayaw kataha, pangutana, kini ang gamita kay for sure. Walay pamilyang Filipino nga why haplas, no? Walay pamilyang why haplas sa malay, importante yun ang haplas. Sakit ang tiyan, sakit ang ulo, guban pa mga kasama, nakanindot lang ining atong haplas, kay pwede good ni sa halos tanang problema ni mo mga kasama. Mao na nga atong ginatun-an og atong ginapahibalo kaninyo aron makatabang pod ni sa inyo kasama. Wailain ko dili ang gisaligan for more than 20 years kini ang Zed Liniment Oil.
1: Inyong nabati ang atong tulumanong giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod kaninyo sa Zed Liniment Oil, hapla sa kahupayan. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa samantak na o samang sibyaan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
0: Radyo Magbating.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
0: Radyo Magbating.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong...
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daglit Balita.
4: Mayong hapon mga kabagting o kabalkada, sanayan ang Daklit Balita Launa. Andam ng mga atleta gikan sa Kumalarang District para sa Kumbatig Dula Qualsimi 2026, nga pahigayon sa lungsod sa Tigbao. Isip pagdasig o suporta sa mga batanong atleta, gipahigayon ang send-off ceremony, and personal silang yatagan o bensahe sa pagdasig nila Mayor Roel Balong Molina o Vice Mayor Pinky Molina. Sayang mensahe, gipadayag ni Mayor Balong ang iyan dakong suporta sa mga atleta o giauha nga ihatag ilang kamaayo sa matag kompetisyon. Apan labaw sa pagdaog, iyang ipaklaro nga mas dako ang kalipay kung ang mga taga Kumalarang mailhan dili lamang tungod silang kahibalo o abilidad sa pagdula, kundili usab tungod sa maayong pamatasan, disiplina, respeto o sportsmanship. Samtang naghatag usab si Vice Mayor Pinky Molina og balon para sa mga atleta, isip duga nga suporta o pagdasig silang kompetisyon. Iyon nabati ang BBC Daklit Balita La Una. Ako si Bagting 27, Daryl Kat, ayaay sa Balefem o Radyo Bagting.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting. Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula. Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Ano oh.
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapal sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Radio Magbating.

0: Radio Magbating.
1: First week of September is National Epilepsy Awareness Week. Ang epilepsy ay isang kondisyon kung saan maaaring makaranas ang isang tao ng paulit-ulit na seizure o convulsion. Maaari itong magdulot ng pangingisay, pagkawala ng malay o biglaang pagkawala ng kontrol sa katawan. Tandaan, hindi nakakahawa ang epilepsy. Kung may taong nagsiseizure, ilagay siya sa ligtas na lugar. Alisin ang mga bagay na maaaring makasakit sa kanya at huwag maglagay ng kahit ano sa kanyang bibig. Kung ang seizure ay tumagal ng higit sa 5 minuto, humingi agad ng tulong sa pinakamalapit na healthcare facility sa inyong lugar.
2: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
3: Ang panahon gausab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification, paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og 4 katansan or usa ka taklob sa long neck og 2 katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
5: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
0: Radio Magbating.

0: Radio Magbangting.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbangting.

0: oras a la una y media.
1: Radio Bagbag.
2: Handuraon na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
3: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
4: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
5: Kinsa siya, nanoy!

0: Yes! Alang to kaninyo yung tanan. Sana'y bigyan mo ng pansin. Atod kaninyo sa pinaka-the-best ng Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparihas. Basig na mo'y mga asawa diyang buros. Sure, mga mo, nga kamugyod mo'y amahan anak. Ato na nga plaza ng Wonder Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihas. No, nindot ba ni atong Wonder Herbal Oil? Ay. Tistingi guys, huwag ganyan ni gamit, ipa-epektibo kayo. Wonder Herbal Oil, proven and tested na eh. Pastilan na ikaw ka magmahay. Kay perti nindutang ato ang produkto ng Wonder Herbal Oil. Katubi ito ang mga kuan, kanang gipamaulan, kisakitagtian. Katong mga mabdos, o di ba ka sakit imong ipon, pwede rin ang butang kapas, suksok ba? Wonder Herbal Oil. Paminawa, oh. Nice testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Maribik Neltrelusa, puro 4 barangay Kalasungay. Katong bukol sa akong likod, 15 years old pa, 4. Dayo, nabati na ako sa nagngulungol. 42 na ako edad, ngulungol na. Siya, ma'am, dako na gisa nga bukol sa akong likod, may tao, ma'am. Nakaharot ka kong 2 kabatol, ma'am. Gitray na ako, bubo sa akong likod, tibasin naging maulian. Wala pa na ako na tayo sa kabatol, ma'am, nawala na ang ngulungol. Dahil nga hinihina na tagkupos ang bukol sa akong likod. Mm-hmm. Dahil hantod yun, dahil nahawala din siya, ma'am, kalamat. Gitay ko sa Ginoo, nga gitagaan ko ng Wonder Oil, nakapalit ko kay kung wala pa siguro ng Wonder Oil, so di opera na guro din ako likod na dako na kayong bukol nga. Ngulungol, nagi kayo nga maabot at ako nga baga.
0: Ngunan na, ka-efektibo ang Wonder Herbal Oil. Wonder Animal Fight, ha? Kalimot ka ito ng buwig, baboy, manok, kabayo, kanding, baka lang gamis na guban pa. Gamit na sa produkto nga Wonder Animal Vita. O ni makatabang, oy, para mo asinso ka sa natat sa pagpamuhig mga kahayupan. Baka, kabaw, baboy, ba na? O, gamit ka o Wonder Animal Vita.
2: Ako si Clarita, Sabuero, Padayhan, taga Punta Silo, Mantikaw. Nag-testimony ko sa Animal Vita nga among gigamit karon sa among baboy nga sa tuhod o gagmay patay sila taloy sa Ginoo. Maayo kayo ang ilang pagkaon o maayo po ilang pagtubo. Pasalamat din taon sa Ginoo nga bisan tuhod nga na sila gitambati among mga baboy. Gikalibang among baboy pag-inom sa Animal Vita nga ulian din taon sila. Nga paspas na kayo mukaon, maak mangali ko nga mga maldito, maldita, mga laki magbaye, mga kuha na tayo, kanang askil na kay buyag, taman sa makadungog aning animal bite, makapalit na sila, kay ligid sila magmahay, umagamit.

0: aku manggil seperti ini. Jadi itu dia nanti berbuka ya UTI. Ya aku itu lang UTI kuya.
1: Anak ka UTI. So karo normal nang imong pagpangihi.
0: Oh, normal na kuya ka lang. So sa kaadlaw, kada ako nag-inom, muntang igabi. Kaya pagkalibang po kuya, pagbawas, gali ako kumakabawas.
1: Akin sa ganini, ma'am?
0: Ito sa lokob.
1: Taga?
0: Kada sa tutumas na bawin natin.
2: Unana ganindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. O, di ba? Itang ko kay Ariel Bintazar sa Ipil, Sambuanga City. Sambuanga City, Bugay ni. Salamat sa pagbasa, Kuya Rose Obigacos. Kare ko sa Argilis Briones Acopiado Tulin Paluso Family. Kumbana si Marcos Paluso ang duha ka anak, si Janjan og Jayjay Paluso og tanang taga Sinaman Dipulog. Garay Marifi Argilis sa Barangay Sinaman Dipulog City. Magpagaray ko kang Dusano Duhak sa Inchikay Gasoline Station from Sandy Duhak, Manyayay, Lianga, Surigao del Sur. Salamat kay ni mo, Kuya Carl. Shoutout mi dari sa may Palaw-Palaw. Kauban ako si Darin, always gipaminaw, tudling sa mga garay. Salamat sa pagbasa. Rita ko akong self nga broken. Mo-request po gugsong, nandito ako from Marmi Luza dari sa Kalawit. Sambuanga del Norte. Pagaray ko na Rina og Bikbik. Nagpagaray si Boy Sars taga Hingoog Talon. Itong atong mga kaigsuunan niya. Kung gusto mo ganap itong inyong anak bago na tao, taman 1 year old, dilit daling magsakit, maayo ang tulog, maing mututoy, himsog ba? Vitron Drops ang atong gamiton. Mauna yung pinaka-the best nga vitamin sa mga bata nga bagong na tao, taman 1 year old. Kinsa gini ni ma'am, palihog?
3: Si Joanna Yaris Lainey, taga Alihal, Carmen Davao Norte.
1: Sige, sulti, Amy, unsa ka-epektibo ang Vitron Drops?
3: Epektibo gid kayo ang Vitron Drops kay sukad pag painom na ko sa akong anak, lagsik na kayong lawas, so niya ganahan na pagkaya siya mukaon, labi na ka ng bisan, wala gid kay sudan, mukaon gid siya niya. Sa una, nga wala pa siya ka-takeog Vitron Drops, ginagunalan gina ko siya kay kanang hinay gyud kay mukaon, nga masigit po siya sakit-sakit, nga wala pa siya ka-take anang Vitron Drops, bisan duha lang ka butilya ayang nahurot, okay na gyud kay siya nga. Hyper na pud kay siya, labi na makainom kay usay lagi, maamong kuanan, dili kay maminaw, bisasara mo kuan ba kay tungod sa yung ka-hyper. Oh, nindot yun kay ang Vitron Drops sa mga ubang diha nga wala pa yun ka kuan sa ilang mga anak, mag Vitron Drops na yun sila. Ay nindot yun kay ang Vitron Drops.
2: Unana kanindot ang produkto nga Vitron Drops. Ang Vitron Syrup na yon para din sa ito ang mga kaigsuunan nga na ay mga anak po nga 2 to 12 years old nga di ganang mukaon, bugo-bugo sa klase. Di pag yun kayo hinga tulgon. Morning Vitron Syrup kay vitamins plus iron gihapon eh. Para ni sa mga anag-edad og 2 to 12 years old. Paminawa o testimonya, nagamit siya og Vitron Syrup.
1: Datong pangalan?
4: Si Mary Jean Bautista, taga Manukan, Sambungad Norte. Sa Vitron Syrup, sa ako pong anak. Ako po sa Kilintinan, sa tayo. Hindi kayo siya, hingaon kayo tayo na presyo ko tayo. Nanon yung bataan ni tayo, munang isakang bisagunsa tayo magkausutan. Eh, kwate, di siyang kaon. Dito siya mukuhan siya. Eh, gusto niya. Biskuit lang, gatas na yun. Saungon. Di siyang kaon tayo. Huwag gana. Mag-tryan ko sa citron syrup. Karon, okay na niyang panglawas din. Mukaon na po siya. Dili na po siya. Pareklaw na ikahingaon kayo.
1: Paspas na siya mukaon.
4: Then, oh, de ang bata po. Okay kayo ang pangutok po. Grabiyag lang. Salamat, etanan.
2: Ingon anak kanindot mga pinalagan tigpaminaw ang Vitron Syrup. Ha? Unang inyo nang testingan suwayan gamiton kay epektibo kay natong produkto nga Vitron Syrup mga pinalagan tigpaminaw. Vitron tablet pod. Kato mga 13 anyos pataas, nanay, tatay, lulu, lula, kinanan, ginagmay, ginatulgan, ginagmay, minanok pag yon mo gamit ta og Vitron tablet. Basin og di nakakatulog magabi eh. Sa unsa na nang hunahuna nimo gamit og Vitron tablet, no? Wa na kay ganang mukaon, Vitron tablet gyud ang atong gamiton mga pinalangan tigpamin. Epektibo ni Vitron tablet, tingi gani. Paminawa o testimonya na gamit sa produkto Vitron tablet.
5: Jojo Bitakura sa Mills Village, La Pasan Clarin.
1: Unsa man ang nakatabang sa Vitron tablet diya sa imuha?
5: Akong edad mag-observe kay 58 na dayon. Maglisod ako katulog ba? Mga 3-4 sa oras na akong katulog sa matagabi eh, dayon. Opong eh, nakatungog man ko sa Vitron ba? Anang programa ni Kuya Card, sulayan ganin ako, no? Kaming paggamit ng Vitron. makatabang siya para matulog.

0: ta. Mosulay kong palit, pulo lang usa. Nagsara ka tablita sa ako ang ginainom, inigdayon na nakong katulog. Isus, nindot yun. Nakatulog yung magyugog darong, muabot na yun, og, unong kaura, sapit magsito.
1: Taas-taas na imong tulog?
0: O, taas-taas na ginamong katulog. Sa isaktong wak pa ko'y gigamit, nga, nagutlo kaura. Lipay na kayo ko kung makatulog ko mga upat kaura sa usaka gabi.
1: O niya, karon, sa paggamit nimo sa Vitron tablet, taas-taas na kayo ang imuang oras imong pagkatulog.
0: O, dukaon na ko alas 9, dayon makamata ko kanang magngihi alas 2, makabalik mo ko'y dahil katulog. Napasalamat kayo ko sa Vitron tablet na nga nakasuway yun ko, gumikan sa akong pagkadungog ba aning ihang tudling sa mga daray.
2: Ingon na kanindot ang produkto nga Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Shout out ko diri sa akong kauban, Dudoy Birting, Janjan Dudong Iana, Faisal Marites, Laika Jordan Bryan, GC Aldin, Jewel Francine, Robert Mercy Suping, Kankan, Jairil, Christina Yangyang. Pagaray si Dudu Pundulan from Linggisan, Tungawan, Sambuanga, Sibugay. Pagaray na ko si Bibi Love, Jean Kalupi, Madil, Grace Arlene Bahian, Carol Mikaela, Winnie P. Atelier Telidisma, Joy Garcia, Linda Montesilio, Mylin Abista, Tilma Maglasang, Trincia, Jibar, Ricky Boy, Mama Remark Boy Kiat, Pagaray Rinan Miranda, kaya i-greet silang Sherwin, Karen, Kilindon, Alpas. Greetings coming from Dalapitan. Pagaray ko akong palangga diya sa Purok Rimat, Lower Pulakan, si Felix Bambao Jr. Salamat kayo, Kuya Carlos Paliog, kung basa. Kana bang Juander Carjoker, badagang inangutan na nako dere kung maayo ba daw na para sa mga high blaron. Actually ang disenyo ana para gyud sa mga high blaron. Mao na siyang answer anang mga karon taas kag blood pressure niya, wa pa ka maka experience og pagka stroke, ayaw naghulata. Traidor nang sakita bay, traidor na. Oh, kanang high blood, traidor na. Oh, mukalit ra nag-atake unya, mautro imong linakwan. Oh, lain pag itanaon imong kamot. Mao nang mahiwi pag inusay imong dagway, no? Ayaw ka kumpiyansa. Oh, at least naanay produkto karon para ana. Naana nang Juander Carjoker, naanay yung presence. Available sa mga parmasya, butika, naas mga RSV, Life Care Marketing Incorporated, ng mga tindahan, naas itong mga dealers. Dealers! Ano yan, kana pong atong Juander Himo Aid. Kabalo ko nga, daghan po kayo nagproblema ng almoranas karon. Hindi lang, yung kamutugan kay. Wow, mga kung nasikita eh, ang almoranas. Almoranason ka ba eh? Lain ka paminaw, ano? No? Ikaw mutugan, pag naka na nga balatian, ikaw mismo kay bawakas mo kagalingon, pag inom og Juander Himo Aid. Unay tambar sa almoranas, tambar po skulon problem. No? Juander Himo Aid. Unay ngalan sa produkto. No? Juander Himo Aid. So atong gidasig ang tanan na tumakay isuunan sa paggamit. Anong ato ang produktong Juander Himo Aid ha? Testingin ha? Suway na, gamitin na. Oh. Katong atong mga kaigsuunan, kung gusto mo ka nabitaong kuan, kanang kapi nga, nindot po ning kapi ha, kay bisan og herbal, pero di lang to ba? Kanang Juander Herbal Coffee. Amin ang kapi ha. O niya, stevia ang gigamit pagpatamis, anak mo na, dili gyud ka magpalpitate. Niya, di po mutaas imong sugar. Dili po mag-aslom imong ginhawaan. Kanang Juander Herbal Coffee, mga pinalanggang tigpaminaw. Lamina. O, tistingi, suway, lamina. Mo, kuana, mutunaw nag mga bad cholesterol sa imong lawas. Kanang atong Juander Herbal Coffee, mo normalize po na sa circulation sa imong dugo. Indot yun. Kanang Juander Herbal Coffee. Ang panahon, dili masabdan, muinit, muulan. Yan, muinom kagbugnaong tubig, usay mataligsikan. Ang resulta, subaw. Ikaw masubawan, ba? O nang naagyon migi create nga products para nga dipinsahan kagikan ng subaw, ubo ug hilanat. Naagyon, kanang Juander C+. Gituyo ginagbuhat ng Juander C+ para mag-inom. Ta, apil ko kay ga-inom ako Juander C+ at adlaw-adlaw, Dave, no? Mauna ako ang vitamin C, kanang Juander C+. Kamu, ganahan po mo nga ako. Di pa po kaya ko dali nga masubawan, Dave. Ah, di good po ingon nga, di good masubawan, pero... Dili kay ko maigo ba? Dili kay ko mapuruhan tungod sa pag-inom na ko kanunay og Juander C+. Nindot man gud siya nga vitamin C. Dayon, kana karon tulo ka variant na na. Juander C+ nga drops available na na, mapalit na na siya. Dapod dai Juander C+ nga syrup available na po, mapalit na po, no? Napunta yung Wonder C Plus nga capsule. Available na po, napalit na po. Kanang Wonder C Plus capsule mo nang ginainom na ko. Eh, tinuod lang. Wan magyod, kanang, magiday, atong lawas, walay capacity ba? No? Ang atong kaugalingon, walay capacity nga mag-produce o vitamin C. Mo nang kinanglan, mag-outsource, gada, basta vitamin C. Unta, kung ang atong mga pagkaon, gikaon lawadlaw, rich in vitamin C lang unta, okay lang. Kay aron nga, makakuha gyud og vitamin C ang atong lawas. Problema kay, susiha rin yung gipangaon diha, kana inyong gipamahaw, susiha daw nyo na, kana inyong gipaniod doon, i-check doon na ninyo. No, kanang inyuhang gikuan, kanang inyuhang gipanihapon, og naabanay vitamin C, di ba wa? So, unsa pagkakuha vitamin C sa imong lawas? Mao nang gamayng taligsik, subawan, dahin ka, magsakit, dahin ka. So, kinanglan, mag-maintain kag inom og Wonder C+. Apil ng inyong anak, kanang bagong na tao ba? Wonder C+, nga drops. Pag 2 to 12 years old, Wonder C+, nga syrup. No? 13 anos pataas, Wonder C+, nga capsule. Oh, unay pinaka-importante diha, mga pinalanggang tigpaminaw. Garay ko ni Mama Kurding Naminaw, si tata ni from Iligan. Shout out lang ko tanan Naminaw, tuloy sa mga garay, si John Dainy from Lamitan, Basilan. Red lang sa Mantungo family, Umbalay family, Ambugot family, Manlanuan family, Oribawan family. Kanal ang kuya, salamat and God bless. Garay kong Richard Marcial, gikan sa mga barkada, silang Esteban Sulihon, Julito Di Fiesta, Toto Sibuko, Janjan. Salamat Kuya Cars and God bless! Magpa-shoutout ko sa akong langga Mercy Lindayaw sa Negro. Salamat sa pagbasa from Labangon, Cebu. Garay akong pamilya dari sa Nagdungan, Paminaw, Gradyo, akong Papa Jungjung, Mama Lilin, og Tatay Isko. Akong Manghod, Shilian, og sa Abarkis family from Panabo City. Red ko dari sa mga Palasan family, og Branzuela family, og Duwang family. Paminaw, midari sa iyo program, gikan Puroksais, Matangad, Gitago, Misamis, Oriental. I-greet ko dari sa Maitom, Kalanig, Sarangani province. Greetings from Gabriel Alicardi. Ngayon na itong hatagag pagtagad ng entry sa balak nga pinada ni Gerald Paxial, taga-Tayak, Seattle, Negros Oriental. Ang title siyang balak na guluhan, wala na makaila sa I love you. Kuya po no, wala na makaila sa I love you. Wala na makaila sa I love you ang bulan nga nalumos sa baha sa kagabion. Kayang kahayag ni ini, gitabunan sa mga luha nga nahimong kahilom sa panahon. Ang mga bituon na ngapukan sama sa saad nga wa nay kapuy-an. Ang gugma na himong suba nga wa na makaila sa kaugalingong pangalan. Ang adlaw misilaob sa kasuko nga daw kalayo sa dughan nga napakyas. Gisunog ang kabukiran sa handumanan nga kaniadto malinawon og hapsay. Ang hangin mibalibad sa pagdas akong mga pulong nga matinud-anon. Bisan ang kalangitan. Gikapoy sa pagkupot sa gugmang way panahon. Himan-himan ang baha misaka hangtod sa tambuanan sa among kagahapon. Gidala niini ang mga suwat nga gihigugma sa ulan o gihilakan sa kabuntagon. Matagbalod murag tudling sa kasubo nga way katapusan. Ang I love you na himong bato nga gitabunan sa lapok nga pagkakalintan. Bulak na nga laya bisag gitamnan sa matinud-anong pag-ampo. Ang yuta na imong dughan nga gipuy-an sa kahadlok o pagduwa-duwa. Kahumot sa gugma na imong asong gilamoy sa hangin sa kabalaka. Ang kahayag sa kabuntago na imong abo sa wala matuman nga paghandom gikib-kib sa pag-inusara. Ang dagom nagtahi og kupo alang sa akong pagmahay nga mabugat. Bisan unsang tabon dili makatabon samad sa kagahapon tinuod og alapan. Ulan misuwat sa kungan ibabaw sa suba. Apan gilimod kini sa balod nga wa na makaila sa gugma ug pag-amoy. Ang adlaw misaop nga puno sa kapungot nga mapula. Dili gustong mutanaw sa akong pag-antos kidala-dala. Ang kagabion midawat kanako sa iyang bugnaw nga mga bukton. Apan wa gihapon ni ini mapalong ang kasakit nga akong giloob-loob. Suba mi padayon bisag puno sa lapok sa kagahapon. Panahon dili gayon muhunong alang sa usa ka napakyas nga pagbati sa higayon. Panako nagpabiling, nagtindog sa dapli, nagbakho, patay ang paglaon. Nagulat sa tingog, I love you, nga wa na makaila kanako kay hingpit ng gilimod sa panahon. Akong gitugyan ang akong gugma sa hangin ug sa dagat. Ang bulan nga nalumos ug ang adlaw nga nasuko moy magda sa akong pahimangno. Dai mangutana nga nang wala na makaila ang I love you. Tubag sila kay ang gugma nga wa maatiman, mahimong handumanan nga wa na makaila sa ang kaugalingong tinuod nga pulong ug tinubdan. Morning entry ni Gerald Paxial Tayak sa Ato Negros Oriental. Wala na makaila sa I love you sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Oy, alang to kanini yung tanan mga pinalanggang tigpaminaw sa tudling sa mga garay. Adto na koy. Yakardo Villaron ti moingon ang Dios atong alagaran binagis tinuray nga pagserbisyo siya mga tao. Maing pagpaminaw Bisaya ug Mindanao. Radio
1: Ping ping. Oras, alas dos. Radio
2: Ping ping. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
4: BBC.lit.lit. Balita.
5: Mayong hapon mga kabagting og kabilkada sa Anayan ng Daklit, Balita, Las Dos. Nakadawat og rice aid ang mga residente sa barangay Sikatuna og Datagan sa Gipo, Sambuanga del Sur. Pinaagi sa Local Government Support Fund, Growth Equity Fund, Baguhay lang. Giba na ba na nga 400 kapamilya ang nakabenepisyo sa rice assistance? Isip kawayan sa paningkamot sa gobyerno nga mapaabot ang suporta sa mga komunidad nga nanginahanglan ni ini. Inyong nabati ang BBC Daklit, Balita, Las Dos. Ako si Bagting 27, Dari Likat Aya ay sa Balefem o Radio Bagting.
4: BBC.lit.lit. Balita. Radio Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Daghan og tambal gipang inom, nagsina og balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Dinta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
4: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
8: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
9: O, nanggamit na po, Ma'am. Pag-ikap na po sa kumbanin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
8: Huh? Dili hapdos.
9: Okay na kayo, good, Ma'am.
8: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
9: Wala po, Ma'am.
7: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
0: Radio Magbating!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: Rádio Magbatim.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang

0: istorya ni Nanay Penny Galacio.
1: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, huwag ako ang takuyig ipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsikong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka. Sisay yun, siwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, huwag nanambok na gani po, karoon naghahin natin anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, sige, pagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ng tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis pila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis pila-bila herbal coffee ug paragis pila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis pila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
4: Fourth week of September is National Thyroid Cancer Awareness Week. May napapansin ka bang bukol o pamamaga sa iyong liig? Huwag itong baliwalain. Ang thyroid cancer ay isang ori ng cancer na nagsismula sa thyroid gland, isang maliit na glandula sa harap ng liig na tumutulong sa pagkontrol ng paggamit ng enerhiya ng ating katawan. Ilan sa mga maaaring senyalis ay bukol sa liig, pamamaga, hirap sa paglunok o hirap sa paghinga. Ngunit tandaan, hindi lahat ng bukol o sintomas ay cancer. Kaya kung may napansin kakaiba o pagbabago sa iyong liig, magpakonsulta sa healthcare provider para sa tamang pagsusuri at payo, dahil ang maagang pagkilos, mahalaga ang kalusugan.
5: Radio, bad, bad, king, king.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: BBC Taklit Taklit Balitan Balitan.
3: Mayong hapon mga kabagtingo kabalkada, sana anang Daklit Balita Las Tres. Nasakmit sa mga kapulisan ang 13 ka master cases sa D&J cigarettes nga gituang smuggled nga mukabat og 715,000 pesos sa Barangay Mampang, Zamboanga City na ito Martes sa gabi September 8, 2026. Wala na naapsi sa mga otoridad ang mga suspek human nakamatikod silang presensya samtang gidala ang mga nakumpiskang sigarilyo sa police station alang sa inventory og dokumento at deserge turnover nga to sa Bureau of Customs alang sa hustong disposisyon. Iyon na bati ang BBC Daklit Balita Las Tres. Ako si Bagting 27, Daryl Licat, aya ay sa Balepem o Radyo Bagting.
2: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
6: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Sana all.
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
7: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
8: Mio,
9: okay po si Tatay Mio.
8: Opo, pero tunay po kong pangalan ay Romeo.
9: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
8: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay ngayon po ay nawala na.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: September 16-22 is Cerebral Palsy Awareness Week. Ngayong Cerebral Palsy Awareness Week, mahalagang magkaroon tayo ng kaalaman, pangunawa at pagtanggap. Iwasan ang panghusga at diskriminasyon. Sa halip, suportahan at bigyan ng pagkakataon ng mga taong may cerebral palsy na mamuhay, matuto at makilahok sa komunidad. Tandaan, ang cerebral palsy ay hindi hadlang para mangarap at magkaroon ng makabuluhang buhay. Sama-sama tayong bumuo ng isang komunidad na may malasakit at walang iniiwan.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero 1 konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko liha. May asa-asa bukat. Isulay mo, di ba? Mawala mo ko, kapoy. Ako bitong bata, na ako nanguma. Kanang gigan siya sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ani. Siya makawa, mayroon ni kakapoy ma.
4: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
7: Mabuhay Hardware.
6: Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC.lit. Balitan.
5: Kabagdi-kabalkada, yan ang BBC Daklit Balita alas 4. Pangunahan sa Civil Service Commission Region 9 ang Lingkod Bayani Run 2026 sa Paseo del Mar sa Sabuanga City karong umaabot nga Domingo. Sigon sa CSC9 Regional Director Cyril Nathan Yamiguel, gilauman na nilang nga maabot sa kapin o sa kalibok kanibidual ang musalmo sa nasangpit nga aktibidad nga lakip niini ang mga kawani sa gobyerno, pribadong individual o interesadong runner sa Sambuanga City. Ang Lingkod Bayani Run 2026 nga dungan na nga ipahigayon sa nagkalain-laing bahin sa nasud karong adlong Domingo isip kabahin sa ika-126 nga anibersaryo sa Philippine Civil Service. BBC Daklit Balita, alas 4, Bagting, 17 Florence of FEMA, maayong hapon.
4: BBC Daklit, Balita.
6: Radyo, Bagting. Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.

Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa katapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
2: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og sed liniment oil.
1: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
2: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow, mo pagani paghaplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
2: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Ay, mga 83 na ito.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Are you planning to
3: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furnitures og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Desk Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
4: Hardware. Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio Magbang.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting. Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Mao ka nang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalit ka ninyo sa kasika sa panglawas.
4: Okay, galay, soon may adlaw. Welcome sa atong pagpanaguban. Ano yan na po kining atong tulumanon sa SED Marketing. Ang maghatag ka ninyo o informasyon, kaalam mo kay balo. Aron ka ning atong lawas sa dunay hinagiban batok sa mga problema nato sa kalawasan. Sa mga isuon na ito niya karoon, nga doon ay mga problema sa ito ang mga kalawasan. No? Timani kanunay ha, nga doon na kita'y mga pagtabang kaninyo. Ilabi na gayod ang pagpahiuli sa mga balatian gamit ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Doon na kita'y kape, higalang isuon, nga lamian kayo, gumikan kay kini, purong herbal. O gusab, doon na kini siya mga pagtabang, pagpahimsog sa itong lawas, pagtangtang sa mga balatian, gumikan sa gahom sa panyawan nga tanom. Ang ato ang SED Panyawan Coffee Mix. Aduna kini siya panyawan mangosteen. Aduna po kini siya purple corn. Or kini ginatawag na itong maistapol. O gusab kini nga itong ginatawag na cinnamon. Nindot kini nga makatabang sa itong mga kalawasan. Ang atong mga kapsula isuon, dili kalimtan, SED Kogon Herbal Capsule. Nga dunay gahom sa Kogon Plant. Aduna'y banaba o gusab panyawan. Ang ato ang SED Panyawan with Garlic. Ang kapsula nga dunay gahom sa ahos, banaba o panyawan. Muna nindot kini nga garlic capsule. Gumikan kay makatabang ang kini og dako sa pagtangtang sa mga kolesterol o problema sa high blood pressure. Ang ato ang SED Panyawan Plus Mangosteen, aduna kini siya mangosteen, luyang dilaw o panyawan. Mao kini siya ang kapsula igsuon nga makatabang sa mga diabetes o katong mga diabetic patients, no? Katong aduna yung mga pagtaas sa ilang sugar level. Aduna po kini siya pagtabang sa mga adunay problema sa mga bugon-bugon sa atong mga lawas, sama sa pag-angkon o bugon sa ato ang mga suso, bugon sa ato ang mga matris, no? Mga problema sa mga kalalakinan, sama sa pag-angkon ng mga cyst. Makatabang ang SED Panyawan Mangosteen, o SED Panyawan Plus Mangosteen. Bueno mga igalang, isuon ang atong adla, ang atong topic karong adlaw, pag-isgutan nato ang mga makakurat nga mga makatabang sa pagpaubos sa atong uric acid. Kaning uric acid mga igalang isuon, daotan kini siyang elemento sa atong lawas, gumikan kay posibleng mag-form kini og mga crystals nga mamahimong gout. Ang una niini mga igalang isuon, kaning ginatawag nga tart cherry juice, no? Ang tart cherry juice, aduna kini siya antioxidant nga makatabang sa atong kalawasan, gumikan kay aduna kini ginatawag nga anthocyanins or cyanins nga makatabang sa pagpaubos sa pagpromote og uric acid. Ang ato apun onion tea, no, kanang sabaw sa sibuyas, makatabang pud kini siya sa mas natural nga mga pagtabang sa ato ang anti gumikan kay aduna kini siya anti-inflammatory og cleansing effect sa atong kalawasan. Kani pong ginatawag natong filtered black coffee, kanang walay creamer o walay sugar. Epektibo kini gumikan kay ang caffeine o mga antioxidants nga naa sa kape, makatabang sa pagpaubos sa uric acid production sa atong atay. O usab nga ginapapaspas nini ang pag-ihi nato sa mga uric acid. Kani pong mga skim milk o baka mga low fat nga mga gatas, natin po ni siya pagtabang, gumikan kay aduna kini siya pagtangtang sa uric acid sa lawas, pinaagi sa paghatag o daghang excretion sa ato ang kidneys, no, nga may angkon kini nga protina nga makatabang sa pagtaas sa ato ang purine. Kani pong atong mga whole grains, no, sama sa brown rice o goat meal, makatabang pud kini siya gumikan sa fiber nga napamatud-an nga maayo kayo nga mutabang sa atong mga kalawasan. Kung pananglitan na dunay problema sa uric acid, di maning kanunay mga igalay isuon nga doon na kita said panyawan plus mangustin. Kaning tanan mga igalay isuon nga mga akong gisgutan kaganina, naani siya sa mangustin. O kaning ato ang mangustin, makatabang kini siya sa pagpaubos sa taas na to nga uric acid. Gumikan kay kini siya, aduna kini siya mga pagtabang sa atong kalawasan. Gumikan sa panyawan, mangustin, o usab kaning luyang dilaw. Walang kung kanunayon ni mo kinipag-inom, no, eh, labi na kung ikaw, doon na kay problema sa uric acid, no, mas maayo kaya nga kanunayon kinipag-inom 3 times every day. Aron matabangan ka sa imong problema sa lawas. Timani kanunay, nga ang SED Panyawan Plus Mangustin, ang kapsula sa SED Marketing, adunay gahom sa mangustin, luyang dilaw, o panyawan. Mapalit na ka na karon sa itong mga butika nationwide.
3: Inyong nabati.

0: ang said celebrity kojic soap ug said celebrity beauty soap. Kasiga sa panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod nga igayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Said Health Report.
2: Health Report.
3: Kung doon akong gibate, may sakit akong kilid. Nakaihi na mo kong dugo, gulado sir. Sakit na yun ayo akong kilid na nakaihi na yun kong dugo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo nga kugon o panyawan, may palit na yun ko o tag sa kapak. Kaya pati oras mo, tumar ko. Ah, 1 week sir, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik apay, wala naman kong gibate. Nakahantog ka rin, nagmintin ako. Kahantog ka rin, naayo na ko, gunikan sa kugon o panyawan.
4: Kung saan may pangalan ni mo sir?
3: Pablito si Modlan, amon isa isinta na kapin, sabay na bista.
5: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon bisan pa sa iyang kabataon.
6: Ever since nga nakatry ko ana, naalagid kay ginabati labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Mo relieve gid sir. Naghaplas kog sa liniment. Dala-dalahon gid na ko unya dili man pud gumakuan kay ganahan pa sa baho. Humutan gid ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Kananipas, Regal City. 34 years old na ko.
5: Sa said liniment oil, tanggal ang arthritis. Gyapo na pud sa said Marketing Incorporated.
7: Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Panyawan Plus Capsule, SED Panyawan with Garlic Capsule, SED Kogon Capsule, SED Liniment Oil, SED Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity with Glota Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
8: Unsa may imong pangandoy sa imong kinabuhi?
9: Simple kayo. Duharay akong kipangandoy nga makabaton kong buotan o gwapang asawa.
10: Yanong pangandoy, yanong ating uwa nga misangpot sa laong nga kahiubos.
11: Kung higugmaon lang ko nimo, mahimong usbon ko ang imong pagkatao. Himuon ko ikaw nga mainila sa tanan. Mahimo na ko nga usbon ang dagan sa imong kinabuhi. Ako lang ang makahatag sa imong gipangandoy. Ako lang!
9: Ako lang siya. Ako ang tinuod niya na higugma niya. Ako siyang bawion. Ug ikaw lang ang makatabang nako.
12: Dili ako mao ang imong batana. Dili ko mahimo sa pag-usab sa iyang huna-huna. Dili ko makahimo sa pag-usab sa iyang gibati.
9: Makahimo ka. Imo na ka nang gipakita na ko sa daghang mga higayon. Mahimo ni mong usbon ang tanan. Pinaagi sa imong magic, bruha!

Ang magic ni Bruha. Sugilanon sa yanong pangandoy nga nagbunga sa tamis nga gugma. Apanausab ang tanan sa dihang ang kahiubos, mao'y mipasuwabi diha sa kasing-kasing. Mausab ka ang tanan, pinaagi lang sa magic. Ang magic ni Bruha. Writer, June 30. Director, Alan Gulyat Nacurda. Spinner, Aldwin Nacurda. Audio editor, Randy Tayad. Dalit sa SED Marketing Incorporated. Just

0: o karon sa sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang magic ni Bruha. You're my fantasy.
1: May nanugtog. Kinsa mang kaaroin? Ay, si Packard baka ha? Kadiyot lang! Kinsa nang... Oh, ikaw? Ni aka sa amo?
2: Makalayon ba?
1: Nganong ni aka?
2: May importante lang kong tuyo.
1: Ha?
2: Di balangko ni mo padayon nun?
1: Kuan, kanang...
2: Ngalong naglingi-lingi ka?
1: Kuan, Mangguit, kanang mauwaw kong mapadayon sa amo, tingali nakasabot ka na o ngano?
2: Tungod kay pobre mo?
1: Kuan, kanang...
2: Dili ang imong kahimtang akong tuyo sa pag-ari. Uglabaw na, nga dili hitsura sa inyong bay.
1: Dali. Suwit.
2: Thank you.
1: Kuan ka nang maura ni ang...
2: Bisa nun sa iyong mahatag nga akong kalingkuran. Okay ko. Ayaw ka ikog. Huwag magpaabot ang unsa pa dihay mong mahatag.
1: Lingkod.
2: Thank you again.
1: Giyon sa limo pagtultuling among gipuyan.
2: Nigamit ko og intelligence.
1: Ha?
2: Joke. Well, nagpangutan na. Si bisan kinsa nga akong gituhuan nga makagiyan ako dinhi. Ako gipangutan na. Ug wagi ko mapakyas. Kay naabot gyud ko dinhi sa inyo.
1: Ngano nangita man kanako?
2: Kuan, ingon ani. Importante nga kung tuyo nimo.
1: Ha?
2: Naibaw ko kung unsa ang nasi mo huna-huna. Nakapangutan na ka kung unsa ka importante. Well, diretso kong takagtubag. Importante kaayo. Og tingali na yung akong pagpangita sa imong ipuyan. Masabot na lang, ha. Importante yun kaayo.
1: Unsa imong ipasabot?
2: Mahimo bag mangayo ko ni mo pabor?
1: Unsa nga pabor?
2: Dili lang tali ni mag-istorya. Gusto ko nga, adto ta sa lugar nga, magkasulti tag maayo. Aron nga, ako kang mapasabot og maayo sa akong tuyo.

ang sakyanan nga nagparking. Taim pa ha. Larugon ako ha. Rodig ko pa sa iyo pa. Sakad to kinimpayot na suki ni Shane. Di mahimu masayo ko. Maugin na yung sakyanan. Sabayot ko na. Ano ni ama siya dili? Ano abot siya dili sa mong dapit?

0: Oye, yuna, kana na ko yo gëna glaqaw. Kun wa ko masayop. Ah, tempa. Ako ni klaro no tan obe. Uy. Kadto no bayot nga sokit ni Shin. O si Shin ang iyang kuyog. Ya, tis eh. Nakatultur siya sa bahay ni Shin.
1: Ay, ay. Nabasa na ko ang imong hunauna kung unsay gipangutana og mausa na ako pangutana. Ngano nakatultur siya dere sa Shin?
0: Malagi ka tuhan na kay. Mukalit mo nakagtingog niya sa kuluyo. Magpakuyaw ka. Mi aginus.
1: Oh, lemia, lemia. Kanidar ko dire, o sabanin mo di buh ko kanong nabot sa dini. O, ang akong dakong pangutana, kung asa sila mupaingon karun. Taro.
0: Yay, namiya sila ay.
1: Ay, wag kita pa kuyugag do ha.
0: Kinsa mo siya nagtultul ato niya dini?
1: Putag!
0: O kasa man to niya dadon si Shin?

0: Tibok adlaw nga, wa ka mo report sa mga opisina.
1: Di ka po lang ako naguna-una. Karon pa ko makarealize nga. Kapoy mo sa dayang akong trabaho. Kung maulay mo na una akong kada adlaw. Mga kaya nagkauna-una ako nga mo relax.
0: Aw, inoon. Kasi magbuwati mo kung mutong nga ka o dili. Kaya ikaw mo ng boss.
1: Gilaay ka sa atong lakaw?
0: Aw, wow eh. Laay good. Nindot kitong lugar mo. Takot na kayo ito ng kagayunan nga nakasuod ko rito. Kaya kung wapa ka, di gin may tabo nga makakita ko rito. Kung sa kanindot ang maong lugar.
1: Mau pa.
0: Ma'am, ganong itutok lang sa gana ko?
1: Dagan pa kung gusto mahibawaan bahin mo.
0: Ha? Unsay? Unsay imong ipasabot?
2: Said Health Report. Health Report. Si Rachel Maria adunay allergy ug guba mituma sa Said Panyawan Plus Capsule.
3: Kung gamit yung Said Panyawan kay usab ko masakiton kay kanya to pahubak to man yun ko. Kanya to itong wala pa ko naga kuan, naga pam yun ko. Sadyang kuan nagmintin ko Said Panyawan na takotas kong kasaba na hindi na ko magrabi yung hubak. Tukar ko hubak, munta ko to hapon ko inumon pero kung wala na ko hubak, magmintin ako sa.
2: Ang kahimsog, importante. Mao ka ng angayan ng ampingan. Ang Said Marketing, ang tihimo o tigapunapod sa mga nagunang mga produktong herbal na tinuod gayon yung makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka rin yun ining 2 minutos nga tunumanon. Said, alam sa kahimsog.
4: Luzon, Visayas, Mindanao, mayang adlaw ka ninyong tanan o welcome na usab nining atong tunumanon karon sa mayang panglawas. Sayad ba kay galag igsuon nga ang Said Marketing aduna po yung mga sabon nga makatabang sa mas maayo na atong kahimsog sa atong mga panit. Ang ato ang Said Celebrity Beauty Soap ug usab kining atong Said Celebrity Kojic Soap. Kini nga mga sabon daghang ikatanyag sa tuwa, ilabi na ang pag-amping sa atong mga kapanitan, pagtangtang sa mga blemish niini ug usab pagpahimsog nga mas mamahimo kang younger looking ug usab radiant kanang imong skin. Kini nga itong Said Celebrity Beauty Soap, mo kini siya ang usa sa mga sabon sa Said Marketing. Nagaangkon kini sa glutathione nga makatabang sa pagtangtang sa mga pimples and acne. Abot kabalo ba kay galag igsuon nga kining atong Said Celebrity Beauty Soap na pamatud-an kini siya nga aduna kini siya paghatag og maayong epekto sa ato ang mga panit, ilabi na kung kanunayon kini nimo paggamit. Munang kung ikaw galag igsuon gusto nimo nga matabangan ka nga mamahimong puti, mamahimong blemish free, walay pimple, walay acne, mas maayo pang maggamit ang kakaroon sa Said Celebrity Beauty Soap, ang naginusarang klase sa sabon sa Said Marketing. Adunay gahom sa glutathione nga makapaputi si mong panit. Pugusab, adunay kini mga sangkap nga makatangtang sa mga blemish or kanang mga hugaw-hugaw nga naa sa itong mga panit. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Inyo nabatian ang programa nga magahatod ka rin yung dugang impormasyon o kaalam. Hatod ka na to sa Said Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayon nga adunay pagtabang ang Said Panyawan Plus, Said Panyawan Garlic, Said Kogon Herbal Capsule, Said Liniment Oil ug ang Said Panyawan Coffee Mix. Said, alang sa kahimsog. At ang ilang hapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
5: Ang hiniusa nga gahom ug kusog sa tulo ka mga sangkap, ang Panyawan Herb, Luyang Dilaw ug Mangustin anaara sa usa ka kapsula. Ang tubag sa maayong panglawas. Ang Panyawan Herb adunay daghang benepisyo. Ang Luyang Dilaw usab adunay curcumin ug ang Mangustin taas ug antioxidant level. Hiniusang mga sangkap herbal ug prutas nga tinun-an ang pagkakombinasyon. Sustansya sa mga bitamina ug minerales giusa sa usa ka kapsula. Said Panyawan Plus. Kini mo sa Said Marketing.
1: Unsa ning dapitang imong gidad anak ko?
6: Mga naog ta.
1: Kamahalo ni nindapita.
6: Kanaog na.
1: Oo.

0: Oh, naibaw ko. Nahingangha ka sa tanan nga imong nakita din sa suod.
1: Nga nagida magigko nimo ining dapita. Unsa magyud ka importante ang imong gustong isulti nako nga kinahanglan pa mangyud nga dadun ko nimo ining dapita.
0: Oh, sa tinuod lang. Komportable ko kun. Anita dinhi magsulti. Ug kun mangutan na kag unsay akong isulti, well, importante. And the sense nga makakwarta ko, makakwarta pod ka.
1: Ha? Unsay imong ipasabot?
0: Dili ko gusto nga magminaot sa tubangan ni bisan kinsa. Dili ko komportable kun ako kining buhaton. Gusto kong prangka. Ang akong tuyo nga nakikita ko nimo, tungod kay gusto ko nga makakwarta tang duha. Imo ko magamit nga makakwarta ka. Og sa samang higayon, ako pud kang maggamit para makakwarta ko.
1: Ha?
0: Murag lain paminaw, no? Pero sa ako nang giingon nimo, anak ko kaprangka. Gusto kong klaro. Dili ko ganahan sa umaabot ng adlaw, doon ay musudya na ako. Dili ko ganahan nga doon ako'y itago.
1: O unsa
0: nga paagi? Pis paminaw. Akong isulti nimo ang tanan.

0: Enjoy kay ko sa tong lakaw rong adlaw.
1: Mao ba?
0: Ikaw?
1: Aw, nalignaw sa day. Labi na kay nakasuod ko atong dapita. Sa ako na ang gingon, wadyo ko magtuo nga makaabot ko dito. Salamat eh.
0: Saan sa?
1: Sa imong pagdaan ako dito. May pahiyo mo ka, ma'am, nga may tanaw na ko.
0: Nalingaw na ko nakikuyog ni mo. Dili ka boring ikasulti.
1: Oh, mo ba?
0: Gawas pa, ana. Daghan kay kong nakatunan ni mo.
1: Asa napita nga may nakatunan ka na ko?
0: Basta, daghan. Ug sa umabot ka mga adlaw. Sure ko nga doon na pa.
1: Ha?
0: Suwayan ako og sunod ang uban ni mong gisulti. Ako tanaan kung kaya ba nako.
1: Ang unsa man?
0: Basta, suwayan ako og himo. Okay na ka nga, magkapauli. Basin ko yung kikapoy na sad ka.
1: Huwag ko magtuo na nga. Muabot ni Higayon na. Mayum di ka siyang ikasulti. Og, so kuhay kaya ang iyong batasan karun kay sa una namang panagkita. Pintok na iyapon siyang manulti. Pero, akong masabot nga, buutan siya. Og, sa iyong sulubron, ngayon kasi ha. Og, ang iyong pahiyom na ko. Mura magmipilit sa akong nauna. Dili-dili nga mapapas sa akong nauna ang akong nakita niyang katawa o payong. Ingon di siya nakagwapa kung magkatawa lang siya. Murag ako pang mabati ang iyong tingog na wagit ko magtuo nga ingon ani ang mahitabo ron. Og, wag rin ako pabuta.

0: Mga igana sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha. Sugilanon nga sinuot ni June 30. Ubos direksyon, Alan Gulliet de Gorda. Spinner, Aldo de Gorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.
1: When I feel your music next to me.
2: Panyawan, ani-ana ang secret to sa maayong panglawas. Kung nagakapi ka sa SED Panyawan Coffee Mix, pag-abli sa SED Kogon Herbal Capsule o itaktak ang sulod sa kapsula sa imong SED Panyawan Coffee Mix. Dobling bisa, dobling pagtabang. Kape o kapsula ang secret to sa maayong panglawas. Kalami. Ang SED Panyawan Coffee Mix ug ang SED Kogon Herbal Capsule, mga produktong ginama sa SED Marketing, mapalit na karon sa mga butika. Rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
5: Bot naming mati kanio, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ron nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kapi na lang gyud niya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako din nang giampo no nga Lord, tagailan gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maayman to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pod ko 3 times ini kape gyud ko nga paradis bila-bila. Lisa Heron Prausos, kuan ako 5'7".
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
7: Paragis bila-bila.
6: Paragis bila-bila.
8: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

Pare, buhay ng tao'y sadyang ganyan. Minsan tayo'y masaya at minsan tayo'y nahihirapan. Pahinga ang isip mong gulo-gulo, di ba naman siguro magugunaw ang mundo.

0: Radio Magbating.
1: Zen Living Testimonies.
2: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
3: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
2: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
3: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kong kakitahan to karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
1: Living Testimonies.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6 imedia.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: First week of September is Obesity Prevention Awareness Week. Hindi lang tungkol sa timbang kalusugan, tungkol din ito sa ating mga nakagawian. Ang obesity o labis na katabaan ay maaaring magpataas ng panganib sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, alta presyon, sakit sa puso at iba pang kondisyon. Kaya ngayong Obesity Prevention Awareness Week, simulan natin ang maliliit pero mahalagang pagbabago. Pumili ng mas masustansyang pagkain, bawasan ang matatamis at mamantikang pagkain at inumin, maging aktibo araw-araw at magkaroon ng sapat na tulog. Tandaan, hindi kailangang biglaan ang pagbabago. Ang mahalaga, tuloy-tuloy. Kumain ng tama, gumalaw ng mas madalas, at alagaan ang kalusugan.
9: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Gusto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio Magbating.

0: Radyo Magbanting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Experience the best accommodation from a hotel. The new
3: Pensione de Eliana.
2: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: Radyo Bagting.
5: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
2: R-I-S-E,
5: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
2: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
8: na buhay.
2: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
8: magdulot ng enerhiya,
2: naglalayon sa malusog na balat,
8: malusog na puso,
2: at iba pang aspeto ng kalusugan.
8: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
2: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
8: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
2: at positibong buhay.
8: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
2: ay umaasa
8: na sa pamamagitan ng produktong ito,
2: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
9: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
10: Nationwide.
9: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
10: Sa buong Pilipinas.
9: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
10: Testimonya,
9: patotoo,
10: karanasan,
9: maging mga katanungan
10: sa pag-iinom at paggamit
9: ng Rice Herbal Products.
10: Ito na ang inyong lingkod
9: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
10: Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Huwag mo naman sa ating malano doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rise Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating malano doon. At din syempre sa atin ang ating po namin pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. At eto na ang buwanawan ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Hindi mo ba ako kilala na naman?
0: Pasensya na po. Sa dami po ng mga tumatawag po sa atin. Nanay, pasensya na po. Ano pong pangalan po ninyo? Baka po matandaan ko. Kahit yung pangalan lang.
1: Ako lang naman yung nanay mo sa San Vicente, Pamplona.
0: Ah, si nanay... Alam mo nanay, kasi daw po pag sabi po nila kapag malilimutin daw po ay kapag malilimutin daw po yung tao ay pogi. Nanay, kumusta po kayo? Ano nga po yung pangalan po ninyo? Antonia. Fortunata. Fortunata. Opo, nanay Fortunata. Kumusta po kayo? Nasa Pamplona po ba kayo? Wala.
1: Wala. Nandito ako sa Mindoro.
0: Sa?
1: Sa Mindoro.
0: Sa Mindoro. Ah, okay. Sa anak niyo po. Kumusta na po kayo? Tagal niyo nang hindi tumawag sa akin. Dapat nga po, nagtatampo ako sa iyo eh.
1: Oy, Kuya Boy. Ah. Huwag kang magtatampo ako talaga, tampong-tampo na ako sa iyo.
0: Bakit? Bakit naman po?
1: Sabi mo. Update mo ako dahil hindi na ako nakakatawag. Bulag na ako, Kuya Boy.
0: Bakit naman?
1: Di ba nung nandun ako sa San Vicente, nakakita na ako sana.
0: Mm-mm. Kaya lang.
1: Naputol yung pag-inom ko ng rice herbal coffee.
0: Ah, naputol yung rice coffee po ninyo. Bakit dyan po sa Mindoro? Wala po kayong nabibili?
1: Eh, kaya nga nandito ako. Mayroon dito.
0: Very good. At least, mayroon po dyan sa inyo. Ipagpatuloy niyo po yung pag-iinom ng ating rice coffee dyan.
1: Kuya Boy, may ikukwento kasi ako sa'yo.
0: Ano po yun?
1: Pag naalala ko talaga, naiiyak ako.
0: Bakit naman po?
1: Kasi nung lumuwas ako ng Manila, nung October.
0: Apo?
1: Inatake po ako ng sa biyahe.
0: Mm-mm.
1: Sumuka na hanggang naubos yung laman ng tiyang ko. Hindi tumigil. Tapos hangin na ang isinusok ako.
0: Mm-hmm.
1: Wala na kuya talaga, nag-black out na ako.
0: Ano pong, sino po yung kasama po ninyo noon?
1: Ito pong anak kong panganay, kami lang dalawa. Sabi niya nga, anong magagawa niya, tinitipigan niya na lang ako. Dahil nagkabiyahe nga kami.
0: Mm-hmm.
1: Ako ng suka talaga. Wala Kuya Boy tubig, puro pinain lang ang sinusuka ako.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, sabi ko, sabihin mo ka ako anak sa driver na kung may madaanan siya ng butika, ihinto niya sa bumili ka ako ng yung Gatorade.
0: Mm-hmm.
1: Kuya Boy, mahaba tong kwento ko.
0: Okay lang po nanay, pakikinggan po namin.
1: Bakit ako bibili ng Gatorade? Sabi niya, di ba may tinimplan ka ng nag-aalaga sa'yo sa bahay ng tatlong kasing kape, sabi niya.
0: Anong kape? Anong pong kape yun?
1: Yung pong rice herbal coffee.
0: Oh, tapos?
1: Kala nga ako, Kuya Boy, 5 box.
0: Mm-mm.
1: Tapos sabi ng nag-aalaga sa akin, nanay, dadalhin mo patan yung thermos mo. Kako, oo, dahil na daw ako ng thermos doon sa Manila.
0: Mm-mm.
1: Ay, mabuti pa, simplahan kita ng 3 sachet. Oh, sige, sabi ko naman.
0: Mm-mm.
1: Para ito na anyang inumin mo sa biyahe. Oo, sabi ko, di, yun na nga, nagbiyahe na kami, Kuya Boy, siguro banda mag-aalat yung ibinang gabi.
0: Mm-mm.
1: Umatake yung tiyang ko, hindi naman sumasakit ang tiyang ko.
0: Mm-mm.
1: Bakit partang ako na duwal?
0: Mm-mm.
1: Diretso pa, diretso talaga sumuka ako, Kuya Boy, yun na. Mm-mm. Uubos yung laman ng tiyang ko. Hangin na ang isinusok ako.
0: Mm-mm.
1: Wala na. Sabi ng anak ko, tirik na daw yung mata ko. Tinitingnan niya na lang ako dahil ano man magagawa niya.
0: Mm-hmm.
1: Pati yung mga pasayro, nag-aalala na rin.
0: Mm-hmm.
1: Sintukan ako ng sungkan. Ngayon di, ay, oo nga pala, sabi ko, pahingi nga. Binigyan ako, Kuya Boy, ng kalahating baso. Nang sinimplang ng kape. Binigay sa akin. Sa akin, ininom ko kagad. Hindi niya ako binati na kung ano na, pero naisip niya, bakit ininom ni mama kaagad yung binigay ko na mainit yun, sabi niya. Dinirito, inom di ko na rin, Kuya Boy, yung init.
0: Yung, alin po yung ininom po ninyo?
1: Yung kaping baong ko, isinipre ng nag-aalaga sa akin.
0: Ano po, ano pong pangalan bahay ng kape na yun?
1: Rice herbal coffee, 14 pesos plus 1.
0: Okay po, tapos?
1: Tapos ni pinainom niya ako, sabi niya, hindi niya lang ako sinibo ng ano. Tapos sabi niya, ano, gusto mo pa ako, oo, pahingi pa. Sabi ko, pero ano na po, yung kamul na ako, Kuya Boy, bulur-bulur na ang pagsalita ko, so wala na.
0: Mm-hmm.
1: Ang pagsiramdam ko, lumawit na ang dila ko, sabi ko ganun. Tapos ni binigyan ako, mahigit kalati ng sabaso.
0: Mm-hmm.
1: Binigay sa akin, nahawakan ko muna dahil mahigit eh, galing bagong kulo.
0: Termo?
1: Oo, sa termo. Sabi niya, inumin mo naman habang hindi tumatakbo ang sasakyan, sabi niya. Sabi ko, tiga muna eh, mainit eh. Ay, bakit kanina yung unang binigay ko sa'yo, ininom mo kaagad, hindi mo naramdaman ang init? Hindi. Sabi ko, kasi kako, wala pa doon yung dila ko. Eh ngayon kako, nagkapwesto na. Kaya siguro naramdaman niya na ang init. Kaya uminom ako ng kunti, hindi ko tinuloy. Sabi ko, ngayon di, nagpapatawa pa niya si nanay. Sabi ng mga pasayro, di ininom ko si Kuya Boy. Tapos din na ininom ko na, sumigla na ang buhay ko. Lumakas na ako, sabi ng anak ko, ano ma? Sabi niyang gano'n, okay ka lang, sabi sa akin. Sabi ko, oo, ukin ako sa all right. Tawanan yung mga pasayro, Kuya Boy. Dahil nagpapatawa pa si nanay sa sistema niya, wala parang ano na, grabe na ako talaga, blast out ako. Sabi ko nga, baka ibababa ako ng sasakyan na walang buhay. Sabi ko gano'n, kung hindi ako nakainom ng kape yun. Sabi ko, pasalamat ko talaga na nakainom ako na naalaala ng anak ko na may baong kabagaan yung tinimplang kape. May lalang akong kape, 5 box. Eh, hindi naman nakatimplang. Eh, inom ko ba yun? Kaya naisip ko, Kuya Boy, kung walang tinimpla, anong na kaya talagang mamamatay na ako? Sabi ko, ibababa ako sa sasakyan na ito na walang buhay. Sabi ko ganyan, black out na ako. Wala. Tapos sabi ko, ipipoint po ko itong nangyaring ito sa aking Kuya Boy. Sabi ko, magalit man siya sa hindi talagang sabihin ko ito para marinig ng mga umiinom ng mga kasenyor ko sa Rice Hill Bar Coffee na marinig nila ang nangyari sa akin. Kasi kako, ayaw ko na talaga, Kuya Boy. Ayaw ko na talaga sa kaping yan.
0: Mm-mm. Bakit?
1: Ayaw ko na talaga. Ayun talagang ayaw ko nang sabi ko, magalit man si Kuya Boy na idubrukas ko yun na marinig ng mga umiinom din ng kaping yun sa kayong hindi pa. Na talagang ayaw ko na ang kaping yun, sabi ko yan. Dahil 2 beses na kago ang nangyari sa akin yung umiinom kong kaping yan.
0: Mm-hmm.
1: Yung una, medyo gaanong nahirapan ako, pero sukata ay yun.
0: Mm-hmm.
1: sabi ko dun sa anak ko, itimpla mo ako ng tagiinom kasi ako niyang Kuya Boy. Kalahati talaga.
0: Mm-mm.
1: Kalahati ko lang. Mm-mm. Eh, walang nangyayari siguro sa atin.
0: Mm-mm.
1: Timpla mo ng ano lang, paano ka ma? Kung sumusuka ka ba? Oo, tumahi ako. Tinimpla niya ako ng buo.
0: Mm-mm.
1: Ininom ko. Tapos tumayo ka na niya yan. Hindi pa kago dahil may tumatay pa kung kunting tubig. Kasi katapos ng buo, tubig ang pumalit. Ay, kaya sabi niyang ganun. Nakainom ako ng kape. Ano mo nun? Tumatagat niya ang pawis mo. Sabi niyang ganun. Sabi ko, kung yung tuwaya po nasan mo, ako talaga pinawitan ako ng gusto. Tapos di tumayo na ako. Malagas na ako, Kuya Boy. Nakainom na ako ng isang basong ano, isang sasik. Inom na ako. Ano, okay ka naman? Oo, sabi ko, eh, salamat talaga ako. Eh, yung una nangyari. Eh, ito yung pangalawa. Yung nasa biyay na ako. Kaya pag naalala ko, Kuya Boy, umiyak ako talaga dahil akala ko talaga, eh, katapusan ko na eh.
0: So,
1: sabi ko, isisip ko to.
0: Malaking tulong po talaga sa inyo yung ating rice coffee nanay.
1: Opo, talaga. Sabi ko, iyaanong ko pa ako kay Kuya Boy. Sabi ko, magalit na siya sa akin. Kasi ikukuin ko po na talaga. Atap ko na talaga sa kape na yan. Ayaw ko na. Sabi ko, maritigyan ka ako ng mga kasinyor ko na umiinom ng kape. Kahit yung hindi pa. Sabi ko, na talagang ayaw ko na sa kape niyan. Dahil kung wala yung kape niyo na tinimpla na nag-aalalay sa akin sa bahay, ay talagang namatay na ako tinuk. Siguro talaga.
0: So, ayaw niya na talaga ng ating rice coffee?
1: ayaw ko na talaga, sabi ko.
0: Ayaw mo na?
1: I-share ko lang kay Kuya Boy. Ayaw ko nang tigilan kahit saan ako pumunta. Igigit ko na yun talaga, Kuya Boy.
0: Tama po yun.
1: Hindi ko niyan iiwalay sa buhay ko. Sa iyon ang naka... Tulong ko talaga, Kuya Boy. Umiyak talaga ako pag nalala ko yung pangyaring yan sa biyahe namin magina. Sabi ng anak ko, tinititigan niya na lang ako kung anong mangyari sa akin. Talaga. Kaya sabi ko, masalamat ako diyan sa kapingan. Hindi ko ngayon aalusin sa buhay ko. Iyon at pagkaitan ako pumunta. Bit-bit ko na yan. Sabi ko ganun. Kaya sabi ng anak ko, ma, wala tayong pansay, wala tayong bigas. Diba ka, may pira ka. May pira ako pambiling kape, pero hindi pambiling bigas. Sabi ko ganun. Binibiro ko yung anak ko. Kaya sabi ko, Kuya Boy, umiiyak ako pag naalala ko yung nangyari niyan sa akin. Sabi ko, ibababa siguro ako ng tatapyan. Wala akong buhay. Kung walang tinimpla yung nag-aalaga sa akin sa bahay. Ang nakaisip eh. Tinimplang kita nanay ng tatlong sasi para may inumin ka sa biyahe. Ito na ang inumin mo. Kako, oo, sige. Tumula, Kuya Boy, talaga. Wala na ako. Sigurado, wala na. Na-block out na ako talaga. Wala na akong marinig. Wala na akong makita. Kaya yun, sabi ko, pag makao, usap ko si Kuya Boy, tawag mo ng tawag, hindi naman mo maano.
0: Opo. Alam mo, nanay, dito, wala kaming masabi. Naluluha din yung lahat ng nakikinig dito sa iyo, nanay.
1: Kuya Boy, naiiyak ako. Sabi ko, naiiyak ako sa pangyari yun sa akin. Yung pangalawang yan na nangyari sa akin sa kape niyan. Ayaw ko na sa kape niyan. Sabi ko, ganyan. Sabi ko, dahil sabi ko, wala yun. Siguro ka ko, wala na ako sa buhay ko. Wala na akong pag-asa talaga. Na-block out na ako sa Kuya Boy. Sabi ko, ibababa siguro ako sa sasakyan na ito, walang buhay. Tapos pagdating ko ng bahay, nakakwento talaga, sabi ng apo ko, Lula, sabi niya ganyan. Atapang kataga-alula namin, sabi niya ganun, sa kapatid ko. Auntie, sabi, Lula ba, andito na si Lula namin. Atapang anya alula. Sabi niya ganun, binibiro si Lula ba siya niyang kapatid ko. At salamat anya, sabi niya ganun, ng kapatid ko, tuwan-tuwa. Nagaligtas niya si Manay. Yung kapilang anyang yan, ininom mo. Sabi, oo, walang iba. Kaya sabi ko, kahit saan ako pumunta, bit-bit ko na yun, kaping yun. Dikit na yan sa buhay ko. Sabi ko.
0: Anong kape po yun, nanay?
1: Rice herbal coffee, 14 plus 1.
0: Tama. 14 in 1 plus 1.
1: Oo, kaya yun talaga ang hindi... noon nag-ano tayo sa Bicol.
0: Mm-mm.
1: Ano eh, 2022.
0: Yes.
1: Nagsimula. Pula ako niyang Kuya Boy.
0: Mm-mm.
1: 2019.
0: Tama. At
1: puputol-putol lang.
0: Yes. Pero nanay, alam nyo, sa kwento nyo pong yan ngayon, marami po sa ate nanay ang ayaw na rin po ng ating rice coffee. Ayaw na rin po nilang tigilan.
1: Talaga, sabi ko.
0: Opo. Salamat po, Nanay Fortunata. Ay, naputol si Nanay Fortunata. Nanay Fortunata, naputol po kayo. Nako. Ay. Napakagandang kwento, mga kaibigan. Talaga namang kahit po sino, siguro, na makakita po sa kanya kung sakaling alibawa doon na isa ka doon sa nandoon na sa bus o kaya doon sa sinasakyan ni nanay that time, siguro talaga wala ka ring magagawa, di ba? Titingnan mo lang talaga siya kung di ba? At siguro kung habang bumabiyahe, sasabihin mo dun sa driver na idala na sa ospital. Pag ganoon, yun yung ano. Pero kahit po yung anak po niya, sabi ni nanay, wala nang magawa. Pero dahil naalala na meron pong, dala ng ating rice coffee, ayun. Pinainom po ng ating rice coffee at naisalba si nanay. Si Nanay Fortunata, mga kaibigan. Napakagandang kwento po, mga kaibigan. Kaya po dapat, ano po, hindi lang po dalawa, hindi lang tatlong sachet yung iniinom po natin dapat sa araw-araw. Kahit po sobra doon, maging apat man yan, limang sachet sa isang araw, wala pong magiging problema. The more nga po na iniinom natin yung ating rice coffee, damihan natin, mas maganda po yung magiging epekto po nito sa ating kalusugan. At kagaya po ni Nanay Fortunata, sa kanyang pagbiyahe talaga nagpasiguro na ng tinimplang nandun na sa termos. Kasi yung sabi ko nga po sa inyo, yung kakilala ko po, yung isang box po ng ating rice coffee, itinitimpla niya na sa isang termos. Para hindi na siya yung ulit-ulit na magtitimpla, magiinit ng tubig, doon na sa termos. At nauubos niya yun yung laman ng termos sa isang araw. So, ibig sabihin, kahit po ilan, kahit po umabot pa ng 4, 5, 6, 7, 8, kahit pa maubos niya yung isang karton ng ating rice coffee, yung 10, wala pong problema doon. Mas maganda nga po yun. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello po.
0: Yes
2: po.
0: Magandang kalusugan po. Sino po ito?
2: Nag-text po ako nung minsan at tinatanong ko nga po yung ano. Barangay doon po sa Carlos ay wala ng rice coffee. Tapos
0: Saan po yun sa ano, nanay? Kalawag, Quezon. Ano pong pangalan po ninyo, nanay?
2: Si Nanay Ningning. Ako yung nagamit ng rice coffee.
0: Nanay Ningning, opo. Nang saan po, sa Quezon?
2: Kalawag
0: Quezon. Okay po, Kalawag Quezon.
2: Okay. So, ito po ako nabili lagi ay sa Carlos. Eh, wala daw po, dalawang beses na nagsunti, wala po.
0: Wala na po
2: sa... At sabi yung sinasabi, ninyong sabon, saan po yung binibili yung sabon, sinasabi niyo. At nakikinig po ako lagi sa inyo.
0: Opo, dyan po sa Quezon, teka lang po nanay, ano po, pwede po tayo halimbawa na ubusan po sa Carlos, pwede po tayong pumunta, teka lang po titingnan natin dito sa ating listahan. Nanay, meron na po sa Carlos ngayon. Sabi ng atin po ng mga deliveries, meron na daw po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ngayon sa Carlos Super Drug. Lahat po ng mga branches po dyan sa Quezon, meron na po, nanay, ng atin po ng mga Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Pati po yung ating sabon, itanong nyo na rin po, nanay, yung atin po ng mga sabon. Kaya po nag-uumapaw daw ngayon diyan yung ating rice coffee diyan po sa Carlos.
2: Doon po ako nakakuha lagi kahon-kahon po.
0: Oh, meron na daw po.
2: Po ako napunta, wala pero
0: meron na daw po, nanay. Meron na daw po. Nag-uumapaw daw ngayon yung ating produkto diyan sa Carlos. Puntahan niyo na po, nanay, at meron na po. Nanay, matagal na po ba kayo? Pati po yung sabon. Matagal na po ba kayong umiinom ng ating rice coffee?
2: Ay, matagal na po. Wala kayo nang magkaroon ng rice coffee. Lagi po ako nainom na.
0: Thank you very much
2: po. Dami na po. Sabi ko nga kung kukuhain ninyo mga kahon ko dito, dami rito mapipramihan na ako. Dami rito ang kahon.
0: Maraming salamat. Ano po nanay?
2: Hindi ko po tinatapon.
0: Yes.
2: Hindi ko nga tinatapon yung mga kahon at para mayroon kin nakikita kita ko pero may mga nainom ko dami-dami na.
0: Thank you, nanay. O nanay, ano po kasi, ano po yung ano, ano po yung rason bakit po binabalik-balikan nyo yung ating rice coffee?
2: Ito, paano po yung nung una po, ako pag ang pagdumi ko po ay laging 2 days hindi nadumi.
0: Oo.
2: Ay ngayon narinig ko po sa radyo na ganun. Hindi, pumili po ako. Ay, okay naman po. Lagi na po ako nadumi.
0: Very good. So okay. Ngayon, ang pakiramdam niyo po, iba po kasi yung pakiramdam kapag hindi po tayo nakakapagbawas, di ba?
2: Ay, ako po, pag hindi po ako nakain ng masama pakiramdam, diba? Kung hindi ako nakain
0: ng...
2: Lagi ako meron.
0: Nang ating rice
2: lagi
0: coffee.
2: Lagi ako nagbibili. Basta masama, 3 beses po yung ginagamit, maga, tanghali, gabi.
0: Dagdagan niyo pa nanay. Kasi wala naman pong problema kahit dagdagan niyo po yung pagiinom natin ng ating rice coffee, wala pong problema. So, nanay, meron na po diyan ha sa Carlos Super Drug ngayon at nag-uumapaw daw ngayon diyan yung ating po naman produkto.
2: Kaya nga po nag-text. Sabi ko, ay, wala sa Kiyawa na. Doon yung pinakamalapit sa amin ay. Kasi doon ako napunta. Pero may sabi, sukay na ako nila. Doon sabi, ay, nga, hindi po po nadating yung ano. Kasi ako, balik na naman. Ang ginawa ko, nag-text ako sa ito. Ito yung kuya boy. Para malapit.
0: Yes,
2: At saka po yung sabon, meron na rin po doon.
0: Yes, nanay. Ipagtanong-tanong nyo na po sa lahat ng mga butika dyan po sa inyo.
2: Magkano po yung sabon?
0: Ang sabon po natin, ang SRP po noon ay 75 pesos lang.
2: 75 po.
0: 75. Apo, 75. Okay po.
2: Sige po.
0: Balitaan niyo po ako, nanay, ha? Thank you very much po, Nanay Ningning. Thank you very much po. God bless po. Maraming salamat.
2: Nang minsan po bagay ako tinawagan niyo din. Nagbibiro nga ako sa inyo. Kuya Boy, anong pupasko mo sa akin? Nagtatawa ka sa akin. Sabi, mapapasin kita.
0: Sige po, nanay.
2: Sabi ko, mapapasin mo ako, rice coffee din.
0: Rice
2: para maiinom ko rin.
0: Tama po. Maraming salamat. Yan po bang Kalawag ay malapit lang sa Sariaya?
2: Ay, malayo pa po. Sariaya, dadangkap na Lucena.
0: Okay po.
2: Tapos Atimonan, Gumaca, Claridel, Lopez, Kalawag.
0: Okay po. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo. Anyway, maraming salamat po, nanay. God bless po. At mag-iingat po kayo. At meron na po dyan. Puntahan nyo na po sa Carlos. Thank you.
2: Apo.
0: Thank you very much po, Nanay
2: Salamat
0: Ningning.
2: Salamat po, Kaya Boy.
0: God bless po, Nanay Ningning. Mag-iingat po kayo. Bye-bye.
2: Ganyan po sa inyo.
0: Salamat po.
2: Salamat po.
0: Speaking of Quezon, mga kaibigan. Speaking of Quezon. Ngayon pong darating na Sabado, asinko ng Setyembre, mga kaibigan. Simula po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tandaan niyo po ito, ha? Sa mga taga-Sariaya, Quezon. Sa mga taga-Sariaya, Quezon po, mga kaibigan. Simula po, kaya ngayon pong darating na Sabado, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tandaan po, ha? Pakisulat na, ha? Sa lahat ng mga taga-Sariaya, Quezon. Pumunta po kayo, mga kaibigan, dyan po sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon. Tandaan, ha? Sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon. Ngayon pong darating na Sabado, September 5, ano po? Simula po ng alas 8 ng umaga at hanggang alas 12 ng tanghali, magkakaroon po dyan ng medical caravan, community connect, meron pong libreng konsultasyon, libre pong check ng inyo po namang blood sugar level, mga kaibigan. At nandyan din po yung ating rice coffee team. At may mga sorpresa pong ipamimigay po sa inyong lahat dyan. Kaya po, mga kaibigan, punta po kayo dyan ngayon pong darating na Sabado, asinko, Setyembre, asinko. Ngayon pong Sabado, ha? Dyan po sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon. Nandyan po ang ating po namang marketing team. Ang Rice Coffee Marketing Team. At malay nyo, magkita-kita tayo. Diba? Diyan po sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon. Kaya po yung mga taga Quezon, Sariaya, at yung mga karatig na lugar. Sabi ko nga dun sa, ano, sa taga... Akay Nanay Ningning ng Kalawag, Quezon. Nanay Ningning, kung malapit-lapit lang kayo sa Sariaya, Quezon, yung mga karatig na lugar po ng Sariaya, mga kaibigan, lahat po kayo ay imbitado para po naman sa TGP Medical Caravan Community Connect. Meron pong libreng konsultasyon at meron din pong libreng check ng blood sugar po ninyo. Alas 8 ng umaga po yan hanggang alas 12 lang po ng tanghali. Kaya agahan po ninyo para mas panigurado. First come first serve po yan. At may mga pasurpresa po kami ang Rice Coffee Team para po sa inyo. Kaya pumunta po kayo dyan! Ngayon po namang darating na Sabado. Mga kaibigan, wala na tayong oras. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamaan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 and 1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 and 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
3: Radyo Magbangking. Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pag jud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala, kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dili na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una, ma problema na siya kada medical niya sa kuti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dito ng kapi nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag alang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya unto mo inom na pug ko 3 times idi kapi jud ko nga paradis bila-bila. Lisa Hiram Prausos. Kuan ako 5'7".
3: Busa sa unsa mang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila.
6: Pinakanindot ug dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
7: Sana all.
6: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no.
6: Paprenta Printing Services. Kining tenan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital, Luzon Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction, sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upuon o Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rag yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
5: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink more.
6: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
7: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala?
8: O, nanggamit na po, Ma'am. Paglikat na po sa kumbanin, Ma'am, no? Kanaghumok kayo.
7: Uh-huh. Dili hapdos.
8: Okay na kayo, good, Ma'am.
7: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
8: Wala po, Ma'am.
6: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
9: September is Prostate Cancer Awareness Month. Ngayong Prostate Cancer Awareness Month, paalala sa lahat ng kalalakihan, alagaan ang inyong kalusugan. Ang prostate cancer ay isang uterine cancer na maaaring tumama sa prostate, isang maliit na bahagi ng katawan ng lalaki na tumutulong sa paggawa ng similya. Ilan sa mga maaaring sinyalis nito ay hirap o sakit sa pag-ihi, madalas na pag-ihi lalo na sa gabi, mahinang agos ng ihi, o pagkakaroon ng dugo sa ihi o similya. Pero tandaan, maaaring iba rin ang sanhi ng mga sintomas na ito, kaya kung may napapansing pagbabago sa pag-ihi o iba pang hindi pangkaraniwang sintomas, magpakonsulta agad sa pinakamalapit na healthcare facilities sa inyong lugar. Huwag mahiyang magtanong. Huwag baliwalain ang mga sinyalis. Mahalaga ang maagang pagpapakonsulta.
10: Adelico Optical Anniversary Sale Buy One Take One nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos, magkaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion. Rock, rock, radio. Bag, bag, bing, bing.

0: Radyo Magbating Ting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pass inyong relasyon.
2: Ano
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Set Living Testimonies.
5: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa Hitgana, iyang yaplasan sa Set Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
6: Wala ko mabantay nga na dikit na diyang akong bukton sa Hitgana motor napasok ko. Pagkapaso niya, ako din siyang gibutangan og Set Liniment.
5: May gani kay nag Set Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
6: Tangan siya Set Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
4: Moving to Summaries.
0: Radyo Magbating Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
3: Radyo Bagting.

0: Radio Magbag Ting.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og 4 katansan or usa ka taklob sa long neck og 2 katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
0: Radio Magbag Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
5: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Tas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin na nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, lita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag-anag mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ako gyud ang giampo no nga Lord tagailan gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape. Nya unto mo inom na pugko. 3 times ini kape gyud ko na paradis bila-bila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
7: Paragis bila-bila.
6: Paragis bila-bila.
8: September 26 is World Contraception Day. Nagpaplano ba kayo para sa inyong pamilya? Mahalaga ang tamang impormasyon para makagawa ng tamang desisyon. Ang contraception o family planning ay mga paraan na makakatulong para mapagplanuhan kung kailan at kung ilan ang nais ninyong maging anak. May iba't ibang paraan tulad ng pills, condoms, injectables, implants at IUD. Para malaman kung alin ang pinakaangkop sa inyo, kumonsulta sa healthcare provider. Magplano, magtanong, pumili ng tama para sa planadong pamilya at mas malusog na kinabukasan.
2: Radyo Bagting.

0: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Lots of players from Luzon, Visayas, and Mindanao. Are you ready to bag a millions of jackpot prizes? Welcome to the 9 PM edition of the PCSO Lottery Draw this Thursday, September 10, 2026. I-ready ng mga tickets dahil in just a few minutes, magsisimula ng magpapremyo ang jackpot-bearing games natin. But before that, quick reminder lang po muna, laging tatandaan na ang lahat ng games ng PCSO ay para lamang sa edad 18 pataas. Kaya huwag na ninyong iutos sa mga bata ang pagbili ng mga tickets. Let us all play smart, play safe, and play responsibly. At syempre, mas masaya ang gabi kapag may kasama sa paghahatid ng swerte at excitement. Here with me is Jay. Good evening, Jay.
2: Hi, Eve. Good evening din sa'yo. At good evening din po sa lahat ng ating mga lotto players and viewers. Sa mga excited na sa mga numerong mabubunot, manatiling nakatutok. Dahil bukod sa ating jackpot-bearing games, ay may mga digit games pa tayong aabangan. Bibida din ngayong gabi ang paborito ninyong 2D Lotto, 3D Lotto, at ang may over 2 million first prize na rin ngayon na 6D Lotto. So hold on to your tickets and stay with us, dahil dito pa lang po nagsisimula ang ating gabi.
1: At para nga mas exciting ang game time natin, narito po ang ilan sa mga lotto players who will serve as our lotto draw panel of judges from the gaming public.
2: Also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO draw coordinator. Magandang gabi po!
1: Dito sa PCSO, we always make sure na pantay-pantay ang chance nyong manalo sa mga lotto games. Kaya naman, everyday po tayong nagsasagawa ng pre-draw procedures. Panoorin natin ang highlights ng mga naging paghahanda.
3: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
2: Mga kalaro, narito na ang mga lotto prizes, kaya naman hawakan na ang mga tickets!
1: Lotto players, start manifesting the win and attract all the luck. Tara na! Let's play Lotto!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-032A-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-0.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting. Mga higala, nasayot ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil? Dili lang tambal sa mga pamaul o panuhot? Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, tambal usap kini alang sa sakit sa ngipon, pagbutang o bilabila sa gapas, o isuksup lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto. Butangi o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo o makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, maski pakusgan pa tungod kisagulan kini o daghang mga herbal ingredients sa Paragis Bilabila, dili na ka magagwanta pa.
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, di na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik magpalit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Tanarawang ko andong, kanina yun akong diabetes. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
4: Ikapila man mo si Imnon?
5: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
4: Unsa yun ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
5: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Tanarawang ko ng kuwan sa kong, sa kuwan o, diabetes. Hmm. Kanina, oh. Pero nagbintin lang ko agi ko mabiya hantod mo sobra tuig na hantod karon eh parang way problema.
4: Haplas nagagamit ka haplas sa nay
5: haplas niya haplas sa Paragis nagamit ko susi madagsaan
4: taga asa
5: takan upper limatok
4: unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nay nga naminaw kagon
5: dapito nako sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis kay ako na ulian jud ko
3: mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
6: Alat, my love. Mangutana ko ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
7: Dili.
6: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
8: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbord o pipingka.
6: Nganong mauman kini ang akong kapalara? O ako masayod kung kinsang akong amahal? Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibuay ning tanan.
9: Paidigo! No. Banda!
6: Bati asa ni mong naong huilak. May uy! Masaktang sa tadimu!
9: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka ba jigaw?
6: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
9: Dugo!
6: Silan ko.
10: Di mo na ko check ko. Pero bakas liyon ako. Gato na agad ka.
6: I'm sorry, palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
10: Unsa?
6: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O kana, way lain kung dili si Takla.
7: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
6: O Takla, mauna'y tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog, mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
7: Jacob.

0: bod o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Bod-bod o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron. Daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta. Maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
4: Kay dati mga good sir, ako min station dili normal, din nag-take atong kuan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuan naman ako min station, nag-5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, panangili na gani siya sir, sakit ito, tuksad law. Namagod yung ginatake na, kung sa DVP ba, marag makapool, gani, kaya maghila, bakuto ko to, napay mga dagko kayo, marag luwag kayo, inun. Pero sa paragis, pag-inom na ako, okay man siya, wala mo kayo ibati nga load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ba itong inyong kape bitaw? Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag-inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo hanga plus, sir, nga bila-bila liniment oil. Kaya ang akong mga anak sa dagan man ang mga katul-katul sa tiil, kanang magpula-pula. Bitaw sir, nga pagkutkutun ganit kay magtubig. Inaplasan ako, pag-aplas na ko atos, nagkuan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
3: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Mera Flor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal o pagbawas o problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Ustosijian!
1: Kini. Unsaon manis pagsabot? Akod-kod-ok.
2: But ipasabot na dukduk ako.
1: Sige ay!
2: Sige, my friends! Dukdukon taning bumbunga!
3: Ala, sige! Dukdukon taning bumbunga! Sige!
2: Pangita mo gaheng butang, anon idukduk nga sa dakong bumbong. Sige na yun!
3: Sige!
4: Salamat kini nyo, mga higanti, mga ribultos. Salamat yu kayo.
5: Nung kandili patungod ninyo, hayan, patay na mi.
6: Ingon, gayon kaming mga higanting ribulto.
7: Mayan.
6: Ning gawas sa palasyo.
7: Mayan.
6: Mabuhi kami. Basta adunay tawhanong binuhat nga mamiligro tapad na mo.
7: Mayan.
6: Mabuhi kami.
7: Mayan.
6: Ug andam manalipod.
7: Mayan. Ngalang sakit man ing akong tikas mata.
5: Na? Siya ay! Si Bogart!
7: Usahin mo gibuhat ako, Bogart!
4: Waman!
7: Buhat mo bang lugiton ang akong brilyanting mata, Bogart?
4: Waman!
7: Kung nalugit mo pa kini, lugiton ko sa nangin mong mata, Bogart!
4: Nanay!

0: ka gusong sa paglupad o habog na kayo. Kung mahukwede, na siguro sinisiyog mo. Mamubulit siya po kayo ng higanting agila. Yun na ang mapa. Nagahigot sa kong hawak kining panaptong mapa. Kulit siya kong mabulit ko. Uy, ang langgam may nakra. Niya sabi ay ka langgam tabihan. Niya de ka.
1: Palto! Tawag palto! Adik! Adik! Adik!
0: Uy, tigatag pag numero. Uy, may batik ko sa paglupat sa palayo ang may nakra. Uy, hala! Manalala, may patas. May patas pag ayos sa paglupat kinihigante ang ilang. Gulit! Gulit pag ay Hercules! Aron di mausap ang netabuli mo nga na kumaga! Gulit Hercules!
2: Unsay sunod nga mahitabo.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud bus pantu siya karon may nakayo
5: taas din sugar sa mga asawa sa
4: 11.7
5: karon
4: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud no result
5: uning baba
4: baba na gikan mong kudiha
5: unsa may imong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw.
4: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bilabila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Caniete.
5: Simong
4: bana Amado Caniete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
6: Usay mong kasinatian sir?
7: Tatinood lang yon ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bilabila. Kaluoy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
7: Sa Bilabila Half Plus yun, kay mao na makahatag ng katong mag-uuma na maabtan og ulan, init, pag uli nyo Half Plus yun sa Bilabila, barato ra, Half Plus Bilabila, tinood yun, ako nasinatin ako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun yung kaayuhan sa akong panglawas, Bilabila yun, nga Half Plus yun, Bilabila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
3: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
8: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces pura ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag kanang mag bleeding at sa di nag spotting manggug ko. Sige kuan kanang mawala ni mukalit na pudukan ginagmay ra ba dem na pulbaan ako. So ni try ko karon paguban na kog inom sa 20 ka buhok, nawala naman ang akong spotting.
7: So nakita rin mo nga probin ang tested jud ang kapitibos.
8: Yes, yeah, oh yeah, yes, maayo jud ang Paragis Bilabila Capsule.
3: Probin and tested gayud ang pagmaintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil aron lami ang inyong pagkatulog matagabii. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
9: Usbon ko, higanting ribultos. Mga higanting ribulto, daghang salamat ninyo, ha? Daghang thank you.
10: Salamat kay ninyo sa inyong pagluwas naman ni Pogar.
11: Oh, why sa payo?

0: Ani.
1: Kabantay ka nang usa kay ganting ribulto nga gitiltil na ko ang mata.
0: Ano man?
1: Gamay na laykuang ug matangtang ko na kanang mata nga brilliantish.
0: Anya?
1: Iwason ko ang pagtiltil ug pagdukduk ana aron makuha ta ang matang brilliantish.
0: Nabuang ka bugad?
1: Nabuang
0: ka bugad? Nalimot kas gisulti sa ikanding ripulto? Nako, nalukit pa ni mong iyang matang brilliantis? Lugiton sa niya ang imong mata?
1: Nanay!
0: Nanay bitaw, og ayaw kalimot bugad nga nanumpa na ta ni Lord nga magbinuutan na ta kung maluwas ta sa tinong kamatayon.
1: Lalat!
0: Ang higanti ka gila ka nang nakita ta sa unahan.
1: Niya pa nung dinis paglipad. Kaway na sa tingali na. Nanay!
0: Naya pagkabukart, dili na higanting uwak, higanting agila na. Buot ipasabot, nga matarong. Kauban na to ang sakay ano?
1: Unsa di ay?
0: Doon lang higanting agila, Bogart!
1: Kinsa maka ang sakay ana? Murag disintiman.
0: Kinsay!
2: Stila na. Kahit kayong padir. Pero, hala na. Babongkag lagi din na to.
3: Kaganiya pa kitang nagdinugdog kay din eh. Pero, ligon kayo kining padir.
4: Bato ramang gud na nga gagmay ang atong gigamit gud. Nga pinunit na to din sa palibot.
5: Watay gustong gamit. Maong mangay kayo.
6: Eh, bahala na. Basta dili tanilungan.
2: Gustos mami, mrepikat. Di tanilungan. Makuha lagi din na to.
5: Sige. Kuniya palang unta sirkulis. Uba na to. Magkatabang yung unta to siya. Bisan og, wangkig kayo itong tawhana. Gamay kay tutlo.
3: Mauyod.
5: Ating mukray na ko itong tawhana.
6: Uy, kumusta na magkasirkulis, no? Nabalikan na ka sa siyang panimuot, human makumatos? Wala na ba tao itong makamata?
3: Bitaw, mauyod. Kalitra ba itong kalupog? Nakasulti pa ganito niya nahugta din niya sa kalibutan sa mga duwindes?
2: Yun na. Han, si Gian.
3: Hala?
5: Uy, hain si Gian.
4: Dinhira man to sa kong tapad. Kalit lagi siyang

0: Ikaw?
1: Ikaw?
2: Tala rin mo! Tala rin mo!
0: Ikaw gid kini, tukoy!
1: Abi na mag kisay sa kaysay kanting agila! Ikaw magudi ay!
2: Tala! Tala rin mo! Tala rin mo!
1: Bangal sa ilong!
3: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kung high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabi sa pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
4: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, nagdown akong high blood, kitaas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bila-Bila Coffee. Kaya din rin ako nakita, nakatry ko palit dito sa pharmacia sa Butuan, diha po nagsugod o ka baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gihapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon, di para sa una stable ang akong paggamit gidaning Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
3: Ang para

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga high blood. Usa ka traidor nga sakit nga posibleng ikaw ma-stroke tungod sa mga hypertensions nga angay ninyong bantayan. Usa ang paglikay sa mga ginadiling mga pagkaon nga makapataas sa inyong blood pressure ug makatabang ang pag-inom sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Usa ka senior citizen nga si Nanay Bebe nga taga Carmen Surigao del Sur nga makahatag sa iyang testimonya nga siya naayo sa iyang balatian.
4: Nagtumar ako sa Bilabila, tapos pilaad to kabuyan, duhaman ako kabuyan, naarang-arang na ako kuman, makapanaw na, tapos ako kamot, naingas-ingas. Tanan, and ako kuan, hapyas, Bilabila.
5: Pag mag-iinom, saan mag-iinom na?
4: Bilabila, sa din ako tag-inom.
5: Kapsol, Bilabila kapsol.
4: Oo.
5: So, karoon na, uli ka na, uli ka na, yung kalakaw sa una, di ko ka kalakaw?
4: Oo. Kumanak, makalakaw naman ko. Amo to, gitagaan ako sa ako, bata nan Bilabila.
5: Usa to, usa na si Gitay, na kada?
4: Na-stroke.
5: Na-stroke ka?
4: Stroke.
5: Bilay,
4: high blood.
5: High blood. Bilay dati mo ganay?
4: 70.
5: 70? Taga-asa? Isa itong pangalan?
4: Taga-Puyat.
5: Puyat, Carmen Sorolin. So, itong pangalan, isa itong pangalan?
4: Si Bebe Yala.
3: Ang pag-inom sa Paragis Herbal Capsule matag-adlaw, makatabang kini sa pagpalig-on sa atong immune system. Busa mga kaparagis, palit na ug pag-inom sa atong produkto aron atong mga sakit mo alibyo. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
8: Radio.

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Kabagting kabalkadas, may buntag ganatong tanan, nining adlaw nga Biyernes, pizza 11 sa bulan sa September 2026. May buntag sa mga nanagtikaw-tikaw na ni mga orasa o pabiling mapasalamaton, bisan pa man sa mga pagsuway nga kita gihatagan o sabah, o laing adlaw nga kita makamata. Ayan, so kagahapon na himong malampuson, nagipahigayon nga simultaneous earthquake drill. Dinis bagay di ansati, guban pang mga dapit mga kabagting o kabalkadas. Huwaga din kini na himong malampuson. O niya, kumusta usab gatong mga nanaglab, bahis na sa kadalanan ini mga taknaha mga kabagting o kabalkadas. Pilin ka mong nga mag-tune in di pinagis to sa Sibyaan sa naandan ang 106.3 Bell FM sa inyong mga radyo. O di ba ka 756 sa dial sa inyong mga radyo usam sa AM, Radyo Bagting. Pero kung nagaling na namus data, namoy data diha, o di ba ka Wi-Fi, pwede nyo i-download ng Radyo Bagting app sa Play Store or makapaminamos AM o FM. O pwede sa Facebook Live mga kabagting o kabalkadas makapaminamos AM o FM. O pinagi din sa tuang pagsibya sa itong Facebook Live. Ako si Bagting, 16, Vanessa Cagas, Tumakmol. Uban sa mga Bagting reporters nga mutunol sa mga balitag impormasyon na ining buntaga. O di na tong sayran una ang mga balita nga tong itunol nga na kaninyo pinagis ng mga Bagting reporters, mga kabagting o kabalkadas. BTC Headlines. Sa mga natala o sa paglabay sa kagabion, o galakip na usab ang uban pang mga headlines sa BBC News Center. Aniya, ato ang unahon ang gikan usab sa Zamboanga City, gumikan kay saag nga bala nila puso sa kapanimalay sa Zamboanga City senior citizen Luwas Ra. May gani kay Luwas Ra samtang sa Pikas Bahin, PNP gipahibalong scholarship o educational grants alang sa mga personal og dependents. Headline sa mga balita, usa patay, lima samdan sa panagbangga sa tulo kasakyanan dito sa Ozamie City. Og ingon man, lalaki gipusil patay sa kaning bana sa iyang asawa. Personal nga panagbangi gituho ang motibo. Mga headlines pagyapon sa balita, Certificate of Ownership sa usa ka MSME sa Dipology Award sa DOST sa Zamboanga del Norte. Third quarter NSED 2026 gipahigayon sa nagkaniyang syudad sa Zamboanga Peninsula. Lakit na usab niini ang driver na dakpan sa kasong acts of lascivious sa Nesa Gipos. Ingan man, top 2 municipal most wanted person na dakpan sa San Miguel. Ang natala usab gikan sa lakat sa panahon, habagat ug localized thunder storms magdala paghihapon mga pag-ulan sa nasud. Driver patay samtang pahinanti landing sa balay tambalan human na balintong ang gimanyong fish car sa rotunda. Duha patay usab og landing sa tambalanan human nabangga ang four wheels og nabanggaan og four wheels ang single motor dito sa Labangan. Astila mga bangga mga kabagting og kabalkadas. Din ato na nang sayran din istumpag panaguban ang lanog sa Bagtingan. Unaw na itong update sa kaimtang salakat sa panahon. Gumikan kay aduna pagyapo hinungda mga pagulan-ulan. Gumikan sa habagat o localized thunderstorms. Bagting 17, Florence Opima. BTC
1: Weather Update. Aniya na ang kinatibukang updates dagan sa lakad sa panahon karong adlawa tungod kay doon na pagyapoy bahad sa kalit nga pagbundak sa ulan nga masinatian na nakong bahin sa nasud. Kinigumikan paghihapon sa presensya ni habagat og lakip na usab ni localized sa thunderstorms. Matod pa sa pag-asa ang Mindanao dili paghihapon luwas sa pagbundak sa ulan karong adlawa tungod sa presensya ni localized thunderstorms sa kigawa sa pagbundak sa ulan aduna pay pagpanalugdog ng masinatian sa mga katawhan. Posible nga mulungtad ngadto sa usa ka oras ang gidugayan sa pagbundak sa ulan, sa gayon nga kini ang mohinayak gayon sa pagbundak. Samtang habagat usab ang itlong hinungdana, kung ngano nga dunay masinatiyang pagbundak sa ulan ang makatawan nga nimuyo sa Pangasinana, La Union, Benguet, Zambales ug Bataan, lakip na ang Metro Manila, pipila ka bahin sa Luzon, Western Visayas ug Northern Mindanao. Hinoon karong adlaw wala laing dawtang lakat sa panahon nga nasiplatan sa pag-asa, bugtong ang localized sa thunderstorms lamang ug habagat. Samtang sa pikas bahin hunas og tawo sa Pagadian City, karong adlaw isip giyas ng mga mananagata. Alas 5:51 kunya alas 2.0 meter ang giladmon sa tubig unang taob. Ang hunas unyang alas 12 sa udto, ang takna sa udto negative 0.2 meter ang giladmon sa tubig. Subling mo taob pagka alas 6:16 ang takna sa gabi 1.9 meter ang giladmon sa tubig. Lauman mo subang adlaw alas 5:37 sa buntag og musalo pagka alas 5:48 sa hapon. Bagting 17 Flores of Ima sa Bell FM o Radyo Bagting
0: 106.0 Radyo Bagting. Ito ang inyong bantayan na gumikan kay aduna pagyapo ikausaban sa kahimtang sanakat sa panahon unot sa moong hinungdan, localized thunderstorms o habagat. Tabok tangat sa mga balita gikan sa BBC News Center sa report ni Bagting 29. Mikan kay mooni siya nahimong hilisgutanan o nahimong trending kagahapon din is pagini anxiety o guban pang mga gipahigayon ng mga kalihukan. Nunot ni ining third quarter sa NSED o National Simultaneous Earthquake Drill 2026 ang ipahigayon sa nagkiniang syudad sa Zamboanga Peninsula. Ang detalye sa report ni Bagting 29, Chirilo Nyot Lirazan. BBC
2: Live Report. Gipahigayon sa nagkadayang syudad sa Zamboanga Peninsula ang third quarter nationwide simultaneous earthquake drill kon NSED 2026 kagahapon si Tiemre Just 2026 alas 2 sa hapon isip kabahin sa pagpangandam sa publiko o pagbalikon sa kahibalo sa hustong pagtubag panahon kung adunay linog sa Zamboanga City. Gipanguluhan sa CDRRMO ang drill uban sa OCD9 Task Force Zamboanga, CCPO, ZCFD, Sampang, miapil usab ang ubang city government offices, national government agencies, eskwilahan, business establishments, NGOs o mga barangay. Sa Pagadian City, gipahigayon usab ang earthquake drill sa City Commercial Center called C3 Mall Pagadian nga gipangunahan sa CDRRMO pinagi ni Engineer Vince Kipot IV, kauban ng Office of the Civil Defense Region 9, mga nagkadayang national government agencies, eskwilahan, lagip na usab ang 14 ka mga barangay sakop sudad sa Pagadian din kini ang gisundan og tsunami drill aron mapalig-on ang kaibalo sa publiko hilabi na sa pagatubang sa posibleng tsunami. Samtang sa Dipolog City, Zamboanga del Norte, gitambungan sa mga nagkarayang ahensya sa gobyerno og ang PDRRMO nagsilbing evaluator sa maong drill. Ang naghayosang pagpahigayon sa NSED sa nagkarayang lugar sa rehiyon nagtumong sa pagpalig-on sa disaster preparedness, koordinasyon sa mga ahensya o komunidad o pagsiguro nga andam ang publiko sa hustong aksyon panahon sa linog, tsunami o guban pang emerhensya. Bagting 29, Cyril Unyot Lirazon sa Bell FM o Radio Bagting
0: 106.0 Radio Bagting. Ayan mga kabagting og kabalkada, so normal nga kinibitong adunay mga kanabang natala nga mga nagkadaiya nga mga pagsulay o di ba ka drill o ingon man mga situation. O muna nga din sa Pagadian City, adunay mga nagkadaiya nga mga sitwasyon nga gipahiluna aron nga gilayon nga kini ang marespondihan o unsa ka paspas nga moresponde nga ato mga responders mga kabagting og kabalkada. So ni anang higayon na diin mabansay nga to ang mga responders o mga katawhan nga sa palibot. Also ma-aware kung sa angay nga pagabuhaton mga kabagting o kabalkadas sa mga pagbansay-bansay, mga drills, mga kanabitong exercises ang need nga masag-ulo at sa mga katawhan, labi pa sa mga participante o itong mga naadiha sa maong area o ni Salmot nga ito sa simultaneous earthquake drill kagahapon. O diin kini pamaagi aron nga mamay mo usab nga masayod o masag-ulo sa itong mga responders ang ilang angay nga pag-abuhaton sa gayon nga adunay mga kalamidad. Huwag ta nangandoy nga na'y kalamidad. Pero mas maayo nang adunay mga kahibalo nga nahipatik sa ito ang kanabitong alimpatakan. Aron nga sa higayon, doon naman, og mo strike man, wa na to na panganduya, pero at least doon ay mabuhat, kaya di na maratol, og di magkaragkarag, og dagan-dagan. 5.17 mga kabagting og kabalkadas, din sa itong pagpanaguban. Mautoy mga natala kagahapon, samtang sa Pikas Bahin, usab nga mga kasayuran, tabukta sa report ni Bagting 28, Kimberly Namuag. Ini ang may kalabutan, usab. Lagi pahigayon nga ang mga balita gikan sa BBC News Center nga PNP gipahibalong scholarship og educational grants alang sa mga personnel og dependents mga kabagting. O kabalgada sa niyang detalyes balita ni Bagting 29 ano Bagting 28 Kimberly Namua.
3: BBC Live Report.
4: Nagbahibalo ang Philippine National Police kun PNP sa mga scholarship o educational assistance nga mahimong ma-avail sa aktibong PNP personnel ug ang ilang kwalipikadong dependents ubos sa PNP Comprehensive Educational Assistance Program. Lakip sa mga oportunidad ang 100% libre nga tuition sa Asia Pacific College para sa kwalipikadong KIP o TPPD dependents. Samtang adunay 60% tuition discount para sa kwalipikadong dependents sa aktibong PNP personnel ug 20% discount alang sa master's program. Sa De La Salle College of St. Binald, adunay full scholarship og 10,000 pesos nga annual stipend para sa kwalipikadong dependents. Sa informatics, adunay 100 full scholarships og 1,000 ka grantees nga makadawat og 50% tuition discount alang sa IT, business og diploma courses. Samtang ang World City Colleges adunay 50% discount sa bachelor degrees, 15% discount sa master's program og mga discount alang sa senior high school og aviation courses. Alang sa dugang impormasyon, mahimong mag-contact sa MWD, DPRM Annex, Camp Krami, Quezon City, pinagi sa Viber number nga 0917-127-2470 o i-email ang mwddprm2022@gmail.com. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
0: Salamat sa mga ong mga kasayuran. Bagting 28, samtang sa Pikas Bahin Certificate of Ownership sa usa ka MSME sa Dipology Award sa DOST Zamboanga del Norte. Mga BBC News, una atong unahon sa round 1 sa itong pagpanaguban sa report ni Bagting 29, Chirilo Newt Lirazan.
3: BBC Live Report.
2: Gi-award sa Department of Science and Technology kon DOST Zamboanga del Norte ang Top Jones Original Tailoring and General Merchandise ang Certificate of Ownership human ini makumpleto ang pagbayad sa rental sa proyekto nga gipunduhan ilawom sa Small Enterprise Technology Upgrading Program kon Set Up. Ang maong MSME nga nakabase sa Dipolog City nakadawat og 549,072 pesos nga assistance nga giaprubahan niadtong Disyembre 2020 alang sa pag-upgrade sa ilang tailoring services gikan sa cut and sew method ngadto sa sublimation printing technology. Pinagi sa setup gitabangan sa DOST ang mga micro small and medium enterprises kon MSMEs sa pagsagop sa mga bagong teknolohiya aron mapaayo ang ilang mga produkto, serbisyo ug operasyon ug mapalig-on ang productivity ug competitiveness sa ilang negosyo. Ang setup usa sa mga programa sa DOST nga nagtumong sa pagdasig ug pagtabang sa mga MSME sa paggamit sa technological innovation alang sa pagpalambo sa ilang mga negosyo. Giawhag usab sa DOST ang mga MSME nga manginahanglan og technical og technological nga tabang nga muduol lamang sa ilang mga provincial offices aron mahibal-an ang mga programa og serbisyo nga ilang mapahimuslan. Bagting 29, Chiril Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
0: 106.2 Radio Bagting. Unang bahin pa lamang kadto sa itong pagpanaguban si Bian sa Radyo Bagting o Bell FM sa ito ang pagbalik at tangi ang detalye labot sa pagkadisgrasya ni ining Osaka Fish Car diyan sa may rotunda mga kabagting o kabalkadas. Oras sa 5:21 na.
5: Radio Magbating.
0: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
6: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
7: Uliat, ging nang kus doktor, likayan ko nun ako ang tamis.
8: O ganong nagkapi magkana nga tamis, mga Sir Max?
7: Lagi, basiglas na ni.
8: Maunang taas imong sugar, murag presyos bugas, may pamagsid panyawan coffee ka, sakto sa kapay, lamina, makapabtik pa, maayo ni alang sa taas og sugar, o sa gustong aktibong kinabuhi.
7: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
8: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
11: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
12: Mabuhay Hardware.
11: Mabuhay Hardware, let's build together.
13: Experience the best accommodation from a hotel. The new
14: Pensione de Eliana.
13: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
15: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
16: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ningsulay ko ng Paragis lagi. Taloy sa Diyos, niangay man ko. So, ano, maninda ko diha, niasaan sa bukat, ano, isulay mo, diba, mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, ano, naapo nang umah, kanang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya, ano, siya makawa man yun ni kakapoy ma.
15: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
17: Third week of September is Alzheimer's Disease Awareness Week. Madalas bang nakakalimot? Hindi lahat ng pagkalimot ay simpleng katandaan. Ang Alzheimer's disease ay isang sakit sa utak na unti-unting nakakaapekto sa memorya, pag-iisip at kakayahan ng isang tao na gawin ang pang-araw-araw na gawain. Maaari itong magdulot ng paulit-ulit na pagkalimot. pagkalito, hirap sa pakikipag-usap o pagbabago sa kilos at pag-uugali. Ngayong Alzheimer's Disease Awareness Week, maging mas maunawain at mapagmalasakit tayo sa mga taong may Alzheimer's at sa kanilang mga pamilya. Huwag silang husgahan. Sa halip, makinig, umunawa at sumuporta. Kung may napapansing pagbabago sa memorya or pag-iisip na nakakaapekto na sa pang-araw-araw na buhay, magpakonsulta sa healthcare provider para sa tamang pagsasori at gabay.
5: Radyo Magbating 106.7 FM. Radyo Magbating.
0: Alas 5:27 na mga kabagting kagkabalkada sa tinipagyapon sa tumpag balagoban sa lanog sa Bagdingan. Standby itong mga kasayuran nga buot ninyo masayran ining buntaga mga kabagting kagkabalkada sa diin kining ato ang tulumanon. Gipaluyo na sa kini sa maayong kabubuton. Siyempre sa said liniment, epektibo kining ihaplas mga pamaol, piang, panuhot, katul-katul sa panit. Isa nagalika ng mga hubag-hubag, sakit sa ngipon, sakit sa tiyan, pinakan sa lamok o sa mga insekto. Pagpiliusap kining himuon ng mosquito repellent para ang mga lamok di na makaduol. Tungod kang said liniment na pamatudan ng epektibo sulod sa taas ng panahon. Ang said liniment minutos lang wag tang tanang balatian. Tungod kang said liniment ginamakin ni sa said pharma sa painyo hanggi hulat diha. Ang itaan na kini ka available ni diyas mga nagkariang butik o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang said liniment nga ginama sa said pharma.
5: 106.7 Radyo Magbating.
0: Nandito maglangay mga kabagting og kabalkadas kay usa ka kinibitong mangilgig na usab nga panghitabo ang natala dinis pagadian city og kini ang may kalabtanan sa disgrasya sa usa ka fish car diha sa may rotunda mga kabagting og kabalkadas alas 11 ang taknas gabi pero kadhangtod pa kini kadlawon aya pa man naugkat mga kabagting og kabalkadas so diin usas mga naka kuan nakakuha og kasayuran niini ang Radyo Bagting News team sila si Coach Jake mo itong sayran ini sa mga balita unsa may natalag na unsa ning pagkahitabo ah tuod kay gingong driver patay samtang pahinanti landing sa balay tamalanan human na balintong ang giminehong fish car di sa rotonda ang detalye sa mga report ni Bagting 17 Florence Zafima
5: BBC Live Report.
1: Kabsan sa inulamang kinabuhi ang driver sa Osaka fish car human kining na disgrasya o nabalintong sa may rotunda park sa Purok Bahada, Barangay Dao, Pagadian City alas sa 11:25 ang takna kagabi nasayran nga nasangpit nga fish car kini ang gikan sa Zamboanga City og paingon kini ngadto sa Cagayan de Oro City aron unta sa paghatod sa gikarga nini nga isda. Sa pagpakikinabi sa Radyo Bagting News team, ngadto sa pahinante sa maong fish car nga giilang si Marlon Adog nga usa ka 45 anyos nga residente sa Situbot ng Pilisan sa Zamboanga del Norte, nigikan matudpa ang nasangpit nga fish car sa Zamboanga City pasado alas 6 ang takna sa gabi. Apan na paghidangat sa may rotunda pagadian, giingon nga doon na kinigisundan nga L300 apan kalit matudpang ni zigzag ang dinaganana sa fish car o dako ang pagtuo na ini nga na loose brake ang nasangpit nga sakyanan. Ang nasangpit nga nasakyanan kini ang gimaniho ni Ginimar Bala kini nga kung nagiila sa pangalan nga si Ginimar Balansag nga usa ka 53 anyos nga residente sa Manikahana, Zamboanga City. Dugang pang nasayran nga ang maong fish car kiniusab ang gipanag-iyahan ni Ronnie Tabudlong. Sa kasamtangan ang pahinante padayon kini nga nagpaalim sa balay tambalanan human kini nga nakabaton og piang sa iyahang kalayahang abaga samtang ang driver nga dugay kini nga naugkat o sa mga responders tungod kay maayo kini nga pagkaipit sa iyang kini nga dulong tungod usab kay ang manibila sa manibila sa sakyanan kini man ang nabag-id sa punuan sa kahoy diin kini didto nga niigo o gagani ning kasamtangan ang fish car na apagyapon sa lugar o gananawagan karon si Mayor Samico ngadto sa basa tag-iya sa nasangpit nga fish car nga kon na mahimo sa yuhon o kuha ang ilahang isda tungod kay wala man kini nagpasad sa area aron usab nga kini ang mamahimo pa nila nga ika-transfer sa lain nga sakinan o ika-deliver kung asa man kini i-deliver ngadto sa Cagayan de Oro City o gagani kagabi o kagayon ang kadlawon usab sa paggabiya sa news team adunay mga pulis ang gipahimutang usab sa lugar aron nga magbantay nga dili mahilabtan sa mga katawhan ang isda nga naasulod sa fish car. Ang patayng lawas ni Jenimar Balansaga naugkat sa mga otoridad alauna sa 56 na sa kadlawon. Bagting ni Shishad Florence of FEMA sa BLFM o Radyo Bagting.
0: 106.2 Mao to ang mas makapasubo nga balita mga kabagting ug kabalkadas nga natala kini kagabi hangtod na kaganyang kadlawon pagidintaw na ugkat. O ang nasangpit nga driver so kinsa man galing tong mga kabanay syempre wala raman pud na unsang mga isda. Nagpabilin paghapon ng intact ni Trisod sa nasangpit nga fish car. Kadi kay nabalitad yun, nahayang asin na nahayang yun mga kabagting ang kabalkadas nga nikalas sa kinabuhi sa mga driver. So, katong mga nagbiyahe diha nga mga fish car ha, kung galing Dilikayes lawas ay lagi pugpugsa. O mas mayo nga magpapuli na lang po din taon kaysa itong pugso na itong kaugalingon niya madisgrasya taan ang ahat ang maabot mga kabagting ang kabalkadas. So, muna yung natala diha ha. Diha sa may rotonda, kung galing nakaagi mo diha, mauna ang sitwasyon sa nasangpit nga fish car o ang driver nga gingong nakabsan sa kinabuhi. 5:33 na dinisto ang pagpanaguban, dugang pa nga mga balita o kasayuran sa agnabala o samba. Nga ito nga sayran kika ni Bagting 28 Kimberly na muwag. So mahala pa sa headlines lagi, ang nasangpit nga kanibitong natungnan Panimalay may gani kay wa naigo kay saag nga bala nila po so sa Kapanimalay sa Zamboanga City senior citizen na luwas ra ani ang detalyes report ibagting 28 Kimberly na mua
18: BBC Live Report.
4: Usa ka pamilya sa Barangay Kabatangan, Zamboanga City, human nilapos sa ilang balay ang usa ka saag nga bala ug hapit na igo ang ilang apuhan nga babayi ni adtong September 9 tuig 2026. Sumala sa usa ka concerned citizen nga mipahibalo sa insidente pinaagi sa social media, miigo ang bala sa ilang residential house ug nahulog sulod sa ilang propiedad diin hapit na kini miigo sa ilang apuhan nga ni adtong higayuna anaa sulod sa balay. May responde ang mga personay sa Philippine Marines nga naka-detach sa maong lugar og na-recover ang bala sa kalibre 45 nga pistola. Apan wala pa matino sa mga otoridad kung asa gikan ang bala o ginsa ang migamit ni ini. Padayon pa ang verifikasyon o investigasyon aron mahibal-an ang gigikanan sa projectile o kung adunay kalambigitan sa laing insidente sa pagpamusil sa maong lugar. Bagting 28 Kimberly na muwag sa BLFM o Radyo Bagting.
0: 106.2 Sa laing bahin sa mga balita, doon ay lalaking gipusil patay sa kaning bana sa iyang asawa. Personal nga panagbangi, gituho ang motibo. Anang detalye sa report ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan.
18: BBC Live Report.
2: Gipusil patay sa kanhing bana sa iyang asawa ang usa ka lalaki samtang naglakaw sa Barangay S. Arabi, Siocon, Zamboanga del Norte. Alas 5 sa hapon nitong Martes, September 9, 2026, ang biktima gilang si Crescencio Pacho samtang ang suspect na ilas alias Abraham. Base sa initial ng investigasyon sa Siocon Municipal Police Station, naglakaw ang biktima gikan sa Barangay Bukana padulong sa Barangay Poblacion. Diyang pag-abot nini sa Barangay S. Arabi, gipusil kini sa makadagang higayon sa suspect. Human sa pagpamusil, misibat gilayon ang suspect sakay sa motorsiklo samtang ang biktima gidala sa ospital upon gideklarar kining dead on arrival sa attending physician. Na-recover sa crime scene ang upat ka fired cartridge kesa sa kalibre 45 nga pistola. Samtang sa dugang impormasyon, gituhang personal nga panagdingkil ang motibo sa maong pagpamusil. Padayon ang investigasyon o force at operation sa Sukon MPS aron masuta ang kinatibukang circumstances sa insidente o aron masikop ang suspect. Bagding 29, Cyril Uniot Lirazan sa Belfam o Radio Bagding.
0: 106.0 Radio Bagding. Ato na talagikan sa Zamboanga del Norte, mga kabagting o kabalkada, is pananglit kung ugaling mabot na ginag panahon nga nagkalahi na nga itong mga kapartner o ay inyong kapartner di ay dilang po mabot sa punto nga makabaton o panagbangi ay o dilang po mabot sa punto nga din magpinusilay. Ha? Ay pabilin paghihapon ng mga kakalmas ka pagbati bisag nasakitan kay daghan pa man pong kapilian na pa man pong diha kadaghang nagpalda. Ayaw lang nagpilian ang mga duna na ikabilinggan. Samtang sa pikas bahin ng mga balita usab ni Bagting 27 Daniel Aya ay Dato Municipal Wanted Most Wanted Person na dakpan sa lungsod sa San Miguel. Ani ang detalye sa maong balita ni Bagting 27 Daniel Aya ay
18: BBC Live Report.
2: Nadakpan ang 19 anyos nga lalaki nga residente sa Pitugo og nalista isip top 2 municipal most wanted person sa Pitugo MPS atol sa usa ka manhunt operation pasado alas 9:30 sa buntag na noong September 10, 2020 sa Purok Militon Barangay Poblacion San Miguel Zamboanga del Sur. Ang mga person ay sa 2nd ZSP MFC, kauban ng San Miguel MPS, Pitugo MPS, ZSP IU, o 53rd IB Philippine Army, nagpahigayon sa operasyon nga may resulta sa pagadakop sa akusado pinaagi sa warrant of arrest nga gi-issue sa assisting judge sa branch 29 RTC 9 San Miguel Zamboanga del Sur nga gipitsahan og Agosto 27, 2026 alang sa kasong rape og walay gi-recommendar nga piyansa. Ang akusado gidala sa Pitugo MPS alang sa hustong disposisyon og legal nga proseso. Bagting 27, Darilikat Ayaay sa Balafem o Radio Bagting.
0: 106.0 FM Radio Bagting. Oras sa 5:39 na mga kabagting o kabalkadas. So gako na galing na doon na po yung mga natalang aksidente dinis Pagadian City dito po sa Uzamis na ang mga kabagting o kabalkadas. Ang panghitabo nga natala o gato ang ining sayra na pinaagi sa report ni Bagting 28. Kimberly Namua gumikan kay ang matod pa sa taho. Ngayon nakalap usap patay, limang samdan sa panagbangga sa tulo ka mga sakyanan sa Uzamis City. Ang kompletong detalyes balita ni ini atong sayran gikan ni Kimberly Namua.
18: BBC Live Report.
4: Usa ang patay, samtang lima ang nasamdan human nagbanggaay ang tulo ka sakyanan sa National Highway sa Barangay Diguan, Uzamis City. Pasado alas 7:30 sa gabi ni adto September 9, 2026, nga naglambigit sa usa ka silver metallic Tamaraw drop side, color puti nga Toyota Hiace van og Super 5 nga bus. Base sa initial nga imbestigasyon, nagbiyahe paingon sa downtown Uzamis City ang Tamaraw og Super 5 nga bus gikan sa Tangub City. Samtang ang Tamaraw maoy naguna sa inner lane, apan kalit nga ning minor ang daga ni ini sa maong lugar og nadumbulan sa bus ang likod nga bahin sa maong pick-up. Tuo sa kusog nga impact, nabalhin ang bus nga do sa pikas lane og nabanggaan ang usa ka Toyota Hiace nga nagbiyahe paingon sa Tangub City. Samtang ang Tamaraw na padulong usab sa Daplin sa dalan. Nasamdan ang mga driver sa Tamaraw og Toyota Hiace lakip ang tulo ka pasahero sa van og ang driver sa Tamaraw gidala sa Medina General Hospital. Lakip ang driver sa Hiace og duha ka pasahero nga gidala sa Misamis University Medical Center. Og usa pa ka pasahero ang gidala sa Mayor Hilarion Romero Senior Medical Center. Gideklara nga dead on arrival sa MUMC ang driver sa Toyota Hiace, samtang luwas ang driver sa Super 5 nga bus ug gidala kini sa Uzamis City Police Station alang sa investigasyon. Grabing danyos ang nakangkon sa tulo ka sakyanan ug dili na kini magamit, samtang wala pa matino sa mga otoridad ang kinatibuk ang kantidad sa kadaot. Padayon ang investigasyon sa kapulisan aron matino ang eksaktong hinungdan sa maong aksidente. Bagting 28 Kimberly na muag sa Bell FM o Radio Bagting.
0: Sa dili pa usab ang laing aksidente sa kadalanan diha sa lungsod sa Dabangan, unahon sa nato kining mga balita gikan sa Gipos. Driver na dakpan sa kasong acts of lasciviousness sa Gipos pinagi sa report ni Bagting 27 Darilaya ay
18: BBC Live Report.
2: Nadakpan ang 60-anyos nga lalaki driver o residente sa Gipos nga wanted person sa Gipos Municipal Police Station atol sa manhunt operation nga gipahigayon sa mga personahe sa Gipos MPS kauban ang ubang otoridad pasado alas 10:50 sa buntag niadto September 10, 2026 sa Purok Bonifacio, Barangay Balungat, Gipos, Zamboanga del Sur. Ang akusado nadakpan pinaagi sa warrant of arrest nga giisyu sa acting presiding judge sa Municipal Trial Court 9 Dumalinaw, Zamboanga del Sur nga gipitsahan og September 8, 2026 alas sa kasong acts of lasciviousness nga adunay girekomendar nga piyansa nga 36,000 pesos. Ang akusado ana nakaron sa kustodiya sa Gipos MPS alas sa hustong disposition og legal nga proseso. Bagting 27, Daryl Kat Ayaay sa Bell FM og Radio Bagting.
0: 106.7 Alas 5.42 na mga kabagting o kabalkada sa dilipata hingpit mo tapos atong round 2 sa mga balita din sa Lanog sa Bagtingan. At usang sayran ang mga report sa gikan ni Bagting 17 Florenza Fima. Duha patay o sa landig sa Tambalanan humana banggaan o 4 wheels ang single motor dito sa Labangan. Ani ang kompletong detalye.
18: BBC Live Report.
1: Duha ang ikataong patay samtang usa landig sa Balay Tambalanan na human nang nahitabo ang vehicular accident alas 5:40 sa buntag kagahapon sa National Highway sa Purok Mangga 2 sa Barangay Lantian, Labangan, Zamboanga del Sur. Kini ang gilangkuban sa usa ka Mitsubishi Expander GLS nga dunay color nga bronze metallic nga gimaneho sa 32 anyos nga residente sa San Pablo, Zamboanga del Sur. Og kini ang nibangga ngadto sa usa ka Suzuki Raider 150cc nga dunay color combination nga itom og pula nga gimaneho sa wala mailing individual. Ginato higayuna dunay kini siya duha ka mga back rider. Matod pa nga ang usa niini ang nadala sa Balay Tambalanan samtang duha ang nakabsan sa inyong lamang kinabuhi. Sa pagpahigay og investigasyon sa mga otoridad og base na usab sa dashcam footage giingon nga ang duha ka mga behikulo ang naglatas sa nasangpit sa managsamang direksyon gikan matod pa sa Pagadian City og paingon ngadto sa Barangay Upper Pulakan, Labangan. Pag-abot matod pa sa lugar na hitabuan giingon nga ang vehicle to or kining single motor pakyas matod pa niini nga namintinar ang iyahang lugar kun aha kini nga nagdagana nga mohinungdan nga kini ang nabanggaan sa four wheels isip pa resulta nakabaton og grabing nga bunog og samad sa kalawasan na ang driver lakip na ang usa niini kay kining back rider nga mohinungdan nga nakabsan kini sa hinamang kinabuhi samtang ang usa ni kaangkas ang daling nga dala sa Balay Tambalanan alang usab sa danalian nga medikasyon. Sa kasamtangan ang duha ka mga behikulo ang anana sa kustodiya sa Labangan Municipal Police Station og nagpadayon pa usab og napahigayong investigasyon ng mga otoridad aron usab nga masuta og nga mapapanubag ang responsable sa nasangpit nga insidente. Bagting 17 Florence of Pima sa Bell FM o Radyo Bagting.
0: 106.7 Radio Magbating. Managsunod nga mga natala round up sa mga balita gikan sa nagariang bahin sa Zamboanga Peninsula ug kanait nga mga rehiyon. Dili lamang sa pagpanaguban sa Lanog sa Bagtingan nga gipaloyhan usab kini sa maayong kabubuton. Sa mga nag-abag nining atong tulumanon, ang bitamina makaganas pagkaon makapaligon sa immune system makapalantip sa salabutan og maayong bitamina aron mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga bata og may edad na Vitron Vitamins Plus Iron. Para sa puyang 0 to 11 months Vitron drops, para sa mga nag-edad 1 to 12 years old Vitron syrup og Vitron tablet usab alang sa 13 anyos pataas. Ang Vitron Vitamins Plus Iron ang FDA approved kini og ginama usab sa maayong kabubuton sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Rated. Save kini sa inyong pag-take. Oras sa 5:46 na.
5: 106.7 Radyo Magbating.
19: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
20: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
19: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
20: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
19: Opo, tapos?
20: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
19: Wow.
20: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
19: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you planning
21: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imo pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Pamantugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos siing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa pambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pagkakuman ato, di na dito ako makapanaw ba, di na ako makatindi.

0: Unsa sa unsamang balatian at dunay paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwaypod ang paragis Bilabila Herbal Coffee ug paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula.
2: Radio Magbating.
3: Nagpaminaw kamo sa Lalangong sa Bantingan.
4: Padayon daw mga kabagting o kabalkadas, ginanatas katapusang bahin sa Lanog sa Bagtingan. Ayan nga to ang mga angayang sairan o sa mga update gikan sa merkado publiko mga kabagting o kabalkadas ang presyo sa mga frutas. Mga frutas nga unsay available ron sa bagsakan mga kabagting o kabalkadas na naka-standby sa Bagting 27. Daryl Ayaay sa detalyes mga balita o ingon man presyo sa precious prutas bagsakan karong buntaga ang report ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
2: BBC Market Report.
4: Good morning, Yang.
5: Yes, mayong buntag Bagting 26 sa labi na sa itong mga kabagting o kabalkadas. Live kita karon sa may bagsakan particular mismo sa may prutasan na bahina. Ni mga oras sa ito na lang kasabta ang presyo sa mga prutas. Pinya, 40 ang kilo, mani 100, durian, 85 ang kilo, saging lakatan, 40, saging tundan, 20, watermelon, 35 ang kilo, mangga paho, 30, mangga sibu, 110 ang kilo, rambutan, 25 ang kilo, 800 baybak, mangosteen, 35 ang kilo, 850 baybak, lansones, 40 ang kilo, 900 baybak, grapes, 150 ang kilo, 16 baybak, apple, 15 ang buok, 1,250 baybak, peras, 30 ang buok, 1,000 baybak, ugang orange, 20 ang buok, 1,400 baybak. Mga katawag kasamtangang presyo sa prutas dinhi sa bagsakan nga naimutang sa Santa Lucia, Pagadian City. Ako si Bagting 27, Daryl Gat, ayaay sa Balapem o Radio Bagting.
2: 106.7 FM. Radio.
4: Daghang salamat sa nasangpit ng mga balita may kalabtanan sa mga presyo sa prutas. So gining atong tulumanon. O kuno galing na hotda na mo diha og tubil sa inyohang mga LPG. Sige, katong mga buot magpatubil, katong mga buot mo palit o gusto kaset, hala, at tumo dito sa Petron Gasol Station. Ang Petron Gasol na, hindi ko kabalong istorya eh. Ang Petron Gasol Station, ini siya ang anda magtagana nga mo tubil sa inyohang mga liquefied petroleum gas niya nga nahurot na. Okay, at doon lang mo patubil sa ilang LPG sa Petron Gasol nga mahimutang sa may Santiago Dolce Dibim. Na ilang main samtang ang kidohang branch na mahimutang sa dalang Duterte sa Gatas do Social Gasoline Station. Ilang sa exclusive distributors LPG Fiesta ang branch na mahimutang doon sa SMC College o ganun ay blaing branches sa mas dumalinaw Aurora Tukunan. Ang ipanagiyahan kini ang gidumala ni former City Councilor Jesus Idol Jun Bahamon de Clarisa Isa Bahamon at kaya sa Petron Gasol Station alang niya itong magpatubil sa inyong LPG. Ingan malasam, nagpahimang no ang NIA. Ayan, National Irrigation Administration. Ngayon kung galing, doon na mo'y reklamo, doon na mo'y mga suwestyon, doon na mo'y mga concern. O guban pang buot ninyong ipadangat nga sa National Irrigation Administration Regional Office na in Zamboanga Peninsula. Regional Government Center Balintawak pagani sit pwede kayo mga moduol. Inagi usab sa ilang Facebook account sa Nia Zamboanga Peninsula andam silag taganang motubag nga na kaninyo. O gingan man ang r9 at nia.gov.ph manilang email pa rin ninyong padalaan sa inyong mga queries or mga suggestions o guban pa. O niya ilang telephone number 06

0: 0962-947-4014. Di ba ka mobile number? 0985-824-4566. Mga kabagtingag kabalkadas mo na ang pahimangno or ang pag-awags niya nga makigutay nga to kanila aron nga diin hatagan ni usab gilayon nila kinig aksyon. Ang National Telecommunications Commission gihapon nagpadayon kung galing doon na mo yung mga links diha ay patakaw click. Kung galing doon na yung mga messages nagpakaroning nun nga gikan sa bangko ahinsa sa gobyerno guban pa mga telecommunications companies aron makapangilad beware. Ayaw ihatag ang inyong mga info sa inyong personal nga mga impormasyon o ayaw po ihatag inyong one-time password o OTP. Meron nga paniguro gayon. Ako nung galing, diduso gyapon ka, ipa-verify na dito. I-report na dito sa inyong service provider, diba ka sa NTC Region 9, kaya nga kini mahatagan gila yun o dinali ang pagtagad. Alas 5:58 na mga kabagtingog kabalkadas. So, dinhinata sa inyo ang mga greetings nga ipadangat kay aron nga mahumanta. Oh, gumikan kay dunay mga gipadangat diri nga mga mensahe me. Atong unahon ang mga nadres ubos-ubos og Jutay Rosalie Daluro, saludo dali ripin may buntag. O may buntag usab diha sa may Labason area sa Sambonga del Norte kung sis-in-law si Jisa Lakyao. Og ako ang father-in-law and mother-in-law nga si Mama Lily og si Papa GC Tumakmol. May buntag Jeanrie Hulin, may buntag usab sa Rigla Gipos soging man na Jonathan Tigo. Tapos Dundon Tormes diha may buntag sa Kamalig Dumalinaw og lakip na usab ni Palmado Tatski, Jaime Tizon, Jojo Ramos Malong sir good morning. Og ingon man Johnny Cuba og Jingjing Larasan Heroy Lades Mabuhay San Pablo Sambuanga del Sur idang pamilya Herela og ingon man Larasan. Og Sherlyn Orano Orion may buntag lakip na usab ni Nori Amor Prahis isa maghanoy. Og lakip na usab diha sa Bukong Labangan Jay Lumunsa Dayanan og Wilma. Dahil sa kini naman ko gamay naman kini kung mabasa na ni Dongoy. Kung sa maning gamay naman kini comment section rin. Og ingo man Wilma Fulyedo may buntag og Tats Lascunia. Og lakip na usab si Ma'am Juanita Sasel Calderon Tilaon. Iwagi din tayo ni Paglibad. Og lakip na usab si Merly Templado Dias Lumad Pagadian City. Ayan mga kabagting og kabalkada. So na siguro ko inaulahi diha nga nabasa no. Okay kung doon naman wa na gyud naulahi lang gyud og padala. Sige anita sa to ang i-share nga pulong para kaninyong tanan ay hataw mag-end mga kabagting og kabalkada. So mga Saturday si Kois J ang inyong makauban kabagting og kabalkada pero ang resulta di ay is 198. Ayan 198 ang resulta kagabi. Ulo nga nagkanayon nasa Luke 6:37, judge not and you will not be judged. Condemn not and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. Ako sbagting 16. Bane sa kagas tumakon. Maing buntag. Oras alas 6. 106.2 Radyo Magbating.
1: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
2: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: The angel of the Lord declared unto Mary,
2: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: Behold the handmaid of the Lord.
2: Be it done unto me according to your word.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: And the Word was made flesh,
2: and dwelt among us.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
2: that we may be made worthy of the promises of Christ.
1: Let us pray.
3: pour forth to beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Saint Cecilia,
2: pray for us.
1: Saint John Baptist de la Salle,
2: pray for us.
1: Leave Jesus in our hearts forever.
2: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
7: Sana
6: paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
4: Rock Radio, Bad Bunny.

0: 106.7.
1: Rádio Magbating.
2: Alas sa 6:08 na itong oras sa Kabagdig Kabalkadas, may buntag ganin yung tanan. Adlaw karon nga Biyernes sa Pizza 11 sa buwan sa Setyembre. Tuwag 2026 sa Kabagdig Kabalkadas. Welcome, there is Tonto Lumanon, ang bagtingan sa katawahan. Ngayon, mabati there is 106.3 ang Bell FM. Ogingon man sa DXBZ 756 Radyo Bagting, istasyon sa Baganyan Broadcasting Corporation. Sa tanan, kumusta? Ang ato mga soking di paminaw sa kanunay. Kanunay nga nagsunod sa programa diri sa Radyo Bagtig sa Bell FM. Mga mag-uuma, mga drivers, mga negosyante, o tanang sektor sa Katilingban, good morning kaninyong tanan. Lain nga adlaw na usab, alang sa toang pagpanaguban, Kabagtig Kabalkadas. Ingon man, lain na usab nga liskutanan, ang ato nga tukion karong buntaga, aron usab nga ato ang mahatagag pagpaklaro. Ganun sa manugaling ang mga panghitabo sa tuwang komunidad or palibot Kabagtig Kabalkadas. Alang sa inyong mga mahinungdan ng pabagting o katuyuan, pwede niyong ipadangat dire sa itong text line ang 0938-2077-614. At ang usbon Kabagtig Kabalkadas ang itong text line 0938-2077-614. Muna ito ang text line alang sa inyong mga mahinungdan ng pabagting o di ba kaha mga katuyuan. Atong usbon ha, 0938-2077-614. Usak ka makapasubo nga balita Kabagtig Kabalkadas tungod kay doon na kayo'y managsunod ng mga nangakabsan sa ilang kinabuhi human kining nga nalambigit sa disgrasya sa kadalanan, no? So kami kanunay nga wala kayo'y wala nagkulang ba sa pagpasidaan kaninyo Kabagtig Kabalkadas nga mag-amping sa kanunay dili magpasagad sa pagmaniho, kinahanglan nga ipang double check daan ang inyong mga sakyanan. So kinahanglan unta Kabagtig Kabalkadas nga magmatngon ang tanan. Tungod kay kagahapong adlaw, kagahapon sa buntag, adunay duha ka mga individual ang nakabsan sa ilang hinulamang kinabuhi human nga nalambigit sa disgrasya sa kadalanan dito sa may Labangan na Zamboanga del Sur. O kagabi no, lain na usab ang kining aksidente sa kadalanan Kabagtig Kabalkadas ang matawag ta og na hitabo, no, kagabi pasado alas 11 og kini Kabagtig Kabalkadas ang maingon nato nga subong pamalandongon tungod kay ning hunos usab kini og duha ka kinaako na usa ka kinabuhi Kabagtig Kabalkadas nga mao ang driver nga nakabsan sa iyang hinulamang kinabuhi human usab Kabagting og Kabalkadas nga unsa man, no, human nga maingon taga ang driver na ipit, no, sa iyang gi maniho nga fish car, no. Ang fish car nga gikan sa Zamboanga City paingon kini ngadto sa Cagayan de Oro City Kabagtig Kabalkadas, no. Paingon sa Cagayan ang kining driver or kining fish car apan na subong pamalandongon kay pag-abot dire sa may rotunda na disgrasya hinoon Kabagtig Kabalkadas, no, nga resulta sa pagkamatay sa driver. Naugkat ni ang iyang paayang lawas na nanang alauna si Quintay isa-is ang takna sa kadlawon, no? Diha na na maingon ta Kabagtig Kabalkadas nga kining naugkat ang iyahang patayang lawas og diin kung buto na hunaon, no? Alas on pasado pa lang around 11:30 to 11:35 diha nahitabo ang insidente. Unya to think nga anana sa alauna si Quinta isa-is na ugkat, so matawag na to Kabagtig Kabalkadas, no, nga kuan gayod tawag ani makabsa na gayod ang maong individual sa iyahang kining kinabuhi, no. So muna nga manghinaot ta nga gatong mga drivers karon nga nagpaminaw, dili lang pod unta magpakusog sa pagpadagan kabagtig kabalkadas aron pod nga makalikay ta sa disgrasya, no? Hinoon, di ba ginato matag-an ang disgrasya god. So mao na nga matawag nato kabagtig kabalkadas, no? Nga ang disgrasya nga wa kining di matag-an, posible nga mosantop sa imong kamatayon or di ba kaha pagkalandig sa balay tambalanan kabagtig kabalkadas, no? So mao na kabagtig kabalkadas subong pamalandongon ug karon atong pasudlon si bagting 29 naa sa area alas dugang nga paghulagway. Kumusta na naba ang tag-iya sa fish car, no? Nga diin na kini kabagtig kabalkadas gikan pa sa Zamboanga City. So bagting 29, go ahead. Bagting 29.
0: Yes, bagting 17 live paghapon kita karon dinhi sa may rotonda Pagadian City. Kon asa dinhi nahitabo ang dakong disgrace sa kagabi o kini ang mikalas ug usa ka kinabuhi ug usa usab ang angol nga mao ang pahinante sa naisgutan nga sa kini nga kining Isuzu Fish Carrier truck. Ing katamtangan na bagting 17 ni ana ang mga kauban sa mga kahinanti o driver na hidangat na karon lang baguhay lang alas 5 ang takna karong buntag o gato munasayran nga ang kaniya nini nga fish carrier truck ang sunod usab gikan pa sa Zamboanga City o Tiod-Tiod ato ang lauman nga maabot na ang kaniya sa naisgutan nga fish carrier truck. O matis pa, bagting 17 nga, sa usus ato nga hinabi sa ganiha nga, wala pa usab day sila nagkita, disir gini ni biyahe ang mga biktima, paingon din sa, paingon sa Cagayan de Oro City, wako sila nagkita din ni ini o gagi, paibalo na lamang sila kagabi eh, kalabot sa mga insidente, inungdan nga, dali kini sila nga, yanhi din hi o karumbuntag, nahidangat na sila din hi sa Cagayan City. O bagting 17 wala pa tay kon wala na dinhi ang patayng lawas sa biktima nga kining driver nga si Jennymar Balansag 53 anyos residente sa Manikahan Zamboanga City. Wala na dinhi sa lugar kaganiya ang alas 3 sa kadlawon kon pasado alas 2 no naugkat ang naisgutan nga driver o matud pa nakabsan kini sa kinabuhi o atong nahinabi usap ang usa sa mga personahe sa kapulisan na nagbantay din ni sa lugar nga wakod ni sila na sayod kung asa gidala ang patayng lawas sa nahisbutan nga driver.
2: Okay. Bagting 29, kumusta ang karga nga isda? Gitransfer na ba sa lain nga fish car?
0: Anong kasamtangan na bagting 17, wala pa gitransfer sa lain nga fish car nga niya din hikaroon dumikan kay matagpa nga hulaton pa nila nga maabot ang tagiya nini ayan nila ni ugkaton ang mga isda nga naabing sa nahisgutan nga fish car oga nakita usab nato bagting 17 nga ang karga nini nga isda ang kining dunamay mga nanggawas kini sa kilid mao ang mga gutob ni nga isda bagting 17.
2: Cheryl, palihog daw og pangutana diana sa katong kauban aning mga biktima nga if ever nga ilahaban ning ipabarog pabalik ning sakyanan kay kunyo mo mo makita di ba gatakilid na karon pangutana na palihog kung
0: gatakilid pagyapon.
2: Oo, pangutana palihog kon na duna ba sila plano nga ipabarog kay aron nga pwede nila nga i-coordinate ang sidera rimo nga duna man goy payloader nga gibutang dere sa may rotunda sa glass gym tungod kay if ever nga ilahang gustong ipabarog ang nasangpit nga fish car aron nga matarong ang ilahang pagdiskarga sa mga isda dool ra makuha makining mabira ang mao nga payloader o ingon man mo coordinate lamang sila ngadto sa buhatan sa sidara ring mo bagting nga 29 palihog daw.
0: Thank you, magkita tao sa tuwang kakuanan sa pangutanan na kauban niya din niya atong
3: kita
0: Yes, mi sir, kauban man mo atong concert, no? Pwede mapangutan na, sir?
3: Ako
0: ta, kung Harisio Ramo, ah, nantong kauban yan, ah.
3: Kukuha na natin, ah. Kukuha na natin,
0: Pagting di siya sa ato sa paningkamukan nga, ato ang manginabi ang kauban nga sa itong di pangutana o sa nato sa ganiha.
2: Okay.
0: Yes, bagong di siya sa wala pa ang ubang kauban ni nga nirisyo din ni karon dili magpa-interview kay wala ko sila sila kasayuran o di ko sila anda magpa-interview ang akong napangutana sa ganiha to ako man dito sa sulod sa Pistre na sa ibabaw doon ako siguro laing dihimo dito sa sulod nag-andam siguro o paningkamutan ako bagbing 17 sa dili pa mahuman ang imong programa. Ato ang mapangutana.
2: Okay. So, salamat kayo, Cheryl. O, ingon man, after di ana, proceed dito sa Sulaya. Subaya o niya ninyo og Sulay. Dito sa Gamalinda Funeral Homes. Posible nga dito nagidala ang patayng lawa sa driver. Kung kumustaha dito po doon niya. Kung doon na ba ang kabanay ni Ine nga ning bisita or ning claim dito sa patayng lawa, Che?
3: Ano
2: ang
0: yes, bagting di sisete. Ano ka din sa may rotunda pa nga di sisete. Ako si Konting 20, Wabe, Cyril, Unio, Tliran, Sana, sa Dalasam o Radio Konting. Radio,
2: Bagbating. So mga tukabag ng kabaligadas, no, naabot na ang mga kaubanan no, sa kining fish car nga kini ang nadisgrasya diri sa may rotunda pa nga di sisete o diin. No, alang nga natong mga nagpaminaw karon labi na sa katong tag-iyan nining fish car nga if ever nga gusto ninyo nga ipabira no ang inyohang fish car kay nagtakilid man na gusto ninyo na nga ipaplaster og balik aron nga makuha ninyo og tarong ang isda madiskarga ninyo pwede ra kayo mo nga mo adto sa buhatan sa CDR RMO or di ba kaha mamalihog mo sa mga rescue team no nga tawagan ang atuang si Dararim o aron nga mabira sa payloader ang inyong sakyanan. Mauni ang giluwatang pamahayag ni Mayor Sammy kaganinang kadlawon tungod kay si Mayor Sammy Kabagdagibulkadas ang ning bisita gayod, no? Personal nga iyahang nga gibisita ang lugar, iyauntang nga kining gisuta kung kumusta ang kahimtang lagi sa maong driver. Apan, igugit sa iyang pag-abot, mapoy pag-ugkat sa lawas sa biktima kabagtig bulkadas nga si Ginimara Balansag, no? So, mauna nga pahasubo nga dito sa pamilya nga diin na intawon ang maong padre di pamilya nga sa walay kuan ba? Wala bitaw damha, makabsan intawon sa inyong lamang kinabuhi kabagtig bulkadas, no? So, ang atwa nga kining monitoron kung kanus-a, unsa kahangon ni mga orasa, ang mahidangat ang tag-iyan ni nga fish car, nagikan pa sa Zamboanga City, kay kumbot magungunahunaon, no? Nabalintong manggod ang sakyanan, so posible nga dunagyo'y kining madaot nga isda, di ba? Dunagyo'y madaot nga isda kabagting gabalkadas, samot na nga na usab na o nauyog na ang kining karga sa maong kining sakyanan, no? Ang ice kay natunaw nagsugod, di ba? So, doon na yung mga isda ng mga daot kabagtig kabalkadas. So, mauna, ang hangyo lang po nato sa mga katawan sa pagadian, ha? Nga, di lang nato hilabtan ng isda kay looy po rin tawon ang tag-iyan ni ini nga alkansi nagigay niya siya kung buto na hunaon, di ba? O, dako na siyang alkansi. Doon na pa'y casualty nga nahitabo, plus mahimo pang alkansi ang iyang negosyo, tungod kabagtig kabalkadas, kay lagi na nadubok na ning uban. O, katong mga nangalanay na ang mga ice, so nangadubok, nagintog sugod. Liman ka, alas, kuan pagod ka sugod? Alas 11 sa gabi eh, no? Quarter to 12. Unya, unsa na rong orasa, alas 6 na, kapin. So, kung nahilis, nagsugod tong mga ice nga katubitong nangatagak sa pagkatakilid sa kinisakyanan, unya, kay dili lang biya to ingon nga takilid, tungod kay nabalintong pa to kabag tagibalkadas ang sakyanan, ay hapang giingon, maingon tanga ning bag-ed sa punuan sa kahoy, no? Nga maoy hinungdan nga naipit ang driver kabag tagibalkadas. So, manginaot lang ta sa mga katawhan, no? Nga dili lang manghilabot kung unsa man ugaling ang kining mando sa kapulisan ato ang sundon kay aron kabag tagibalkadas, no? Nga dili po taingon nga masitahan or mabadlungan sa ato ang mga tinugyanan sa balaod. Kaysa kung nang gikaingon nga sukad pa kagabi kaginang kadlawon, doon na pulis nga gipahimutang sa lugar aron maoy mubantay kabag tagibalkadas, no? Sa pagsiguro nga dili gayud mahilabtan ang isda nga dala sa fish car or karga. So, atong panawagan ha, sa tanan nga mga drivers ginagpaminaw karon, kung mahimo gayud in tawon, ayagin mo pagpakusog sa pagpadagan, no? Hinahina ilang. Kagani kagabi, dugay in tawon kaayo maingontag na bira sa tuang sakyanan o sa kining payloader o sa boom truck kabag tigabalkadas ang fish car tungod sa kabugat sa iyang dala. Bugat kayo ang iyahang kining karga, mauto hinungdan nga dugay in taon pod na rescue ang driver nga naipit gikan sa iyahang gilingkuran kabag tigabalkadas, no? Nagtinabangay ang ato taga Bureau of Protection, ang ato ang personahe sa CDRRMO, PDRRMO, sa ato ang mga kapulisan nga mausay nagbantay sa trapiko aron nga dili mahimong hagipot kabag tigabalkadas, no? So, damay mga comment nga itong nabasahan nga kining nanundugay na rescue. So, dili gyud ingon nga dali mag-rescue kabag tigabalkadas o aksidente, ilabi na kung adunay mga naipit, no? Adunay bitoy mga pagan. Di gyud in taon diha-diha dayon nga maugkat dayon sa tuwa mga responders. Ngano man, tungod kay kinahanglan pa in taon na nga ilahang planuhon og taman, no? Kung unsay angayan nga buhaton aron nga safe nila o luwas nila nga ma-rescue ang usa ka individual nga naingontag na ipit kabag tigibalkadas, no? So mao nang atong awhag lang usab sa mga katawhan, no, nga kinahanglan lang gyud at batasano nato ang tuang ipatigbabaw ang atong tawhanon, no? Ang atong pagka kining tao ba nga dili bitaw magpasagad og comment anang social media, dili magpasagad og bagibe kay dili ra gihapon na makahatag og kining tabang sa atong mga responders kabag tigkabalkadas. Okay? Sa atong pagbalik, dugang panglisgutanan at tumbalikan niya si Cheryl kung naka-adto na niya pananglitan sa Gamalinda Funeral Homes. Aron masubay kung tuwa na ba dito ang maong patayang lawas sa driver o ingon man uban pang mga diskutanan diri pagyapos tulumanon bagtingan sa katawan alas 6:26 na.
4: Mulaban sa katawan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawan.
5: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal, medaling maduulan sa katawhan sa pagadian.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
7: Pangatlong patinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero subukan ko. Marami na po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cope. Dahil napapakinggan po parayo ko ako eh. Maganda, marami nagpapatunay na kung ano, kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Walang buo. Ako maganda nga. Ako. Maganda nga.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Zen Living Testimonies.
9: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Zen Liniment Oil.
10: Tinood na ang Zen Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Zen Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
9: Ang Zen Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
10: Eric Ko, Gani.
5: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga, adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
11: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
1: Magbating
4: mula ban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
1: Radio Magbating
12: 106.7
1: Radio Magbating.
2: Alas 6:30 tong oras sa kabagdig-balkada sa balik na direstong pagpanaguban sa programang Bagtingan sa Katawhan ni Sibian Paghihapon sa Radyo Bagting o sa Bell FM kabagdig-balkada sa

Ang atong tulumanon ng kabagdag kabalgada sa atong kanato sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS o Bayobay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health adunay mga espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Cheryl Obayubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sub specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health mao sila si Dr. Gino Olabancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antoledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwedeng mutawag or mutext sa cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao kana ang Camp Health Multi-Specialty Kabagtig Kabalkadas.

0: Ingon man kabag tigibal kada sa lahat pang ningabag sa tuwan tulumanon ang Iliana Bevio College, the builder of future leaders, ginahimutang sa Blangasan Pagadian. Ang Iliana Bevio College sa kapribadong tulungaan nga ubos lamang kayo tuition fee mo na wala na rason aron nga dili ka nga makatungha. Ingon man usap, pwede ka makapili sa mong klase buntagon, hapunon, or panggabi ay napaglangan. Kung galing gusto kang makahuman og eskwela sa kolehiyo, pa-enroll sa Iliana Bevio College kabagting og kabalkadas. Radio Magbating. Ang National Irrigation Administration kuniya Zamboanga Peninsula padayon usab kining abag sa tuwang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Kung galing aduna mo'y mga pangutana, aduna mo'y mga pagpaklaro mahitungod sa programa sa niya at tumo personal silang buhatan nga nahimutang sa may regional center sa Balintawak Pagadian. Para baka contact cell phone number nga 0985 845 4566. Mao kana ang National Irrigation Administration kuniya. Radio Magbating. Matod pa sa tunay dawat nga text kabagtig nga balkada sa karong panahon na mura kinahanglan na gyud nga mag-ampo kanunay sa dili pa mubiyahe tungod kay managsunod na gayud ang disgrasya sa kadalanan. Dunay nahitabo daw nga vehicle accident sa Labangan ning tubag ang dunapod sa Kumalarang dayon sa Ozames, ingon man sa uban pang lugar then direpot sa Pagadian. Mao gyud munigiingon nga ang disgrasya dili gayud nato matag-an kabagting og kabalkadas, no? Dili nato matag-an ang disgrasya, mao na nga ang labing angayang buhaton mag-ampo kita sa kanunay, no? Mga liya sa kahitasan nga dili ta pasagdan, no? Proteksyonan ta sa tuang mga lakaw o ingon man kanunay ipang double check ang inyong mga sakyanan, no? Ilabi na kung galing bugat ang karga sa inyong mga sakyanan kabagtig kabulgadas, no? So, kung buot pong una-unaon manggod kining fish car, no? Kining fish car kabagtig kabulkadas kay kusog gini sila magpadagan pod, di ba? So, dunay gaingon, no? Nganing buto matud pa ang ligid sa maong fish car, mauto nganing zigzag ang dagan sa maong sakyanan, di ba? Pero sa pahinante, no? Matud pa sa pahinante nga dili matud pa tinuod nga ning buto ang ligid sa ilang sakyanan, no? Ang pagtuo sa pahinante kay unsa man ang iyang pagtuo kabagtig kabalkadas kay ning kagar ang brake ni ini, mao ni ang pagtuo sa pahinante. Pero sa journal sa atong kapulisan, no, nagbase ra pud sila kabagtig kabalkadas sa ilang interview sa kining giingon nga tri-wheeler driver nga nakasaksi sa lugar o nakasaksi sa insidente kabagtig kabalkadas nga giingon nga nibuto matud pa ang ligid, no? So hinoon magpahigayon pa man sila og dugang pang-imbestigasyon kung unsa gayud ang tinuod nga hinungdan sa insidente, no? Tinuod ba nga ning buto ang ligid o tinuod ang giingon sa pahinante nga ning kagar ang brake sa ilang sakyanan kabagtig kabalkadas, no? So atong paabuton ang dugang kining matawag tag imbestigasyon sa ato ang mga otoridad, no? So kadali lang Cheryl nagmonitor ka, Che, na confirm nga naa diha ang patayng lawas. Hello, Che, good morning, Che. Cheryl?
1: Yes, banting Giuseppe.
0: Kumusta? Confirm ba nga ang patayng lawas sa driver na diha sa Gamalinda?
1: Banting Giuseppe, wala tay nakita nga staff diri kay matud pa sa ato ang gipangutana sa ron, may baguhay lang gisulod. Napay baguhay lang gisulod sa kaning room kanang murag pal samara na nila, nay baguhay gisulod pero wala pa pod na confirm kung mao ba gid ko ang driver sa naisigutan nga fish carrier truck ato pang klaruhan ni kumpirma karon kung nay makagawas bisag usa lang nila dinhi sa ubos o kinsa may mga staff diri nga angay na tong mapangutanan.
0: Okay. Sige, Che, balikan ka na mo niya ha, or message lang sa ato ang kining message lang diri sa kuha kung if ever mapabalik ka og tawag, yun naman, makonfirm na to nga na diya sa Gamalinda ang patayang lawas sa driver, Che.
1: What's Bagting?
0: Okay. So, itong balikan niya si Cheryl Bagting, mga kabagtig-ibalkadas, no, kay wala pa kining iyang mahinabi, no, mahitungod kung naba dito ang patayang lawas sa driver, prosagad manggod, no, sa mga mahitabo ng mga aksidente sa kadalanan, ang mga patayang lawas dito gayod ni Idadon sa Gamalinda Funeral Homes, no? So, magini ang suki sa mga mga kabsan sa kinabuhi kabagtig kabalkadas, no? Ang kining Gamalinda Funeral Homes. Good morning ninyo diha mga ma'am, sir. Sa tuang staff, no, sa Gamalinda. Anash, nana si Kimberly? Nana? Ah, okay. So, standby lang mo kabagtig kabalkadas, no? Kay muhatag lamig dugang ninyong update. Mahitungod sa kumusta ang driver nga katong nakabsa sa kinabuhi. Doon na ba'y tagtungod nga ning claim ni ini kay kini siya taga Manikahan, Zamboanga City, no? Ang kining driver. Katunang utana kung aha ang pahinante, kato si Marlon Adog, wala na ito nakuha kung aha nga balay tambalanan gidala sa tuang mga personahe sa Bureau of Fire Protection, no? Kaya kato si Marlon, nakabaton to siya og piang sa iyaha in tawon nga abaga kabagtig kabalkadas, no? Gumikan sa impact ba? Matod pa sa itong ipangutana, kumusta sir? Unsa ang hitabo ah? Ning ambaka? Siya wala sir. Pag ligid sa sakyanan, nalagpot ko sa dapit sa mano sa driver, then pag balik og takilid, nabalik rapog ko sa kumpuesto, hangtod nga nahulog ko. Moto yung giingon. Moto nga napiang in town siya kabagtig kabalkada. Swerte gid in town ang pahinante, no? Ang walay swerte kabagtig kabalkada sa katulad gid taong driver, no? Kaya siya man gid in town mo'y naipit in town. Nya, dako pod nga tao ang driver, so may good pagkaipit. Laliman ka nga pila na ka kuan equipment sa BFP Special Rescue Force ang nagtabang, no, sa pagputol sa mga parte sa sakyanan aron lang maugkat ang iyang lawas. Apan gumikan lagi kay naipit kini siyang taman sa kining punuan sa kahoy ba, no, ang iyang gilingkuran katong dulong gayon ang manibila dito ni bag-aids punuan sa kahoy ang nahitabo moto nga nadugay gayon in town kabagtig kabalkadas, no? Nadugay na hitabo kay kining motong gibira na lang in town sa payloader, no? Moto nga na pagkabira ang nahitabo kabagtig kabalkadas kay nalugak ang ulo sa sakyanan katong fish car og dito na dayon gipadayon ang katong pagputol, no, sa kining pipila ka parte sa sakyanan kabagtig kabalkadas aron nga ang driver nga naipit is makuha na dayon, no? So mao nang tumbalikan unya sa Cheryl kung ugaling kumusta na nabay tagtungod nga ning claim na ini. Anyway, kabagtig kabalkadas, lain pang maning abag sa tuang tulumanon, ato sa pasalamatan ng Petron Gasol, nga gipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde, kabagtig kabalkadas. Okay? Good morning ni Jingjing Larasan. Good morning pod ni Tristan Gulay. Sinyang Caliso, Juanita Calderon, good morning. Marley Templado, Rosalie Daliripin, Aisa Maghanoy, Joel Pacho, Scarlett Lira, o kinsa pa, Dundon Tormis, good morning. Ingon man, Analer Imblar, o ingon man usab, si Richie Bataluna, may buntag tagitabi na. Okay? So, sa dili pa nato balikan si Bagting 29. Aron nga to nga masayran kay Bagting Gabalcadas kun duna na ba itagtungod nganing claim sa patayng lawas ni Jenimara Balansag, no? So dere sa tasalaing hilisgutanan kay Bagting Gabalcadas kinibitaw ang kabahin ni ining gidoso ni Angara kining plano kay Bagting Gabalcadas sa nga tudluan matudpa ang grade 8 student o kinibitaw ang pag suot og or pag unsaon paggamit sorry og kondom. Oo, pasensya, giupo na gigdaman dere. Oh. Pabor ba mo kay Bagting Gabalcadas kining gitawag gani kining sugyot or plano sa DepEd, no? Nga ang tanan nga mga grade 8 student, no, mga grade 8 students ba? Tudloan kung paunsa gamiton ang kondom. Oh. Kay lagi matud pa, oh. Matud pa kay Bagting Gabalcadas nga kinahanglan matud pa nga tudloan og ang mga grade 8 students sa paggamit og kondom. Kay ana naman ni sila sa 13 anyos ngadto na sa 15 anyos, no? Depende silang panuigon kay Bagting Gabalcadas. So sa inyo ang lantaw, ang ayan ba nga tudloan ang ato ang mga estudyante sa grade 8, no? Kay daghan ang pabor ni kay Bagting Gabalcadas, no? Daghan ang pabor sa matawag ta nga tudloan ang mga grade 8 students sa pagkining usaon paggamit ang kondom tungod kay sa lingon matud pa nga mga panuigon, no? Gumikan usab sa ka-expose sa social media ang atuang mga kabatan-unan karon, may na kayo muhingok-hingok o gihimog mga ilahang gustong buhaton. Di ba? O ingon man, no? Usaw sa matutpakinig ka lakang, aron nga dili ba mahimong ignorante ang atuang mga tinunan, aron nga dili pod matingala kung unsay gamit nining butanga, no? Munang ang ayan matud pa nga ang mga grade 8 students tudloan na unsa ng mga contraceptives, no? Kay nabito po yung mga ginikanan ang ilaga ng mga anak, gipadadala ng mga condoms, no? Gipadadala ng mga protection kay Bagting Gabalcadas. Kay musugot kag sa dili sagad karon sa mga batan-on, no? Mga tag-as na kayog imahinasyon. Diba? Sumala good. Grade 1 or grade 2 pa lang gani. O diba ka, grade 3 mo. Ingon na lang yung man. Nanabi ko'y crush. O diba? Doon na yung mga crush-crush ang mga batan on karon. Dili bitaw susama. Kaniya ito, Bagting Gabalcadas nga ang nahibawaan sa mga batan on kay magdula o atirabol, magdula o kining tawag ana, kining lastiko, magdampa. Diba? Karon kay lahi naman. Tungod kay exposed na kayo sa mga social media, so ang mahitabo kay Bagting Gabalcadas, no? Ang mahitabo kay may na kayo sila mohingok-hingok. Oh. Ah, okay. Wala dire. So wala matud pa dito sa kuan. Wala matud pa sa Gamalinda gidala ang patayang lawas na itong driver. Sige. Paulit na lang, Che. Paulit na lang. Ay, pwede na po. Kuan, Che. Balik ka dito sa nag-monitor karon. Kung makalive ka pa ng litan, balik na lang dito sa rotunda. Kung makalive ka, Che, balik na lang sa rotunda. Dito na lang pagkuan. Dito na lang pag hulagway o balik, no? Basin maabsan pa ni mo dito nga adunay kasamtangan kinibitong pag-transfer sa isda or maabot ang tag-iya, no? Kung makalive ka, nag-monitor ka, ako na lang yung replyan. Kadalisa, ha? Kadali. Kay aron pod nga maka-update tagbalik dito kabagtig kay Balgadas. Atong ubang mga media anaa na usab sa lugar, no? Hala, wala na ko na save akong lokal. Kining Kimberly. Sorry. Hala, patay, na-delete na ko to ba? Wa gyud, hala, wala gyud di ay. Wala na ko na-delete. Awa na ko na. Ako ang na-close. Ha? Wala, di ako nagbuwas sa computer. Pero ako ang na... Ako man na-close ang Word. Kamatay. Aki, abi ko bag na-send na nako. Ah, Kim, Kim. Palihog daw kong kwan, Kim. Kining... Hala, hindi na gini na makita. Kina-close naman ako ang Word. Di na dito pwede. Kaya na-close naman ako ang Word. Ako atong siyang na-copy. Pero wala ako na-paste ba? So di na to makita. Kaya na-close naman ang Word. Ay na lang. Yung bawi na lang ko. Stilan. Malagin yung kulag. Way tulog ba? Resulta ng way tulog ng kalakihan eh. No? So, anyway, kabagtig ka Balcadas. No? So, padayon ta sa tuang hilisgutanan. No? Pasensyahe, dagak interruption. Tungod kay oh, kining ang kalimot way gahom nag tinanga ang inyohang higalas kanginan. Oh, di ba? So sige, padayon ta ang balik ta sa atong lisgutanan, no? Kabahin nining pagtudlo or paggamit o condom, no, sa mga anaa sa grade 8 students kabagtig kabalkadas. Para nako, dili man na sayop, no? Dili sayop nga kining tudluan ang mga bata kung unsaon na unsay gamit nini mga contraceptives, di ba? Kay alang naman silang protection. Oh. Musugot ba mo nga matawag ta og daghan ang mga nangamablos og sayo nga mga lingod ang panuigon? Tungod kay maingon natong kwan kining gumikan kay wala sila kasayuran kun unsay angayan nga buhaton o gamiton aron nga di mga buros. Radio Magbating. Kay karong mga panahon na kabagtig kabalkadas, musugot kag sa dili, no? Musugot kag sa dili kabagtig kabalkadas. Mahitabo gayod nini kay unsa man? Ha? Unsa may mahitabo nini? Dunay mga batan-on na maghingok-hingok lagi, no? Og buhat sa matawag ta kabagtig kabalkadas, ya kini bang lawas nung kalipay, di ba? Oh. Mao man eh nga diin ang nahitabo kabagtig kabalkadas, gumikan kay sagad maghingok-hingok ang atuang mga batan-on sayo mga mabdos, no? Dayon pagkahuman dili makahuman og eskwela, sumo man ay nahitabo god kay wala man sila natudluan kung sa iyon tayo angayan nga buhaton aron nga dili mga mabdos kabagtig kabalkadas. Wala sila naidukar nga unsay angayan nga buhaton aron nga makalikay, no? Bahalag magtilaw-tilaw mo, importante di mga mabdos. Kaya ng mga pangidarnuna kabagtig kabalkadas, gikan sa 13 paingon sa 17 or kanang 18, oh, dihang dapita, no? Nga diin

Onsaman, aron nga matawag na to kabagtig kabalkadas, no? Nga dili mga boros og sayo ang inyong mga anak. Samot na mga babae nga mga anak ninyo. Radio. Okay, raglalaki. Kahit lalaki, usin pag-unsaon. Di man gina maboros. Ang babae, stilan. Muhayang mukulob. Aw, pag madelikado, wag yun. Radio. Di ba? So, maunay nga, dunay pabor, dunay dili pabor. Pero mas daghan gud ang mupabor kabag tikibul kadas. Kay lagi daw, for protection, no? Protection sa ilahang mga anak. Aron pod nga, dili po yung haon sa di ay ni, katuning paburutuan. Paburutuan ka dyan. Radio. Alas sa 6 na kabagtig kabalkada, 53 na itong oras. Diri pag-ihapon sa itong pagpanaguman sa programang Bagtingan sa Gitauhan.

0: ang National Telecommunications Commission padayon nga nagpahimang na sa publiko nga dili magpabiktima sa mga mangingilad o ingon man kabagtig kabalkadas, no? Kung galing makadawat mo og mga text messages nga nagkadayon nga nakadaog mo og mga raffles, dili gilayon mo to kabagtig kabalkadas kaya sa kinikamatang sa pagpangilad. Ayaw ihatag inyong mga personal data, inyong personal nga mga impormasyon aron nga dili mo mabiktima og labaw sa tanan. Ayaw ihatag ang one-time password or OTP, no? Kung galing adunay mga text nga inyong madawat nga mangayog OTP kabagtig kabalkadas. Anyway, wala ko ikong oras. Salamat sa pagpakikuban ka na ako. Hangtod na lamang sa Lunes pohon. Sa tuntun naman nun ang bagtingan sa katawan, may buntag ka ninyong tanahan na alas 6:55 na sa buntag.
1: Mulaban sa katawan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawan.
2: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka, ugbog at ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nagatindog na ko.
4: Wow.
3: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko aninya.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Si Ma'am Annabel, nagnueva isi ha.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
5: Mm-hmm.
6: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
5: Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo?
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og 2 katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, pragulay ko subam.

0: panahon patong gisulayan ako ang kogon wala man yun ang akong ibati nialibyo yun doon nag-ialibyo siya tinojo ni siya pag niya akong gigamit kogon rin yun Dilfin Itiso Perpidad Toril Davao City 66
1: Sed Kogon Herbal Capsule Basta Kogon Lawas Bas Kogon.
2: Are you planning to build your dream home?
3: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sa hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
4: MC1 Hardware.
5: September is Blood Cancer Awareness Month. Madalas ka bang pagod? Madali bang magkapasa o magdugo? Madalas bang nilalagnat o nagkakasakit? Huwag basta baliwalain. Ngayong Blood Cancer Awareness Month, alamin natin ang tungkol sa cancer sa dugo tulad ng leukemia at lymphoma. Kabilang sa mga posibleng senyales nito ang mga matinding pagkapagod, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakasakit, lagnat, pamamaga ng kulani at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nararanasan ang mga ito, huwag mag-self-diagnose, magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider para sa tamang impormasyon at pagsusuri.

panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ibihan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:02 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: ating balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Ng mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting og kabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Biyernes, pitsa 11 sa bulan sa Setyembre tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan, ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita sab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment o sa Radio Bagting News. Ma-monitor sab kita sa Radio Bagting mobile application.
0: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, BBC, Headlines.
2: Sa uluhan sa balitang lokal, Handuraw Creatives Fair 2026 ipahigayon sa Zamboanga del Sur.
1: AFP mag-deploy og Sabra tanks, Atmos artillery og attack helicopters alang sa BPA security sa Lanao.
2: Sa uluhan sa balitang regional, Police Staff Sergeant giaresto sa Misamis Oriental tungod sa giingong pagpanlugos sa minor na edad.
1: Lalaki patay sa pagpanikbas o pagpandunggab sa Lantapan Bukidnona, duha ka suspect na dakpan.
2: Sa balitang national, gipaligon sa Japan ug US ang ilang suporta sa economic agenda sa Administrasyong Marcos.
1: Presidente ra ang adunay immunity from suit sigon sa DOJ.
2: Sa mga balita sa gawas sa nasud, 1,000 ka mga kabataan sa Bangladesh patay gumikan sa tipdas.
1: Landslide niigo sa Mount Fuji, human na kasinati og kusog nga pagbundak sa ulan.
2: Sa balitang negosyo, DA dili na mangayo og dugang extension sa 50 pesos kada kilong rice cap sa imported rice.
1: Sa uluhan sa balitang sports, 7 ka Pinoy boxers mo pailalom sa Asian Games.
2: Sa balita sa kahimsog sa panlawas, 43% sa mga hamtong sa Pilipinas overweight samtang usa sa 4 ka bata stunted sigon sa NNC.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, 9 over 11 attack sa World Trade Center, 25 katuig na sumad karong adlaw.
2: Samtang sa balitang showbiz, sa pulo ka bagong national artist sa Pilipinas giproklamar sa Malacañang.
1: Pagkatong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Bagting 28, Kimberly Namuag.
1: Ako sab si Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan.
0: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita.
1: O karon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting ug kabalkada.
0: Balitang lokal.
1: Libo kapin ka mga katawhan ang misalmot sa third quarter nationwide simultaneous earthquake drill kon NSED nga gipahigayon sa Pagadian City kaabag ang nagadayang mga ahensya sa gobyerno ug mga stakeholders. Tumong sa maong earthquake drill ang pag-andam sa mga residente o nagkadayang institusyon sa hustong pag-responde kung mahitabo ang linog o uban pang kalamidad. Matod ni OCD 9 Regional Director Attorney Ruel Halanes, kanunay nang nag-andam kung kanunay nang andam ang lokal nga pangagamhanan sa Pagadian sa pagresponde sa bisan unsang matang sa katalagman. Apan niyang ipaklaro nga dili lamang ang gobyerno nga dunay responsibilidad sa pag-andam o pagresponde sa mga kalamidad. Importante usab, matud pa niya ang aktibong partisipasyon sa komunidad, ilabi na sa level sa barangay, aron mas mapaayo ang koordinasyon o mapaminusan ang posibleng epekto o kadaot nga mahimong dala sa usa ka katalagman.
3: Ang government lang yun ang ato ang agdon. Naamang yun, andaman ang Pagadian kung Pagadian lang. Pero mas mahimo yun siyang malesen na ito ang impact kung mismo ang mga nasa barangay, mga komunidad, kabalo sila ahamuan ito.
1: Ipakita usab sa drill ang importansya sa koordinasyon tali sa mga ahensya sa gobyerno, lokal nga panggamhanan, mga first responder o komunidad aron masiguro ang paspas o epektibong pag-responde panahon sa emerhensya. Pinaagi sa kanunay nga pag-practice o pag-appeal sa mga earthquake drill, kilauman nga mas maandam ang matag pamilya o komunidad sa hustong mga lakang nga angay buhaton sa dili pa panahon kon human sa dili pa panahon sa katalagman o human sa usa ka linog.
2: Sa laing detalye sa balitang lokal, isaulog ang Philippine Creative Industries Month na pinaagi sa OTOP and Honduras Creative Creatives Fair 2026 nga magpakita sa talento, kultura ug pagkamamugnaon sa mga lokal nga creatives ug negosyante sa Zamboanga del Sur karong Setyembre 18 hangtod 20 tuig 2026 sugod alas 10 sa buntag hangtod alas 9 sa gabi sa Robinson's Pagadian Atrium. Ipasiugda sa mga galihukan ang visual arts, photography, creative services, events, tourism, local products ug uban pang creative industries aron mahatagan og oportunidad ang mga lokal nga creatives ug MSMEs nga mapaila ang ilang mga produkto ug serbisyo. Giawag ang publiko sa pagbisita, pagsuporta ug pag-connect sa mga lokal nga creatives ug entrepreneurs, isip kabahin sa pagsaulog sa kultura, creativity ug inobasyon sa probinsya.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, mag-deploy ang Armed Forces of the Philippines kon AFP og Sabra Light Tanks Atmos 155mm Wheeled Self-Propelled Artillery Systems dugang nga ground troops og air assets sa Lanao del Sur isip kabahin sa routine election security preparations alang sa umaabot nga Bangsamoro Parliamentary Elections kon BPE karong Setyembre 14, 2026. Ang mga Sabra Light Tanks og Atmos Artillery Systems mudugang sa armored og fired support assets nga naana sa Lanao diin na pulo ka battalions ang kasamtangang na-deploy. Ipadala usab ang 29th og 30th Infantry Battalions isip follow-on infantry forces samtang ikumit ang Black Hawk og T-129 attack helicopters alang sa aviation support, surveillance, mobility og paspas nga pagdubag sa mga insidente atol sa election period. Sumala sa AFP ang dugang nga deployment preventive og protective measure aron mapugngan ang mga armadong grupo sa paghimo og violence, pagpanghadlok og uban pang mga kalihukan nga makahatag og hulga sa seguridad sa katawhan. Gipasabot sa AFP nga dili kini angay maalarma ang mga komunidad tungod kay kabahin lamang kini sa ilang pagpaningkamot nga masigurong luwas malinaw og hapsay ang pagpahigayon sa eleksyon ug aron ang mga rehistradong botante makabutar nga gawas non og walay kahadlok. Gipasalig usab sa 1st Infantry Tabak Division ngadto sa katawhan sa Lanao nga magpadayon ang ilang paningkamot sa pagmintinar sa kalinaw, seguridad og kalig-on alang sa malinawon og hapsay nga BPE 2026.
2: BBC Balita. Gikustodiya sa kapulisan ang usa ka police staff sergeant nga naka-assign sa Villanueva Municipal Police Station sa Misamis Oriental human giakusahan na og banlugos sa usa ka minor de edad. Sumala sa inisyal nga impormasyon, giingong nahitabo ang insidente sulod sa usa ka sementeryo ug nalambigit usab ang patrol vehicle. Giatubang sa suspect ang reklamo ubos sa Republic Act number 8353 kon anti-rape law of 1997. Gipahibalo sa Misamis Oriental Police Provincial Office kon Morpo ganagpadayon ang inquest proceedings sa batok sa suspeka samtang giandam usab ang laing administrative case. Gimando ni Morpo Provincial Director Police Colonel Al Abanales ang usa ka patas ug paspas nga investigasyon ug gipasiugda nga dili makapanalipod ang ranggo o uniforme sa opisyal kung mapamatud-an ang paglapas sa balaod. Matud usab sa Morpo nga walay cover up o preferential treatment sa kaso ug sundon ang due process. Gipangayo usab sa mga otoridad ang kooperasyon sa publiko o media sa pagpanalipod sa identidad o privacy sa minor de edad samtang nagpadayon ang investigasyon.
1: Sa laing detalye sa balitang regional, nakaangkon ang 40 anyos ng lalaki o tulo kasamad dinong gaban o pagpanikbas hinungdan sa iyang kamatayon dito sa Purok 2, Barangay Baclayon, Lantapan, Bukidnon, alas 3:50 kagahapon sa Kadlawon, Setyembre 2026. Gilang biktima nga si Rovin Minyo o residente sa Barangay Pinatilan, Valencia City, Bukidnon. Paspas usab nga nadagpan sa mga sakop sa Lantapan Municipal Police Station ang duha ka suspitsado nga gilang sila si John Ray 36 anyos Minyo ug Mark Paul 23 anyos Ulitaw Pulos residente sa Purok 2 Barangay Baclayon Lantapan. Gidala pang biktima sa MHU Lantapan apan gideklarar kining patay na samtang gitudlos ka pulisan nga personal nga pagdumot ang gitan-aw nga motibo sa maong krimen. Ning kasamtangan gitanggong na sa Lantapan MPS ang duha ka suspitsado alang sa pagpasaka og kaso.
0: BBC Martin Balita. BBC Balita Nasyonal.
2: Gipalig-on sa mga opisyales gikan sa Estados Unidos ug Japan ang ilang suporta sa agenda sa ekonomiya sa Administrasyong Marcos, labi na sa pagbalig-on sa pamuhunan ug imprastruktura ubos sa Luzon Economic Corridor. Sa LEC Investment Forum nga gipahigayon sa Taguig si Thomas Hardy, Deputy Director ug Chief Operating Officer sa United States Trade and Development Agency, nagkanayon nga importanteng ikapadayag ang plano sa proyekto ngadto sa konkreto nga mga pamuhunan. Gipasabot pa niini nga ang kamahinungdanon sa maampingong pagplano, lig-on nga kolaborasyon ug mga pamuhunan maoy magkahatag ug malahutayong resulta. Gidugang sa opisyal nga ang LEC makatabang sa pagpalig-on sa supply chain ug economic security tungod gi ang maayo alang sa Pilipinas maayo usab alang sa tanan. Samtang si Lee Lipton, ambassador sa Estados Unidos sa Pilipinas, miingon nga ang alyansa tali sa Washington ug Manila nagpabilin nga lig-on. Sumala ni Lipton ang LEC makatabang sa pagmugna og dugang puhunan, imprastruktura og mga trabaho sa Subic, Clark, Manila og Batangas. Lagip na ang mga industriya sama sa semiconductors, artificial intelligence og kasaligang mga teknolohiya.
1: Sa dugang detalye sa balitang national, gibutyag sa Department of Justice nga ang presidente ra nga dunay immunity from suit ug wala kini maglakip sa vice presidente. Kini ang tubag ni Justice Secretary Frederick Vida Taliwala sa mga pamahayag sa kampo ni VP Sara Duterte nga dili siya ngayong kasuhana. Sa usa ka press briefing nitong Webes, gipasabot ni Vida nga klaro ang balaod nga ang immunity eksklusibo sa presidente na sud lamang. Gikasubo usab ni Vida nga ang giingon ni Duterte nga dili sa luwas sa nasud. Dugang panini ang mga ahensya sa pagpatuman sa balaod nagpadayon sa pagpamatud nga andam sila sa pagtuman sa ilang katungdanan aron masiguro ang seguridad sa tanang mga Pilipino lakip ang vice presidente. Himaluan nga ang DOJ nagsang-at og tulo ka ihap sa kasong pagpanghulga batok kang Duterte human sa iyang pamahayag nga nagsuhol siya og mga tawo aron patyon si President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos ug kanhi Speaker Martin Romualdez. Hinumduman nga niadto pang Sabado nagpiansa si Duterte sa Quezon City RTC human giisyu ang warrant of arrest. Pipila lang kagutlo ang milabay pabalik-balik niyang gisulti sa media nga dili siya luwas.
0: BBC Balitang Abroad.
2: Nikabat na sa 1,002 ka mga kabataan ang namatay ug sobra sa 187,000 ang nagsakit tungod sa pinakagrabe nga outbreak sa tipda sa Bangladesh. Sumala sa US Centers for Disease Control and Prevention o CDC, ang nasangpit nga nasud karon ang adunay pinakadako nga pagkatap sa tipda sa tibuok kalibutan. Nagsugod ang krisis sa kakulangon sa bakuna tungod sa mga pag-usab sa policy ug pagpamulitika nga kagubot kaniadtong tuig 2024 ug tuig 2025. Bisan pa man nga anaana sa 18 milyones ka mga bata ang nabakunahan sa emergency drive kaniadtong Abril, apan anaa sa 4 ka milyon pa ang wala nabakunahan. Nagatubang ang ospital og mas dakong problema tungod sa dungan ni ining giatubang ang pagdaghan sa kaso sa dengue sa maong nasud. Padayon nga gisusi sa mga health team ang mga batang wala pa mabakunahan aron malikayan nga madugangan ang ihap sa mga nangamatay sa maong sakit.
1: Sa katapusang bahin sa balitang abroad, sa kalanslide ang nigo sa starting point sa Mount Fuji sa Japan. Humana sinatian ang kusog nga pagbundak sa ulan sa Central Japan. Natabunan sa debris ang tulo ka sakyanan apan wala natala nga angol o namatay. Sumala sa Japan Meteorological Agency na kasinati o kusog ng pag-ulan ang bukirang bahin sa Shizuoka Prefecture sugod niya itong Martes sa gabi. Tungod nini gisirado sa Bang Fuji Subaru Line o sa mga nagunang agianan padulong sa Mount Fuji. Samtang duha ka climber ang napalgan nga walay panimuot sa managlahing trails sa Mount Fuji. Wala pag-ikonektara sa mga otoridad ang insidente sa landslide samtang gipadala na ang mountain rescue team sa pulisya. Sa kawanihon, Shizuoka Osaka Ring worker ang namatay human migo ang managlahing pagdahili sa yuta. Lapad usab ang epekto sa kusog nga ulan sa Aichi o FIFO kundi 41 ka individual ang na-report nga samdan tungod sa pagbaha. Sa Nagoya, niabot sa record nga 104.5 millimeters ang ulan sulod lamang sa usa ka oras.
2: Sa detalye sa balita ni Gosso, dili na mangayo og dugang extension ng Department of Agriculture kundi DA sa 50 pesos kada kilo nga price cap sa imported rice. Mato ni DA spokesperson Arnel De Mesa, dili na kini ipadayon tungod kay mistable na ang presyo sa bugas sa merkado. Sumala sa DA, daghan usab karon nga imported rice ang ibaligya ubos sa 50 pesos kada kilo, hinungdan nga dili na matud pa ginahanglan nga ipadayon ang price cap. Ang 30-day nationwide price ceiling nga 50 pesos kada kilo sa 5% broken imported rice gipatuman na pinaagi sa Executive Order 118 nga gipirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. niadtong Mayo 13. Sa datos sa DA, bantay presyo hangtod Setyembre 9 ang premium imported rice sa Metro Manila kasagarang 50 pesos kada kilo samtang ang pinakataas sa miabot og 60 pesos. Ang regular milled imported rice anaa sa 45 pesos kada kilo samtang ang well-milled imported rice anaa sa 47 pesos hangtod 48 pesos kada kilo. Samtang wala gihapon gikonsiderar sa gobyerno ang pag-ban sa imported rice, ilabi na nga nag-andam ang nasod sa posibleng epekto sa kusog nga El Nino sa supply sa pagkaon sa umaabot nga mga bulan. Ang maong balita giabagan sa AB Gadgets pagadian. Available ang mga nagadaiyang gadgets sa maong shop mga kabagting kabalkadas o ganausab sila 5% discount sa mga gadgets. So pa imong gihulat na doon na sa AB Gadgets pagadian na nanayimutang sa barangay San Francisco Rizal Avenue, Pagadian City at Bangso sa paprenta. Alang sa dugang kasayuran at doalang ilang mga staff sa pwede usab mo message sa ilang FB account sa AB Gadgets pagadian. Ang AB Gadgets pagadian adunay branches sa nagadaiyang lungsod sa Zamboanga del Sur lagip na usab sa mga kasigbit nga lugar. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
0: BBC Sports Balita.
1: Magpadala ang Pilipinas og 7 ka boksingero nga musalmot sa Asian Games sa Nagoya, Japan. Matod ni Association of Boxing Alliances of the Philippines kun ABA President Marcos Manalo, nakabalo ang mga boksingero nga kinahanglan na nilang tapuson na ang dugay ng gihulat sa Pilipinas alang sa gold medal o kinahanglan silang makakuha og mga medalya. Lakip sa musalmot sila si Nesty Pitiso, Ira Villegas, Carlo Paalam, Yumer Marsal, Riza Pasut, John Milando Ogaye og Norlan Pitiso. Ang Asian Games ipahigayon gikan Setyembre 19 hangtod Oktubre 4 sa Aichi og Nagoya, Japan. Ang balitang sports, atod ka nato ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde ang tagya sa Piton Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas at doon na sa Piton Gasol. Ang ilahang main na nanahimutang sa may Santiago Dulce de Bim, doon na sila ilang branch sa may Gatas near Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila mga branch sa lungsod sa Aurora, Tukuran, Dumalinaw o Dumingag, Zamboanga del Sur.
2: Sa detalye sa balita sa kahimsog sa panlawas, nagatubang ang Pilipinas sa dobling ang problema sa malnutrisyon, diin 43% sa mga hamtong Pilipino ang overweight o obese. Samtang usa sa matag upat ka bata ang epektado sa stunting, sumala sa National Nutrition Council kon NNC. Mato ni NNC Officer in Charge, Jomari Tungol, nakaabot na sa level nga kabalaka sa panlawas sa publiko ang kaso sa obesity. Kinalambigit sa dili maayong pagkaon, kakulang sa pisikal nga kalihukan, kulang sa tulog o pagkaon, pagkaon sa daghang processed ug unhealthy foods. Gidugang pa nga dili igo nga breastfeeding sulod sa unang 1,000 kaadlaw sa kinabuhi, nalambigit sa mas taas nga risgo sa sobrang timbang o obesity sa mga bata. Ang maong balita giabagan usab sa Camp Health Multi-Specialty nga naimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa 5 ka-espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Shell Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist, adunay subspecialty sa maternal fetal medicine or high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga doktor nga sila Dr. Gino Oliver Bangkuro, internal medicine with specialty in adult pulmonology, Dr. Wivina Bangkuro, pediatrician with specialty in pulmonology, Dr. V. Antolada, General Pediatrician, Dr. Carlo Tago, Internal Medicine, Dr. Heidi Abalia, General Dentistry, o Dr. Janine Aliponso, Pediatrics. Sila mag-contact sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
1: Alright, mga kabagting ogabokala din ito sa Nasayod Ka Ba Corner and of course, bagting 28. Nasayod ka ba nga, sumaday karong adlaw, ika-25 na day katuig sa attack sa World Trade Center. Morning 9-11, kay September 11. Nasayod ka ba nga, sumad karong adlaw, September 11, tangkod ng 25 katuig ang nakalabay gikan sa 9-11-2001 attack. September 11, 2001 attack. Ang panahon nga permanente na untang world geopolitical nga talanawon gisulat pag-usab sa dihang gi-hijack ang upat ka commercial nga mga eroplano sa 19 ka terorista sa Al-Qaeda pinagi sa usa ka coordinated nga suicide attack batok sa Estados Unidos. Nasayod ka ba nga ang mga pag-atake nagsugod sa alas 8:46 sa buntaga niyatong September 11, 2001 sa dihanga ang American Airlines Flight 11 miigo sa North Tower sa World Trade Center sa New York. Sa paglabay sa 17 minutos ang United Airlines Flight 175 na usab ang miigo sa South Tower. Ang duha ka 110 kaandana nga mga skyscraper na hugno sulod sa duha ka oras. Sa susamang higayon, ang American Airlines Flight 77 na nagsa sa Pentagon sa Virginia. Samtang ang ikaapat nga eroplano, ang United Airlines Flight 93 na nagsa sa usa ka bakanting umahan sa Shanksville, Pennsylvania. Human ang mga pasahero may sugong nakigbatok sa mga hijackers aron mapugngan kini nga makaabot sa target nini nga naa sa Washington DC. Ang trahedya may resulta sa 2,977 ka on the spot patay. Hinungdan nga gilang pinakadaghang natalang kamatayon sa mga langyaw sa kasaysayan sa kayutaang bahin sa US. Nasayod ka ba nga sa misunod nga 25 katuig ang makasaysayanong epekto nini nagbago sa kahulugan sa seguridad sa kalibutan nga nag-auhag sa gubat batok sa terorismo nga gipanguluhan sa US ug dugay ng mga intervention sa militar sa Afghanistan ug Iraq nga nisangpot sa dakong restructure sa maong nasood, pinagi sa Department of Homeland Security kon DHS o sa TSA o nagpamtang o grabing kadaot. Din libuan pa ka mga first responder o survivor ang namatay tungod sa mga sakit nga dala sa makahilong abog nga ni Koyanap sa Ground Zero. Karon nasayod na ka mga kabagting ug kabulkada maunsa day kadaghan sa mga tawong namatay sa 9/11 attack sa World Center dito sa United States. Ang balita nasayod ka ba hatod kanato sa Iliana Bayview College na ginusarang pribadong tulungaan sa syudad nga dunay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College na naimutang sa Balangasan, Pagadian City, dunay mga kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Bachelor of Arts in English Language Studies. Pwede ka makapili sa mong klase buntagon, hapunan o panggabi. Busa wala na rason nga dili ka makatungala binas mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders. BBC Martin
0: Balita. Mga madi o padi, ani ana ang balita. Showbiz.
2: Gipagawas sa Malacañang ang pangalan sa pulo ka bagong national artist sa Pilipinas nga formal nga giproklamar ilawom sa proclamation number 1413 nga gipirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. niadto Setyembre 1. Lakip sa mga giproklamar sila si Nonoy Eroilan, Gabby Formoso, Patis Tesoro, Armando Bing Lau, Gregorio Brillantes, Nicanor Diongson, Fred Benaventura, Teddy Hilado, Imelda Cahipe Indaya o Ganoniloso Alvarado. Alang silang talagsaong kontribusyon sa arts, literature, guban pang natad sa kultura. Ang Order of National Artists mao ang labing taas ng national recognition na alang sa mga Filipino nga nagahatag og dakong kontribusyon na sa pagpalambo sa arts o literatura. Gawa sa Grand Collar o Gold-Plated Medallion, madawat usab nila ang Cash Award, Life Pension, Medical o Hospitalization Benefits, Life Insurance Coverage o State Funeral.
1: Samtang sa Bicas Bayan, good morning sa mga naglantaw sa tuang Facebook Live karon. Lakip na usab sa mga nakamonitor sa Radyo Bagting mobile application o sa mga nakatsunin sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756.
2: And of course, panawagan pag-usab ang Kabagting Kabalkada gikan sa Department of Social Welfare Services sa Brigadier General Lucio Java Street, Katipunan, Labangon, Cebu City. No, kung kinsa man ang nakaila sa biological father sa maong bata ang si Francis Savi Zanoria, 7 years old na ang edad karon mga Kabagting Kabalkada, sa iyang amahan mo si Oliver Estrada. No, last kining na nagpuyo dito sa Maytikwas sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Busa kung kinsa man ang nakaila niini or kinsa may mga kaparintihan niining maong lalaki, pagkikita lang mo sa social worker nga si Ms. Ellen May Malata, RSW sa Department of Social Welfare Services sa Lucio Java Street, Labangon, Cebu City. Mamahimo usab kamo mo-contact sa 0921-849-3654. Once again, 0921-849-3654 sa labing daling panahon. O walay mo tunga sunod sa usang kabulan, ang bata ipaubos sa proseso sa legal abandonment pinaagi sa National Authority of Child Care o siya maisuhan og certificate as legally available for adoption base sa Republic Act 11642.
1: Samtang sa Bicas Bayan, good morning ni Annabelle de la Serna, naglantos ng Facebook Live karon. Good morning usab ni Aisa Maghanoy, Scarlett Mangilin Lira og Mia Ann sa Tomira de Gulason. O good morning usab ni Flaviano Garote nga naminaw usab karon sa tuang programa. O kaninyong tanan nga mga nakatsunin karon sa 106.3 Bell FM og sa DXBZ Radio Bagting 756. Daghan kayong salamat kaninyong tanan. Pagkatong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Bagting 28, Kimberly Namuang.
1: Ako sa si Bagting 29, Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat o maayong buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
0: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita. Balita. Seth Living Testimonies.
4: Taas ang sugar mao ngay bikil sa kidney, nakaangko na siya og kidney stone.
5: Taas ko sugar og ganang nakoy bato sa kidney, sakit iihi nga sakit ning kilid.
4: Pinaagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen, ug usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Ta siya na nabastidan na tabangan.
5: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid, nadaghan na ang ihi, nagawas sa gitong bato.
0: Living Testimonies.
6: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
7: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: Tumahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan ko, at saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
7: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
8: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung mapatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Eh, sa ngayon po, okay na po.
6: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
2: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction, sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong bigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso. Dad Drill, Davao City, 66.
9: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon.
11: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
12: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
13: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
12: Sige kong palit og Paragis Bilabila kay sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kong pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
13: Sa may ibat ino, sakit imong hawak na?
12: Sakit akong hawak, tukabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gitso sa akong lawas gyud ni.
13: Ano pa murag magpangita na ka?
12: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Pilabila kay pertig yung ninduta. 100% gyud sa akong gibati gyud wala gyud siya.
13: So karon gimintin na lang nimo.
12: Gimintin lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, ako gyud kayo og diferensya gyud. Salamat.
11: Busa sa unsa mang banatian adunay Paragis Pilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
11: Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong bigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon.
14: Radyo Magbating.
15: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
16: Pulso sa katawhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot og butoki sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal. Mohisgot sa mga bihuras og kalambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong siyudad, inuman usab sa atong probinsya. Og kini pulsuhan sa mga katawhan. Og karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
17: Mga higala, kumusta ang may buntag ninyong tanan? Adlaw karon nga Biyernes, September 11, tuwing 2026. Inyo sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan din nilamang sa nag-unang registration sa Nakwen sa Pagadian. Kini, ang inyong mahigala, Elmer Bagets Paghanoy.
18: Kinasab sa Rex, robotin may higala, magigoban ganin nyo sa media oras nga dolomanon ang programa. Sabay na mga higala, kumusta ganin yung tanan? Thanks God, it's Friday!
17: Uy, mahal ang gasolina, ha? Di ba punta ka glaglag?
18: Pero trending ang LTO mga higala sa ilang pagpanakop na food. Kay Donatoy nagpost diya mismo sa Facebook nga dunay usa ka individual ba nga nasungagan og kabaw. Doon niya talaga medyo gidala sa balay tambalanan sakay sa usa ka payong-payong na abtan mga higala sa checkpoint gi para sa LTO. Wala palotsa kay kulang og dokumento. Otong nahiubos taon mga higala ang anak sa ini sa kamag-uuma mga higala nga wala lang yun bidaw matod pa human consideration ang LTO mga higala silang pagpanakop kay padulong mo ng tatog hospital o maunsa ang itong pasyente mga higala kay natrap. Oh, gipahunong yun sa LTO.
17: Tanawon siguro, no? Pwede man nimo nga pagtan-aw nimo dito sa driver's payong-payong nakalisensya na sa ibilin na sa emergency balik diri paghuman ihato na sa ospital ana ba common sense man na siya kay dili kay og tagtan-aw ditong ang sakay dito board member then kag kurug-kurug kay hadlok ko patawag sa ngunian panglawigan dili na mao
18: pero yanong tao mga higala pareho atong gidala tawag ospital. What gyud na human consideration nga
17: dapat na tudloan na sila silang mga kuan mga hipi. So, pwede man nimo pangayo ano ibili na lisensya be. Ihato na dito then balik diri magistorya ta. Sa naram na sa mo balik yun ang driver kay mo lisensya to ago si LTO.
18: Di ba kaha mga higala na may patrol ng LTO.
17: Sige, di na mo pasyente sakay sa patrol.
18: Ibili ng motor. Diyar na kay
17: sakay mo dinis patrol.
18: Sakay mo dinis patrol, ihatol na namo ospital.
17: Mas tindog patanawon sa publiko. Ang mga publiko nga makakita na i-video, makadayag sa LTO.
18: Nangagkaroon.
17: Kay og inani sistema ha. Bisan lang ganang istorya ni wa mangita ka kita sa actual dito. Bikil naman na sa to panguna-una ko.
18: Karon, dito sug tama ng LTO mga higala niya. Mapog katong pan bitaw.
17: Yang mabot din si dito sa national. Di ba bikil kaya sa regional director? Maguba ang ngalan sa regional director nga naning kamot ba.
18: Pero ato pong nakuha mga higala ang impormasyon nga matod pa imbestigahan sa LTO ng Osaka enforcer. Manginaot ang kuha ni ha, may imbisigahan yun eh.
17: Whitewash na.
18: Kaya, tanang balaod manggod mga higala na manggod tayo.
17: Nagin ay consideration.
18: Mandato, trabaho man na nila, pero tanang balaod na exemption. Dili man pwede nga.
17: Hindi mo susinit pa man gani, muingon ganinig, gindelo.
18: Dili man kay, bisan pag unsa nagkakuan diya mga higala, kamatyo nun din na.
17: Nagin na konsiderasyon.
18: Dili ni mo ihatod.
17: Kaya ka to, mabikil to. Kung sa may tanaw ni mo sa mga pamilya to, dili ka nila halang-halango ng timo, nagpugong anak nga dili makalakaw. Pwede naman na siya, naman kayo service sa Edri, nagpod nga, makaingon po ba nga, nagamit ang service sa LTO, naghatod ang pasyente. Okay. Kanang ilang sakinan, dili man na personal nila, kwarta man sa katawahan. Magbubuhis na.
18: Mga manig, ito po ang buwan bitaw nga nalotsa, nagwaran itong Paris. ospital ng gawas ang tanang sakit?
17: Aw, luoy po kayo siya. Laliman kang manggawas na imong mga sakit, luoy kayo. Atlan lang to siya.
18: So, ganyan taong nagbasa tas comment eh, imbes ka namin itong ospital.
17: May humilang nga.
18: Kasagahan dito sa Kuan.
17: Kipsip.
18: Kipsip. Get Wilson.
17: Get Wilson.
18: Pangitaon na si Wilson.
17: Pero katulang
18: ito. Kabutang dito lahi man.
17: Ako ang comment dito. Ako ang ginin nga. Luoy biya po na siya kay nagkagsakit. Pwede ang comment dito. Sakto man to akong comment. O, bahala na mo sa buhay mo.
18: So, muna.
17: Basta kaya ay maglaglag. Eh, mahal ang gasolina.
18: Mahal ang gasolina. Yakpan pa mong ilti. O, dako pa. Mga kulorom. Mga kulorom. Mga bawbao. Na spagadian.
17: Uy, gitaura na sila. Nakakita ko. Nagtawa sila ako ng taxicol.
18: Taxicol. Taxicol. Nindot to siya.
17: Hindi na nasa mong pagbasa. Kaya may mga musakay kong motorcycle. Bina siya. Musakay kong tricycle.
18: Tricycle. Eh, in English, tricycle.
17: Tricycle. So, nito tanaw, no? Magsigas na siya. Labi ng mga BA. Makita ni mga, ni dili ni Kulurum. Kaya na siya. Marta, mahal magpahimo ato eh. Dili basta-basta.
18: Wala, dito dili?
17: Wala, di. O, magpahimo ka ato. Magpahimo juga. Na, o, badakpan ka 15. Dako as penalty ato kay imong gisuon-suon ang gobyerno.
18: Gipangitaan na yung pamaagi mga higalas, local government units pagadian. Nga dili, good, masuon. Dili gyud makopya mga higala aron usab nga mawagtang naning mga kulorom nga nagbiyahe diri mismo sa pagadian kay ketong cab number bitaw sa una. Mabuhat ta man dagiti hapon to, namay mga nagpabuhat.
17: Namay mabuhat ala.
18: Ibutang lang nato
17: kani. Tao pa matan kayong Pinoy.
18: Okay. Og daghang oportunidad manggod mga higala, mudaghan ginang kulorom. Okay. Sayon sila sapi man. Pero looy kito mga lehitimo, mga higala.
17: Nagbayad bang sila kanang franchise sa gobyerno. Muna nga, si Mayor Sammy Kumaloy, iba na ng mga kulurong. Pero saan man nga, reklamo man yung
18: illegal,
17: mga...
18: Illegal. Illegal. Illegal
17: man yun siya. Sila franchise. Saan man na?
18: Lisod po kayo mga higala nga, paboran sa mayor. Magtuo na inoon tong mga... kining legal nga maning mayor nga wag na magguro ni siya pinalabi. So karon wa gyud mga higala, wa gyigi og sa Tagalog pa walang sinasanto.
17: Wag niyo ako subukan.
18: Ang mga kapulisan pod, good news, pasalamat ta sa tuang PNP diri mismo sa pagadian.
17: Makita bitaw na to ang PNP no magabi magpatrol man sila usay kana magcheckpoint man sila.
18: Mitabang pud sila pagpanakop ini mga kulorom. Please kini mga
17: sila nga pagdalagin mo og lisensya ha and helmet. Pero dili sila manakop. Pero ang kanang imong motorcycle ang single nimo og wa gyud kay papel nga dala. Ma-impound yun na.
18: Si kwate, yun ka. Samtang sa Picas bahay, nato si Pabati, mga higala, taas-taas mo ng interview ni Kunsiya Lansko. Doon na tayo.
17: Kung interview na sa media, namanggoy usaka gasoline station sa Tiguma, na orang nag-leaking to dito niya, dito pa doon sa kanal.
18: So, at ay langan, ato si Pabati, adisir na to iskutan, ang part 1. Okay, taas-taas na siya. Doon ay part 1 sa interview ni Kunsiya Lansko, interview sa media.
19: Ato ang mga pinalanggang lumulupyo sa Dakpens pagadian.
20: Sir Lance, nikawas matugay na sa mga news outlets kining oil spill ba? Dere ra ba tungod ra duro sa imo ha? May winoon say update o say pinakarason ato Sir Lance?
19: Well, I received a report coming from the barangay last night. Mga past midnight naman siguro to? Or kuan? No, almost midnight. Sorry, almost midnight. Naado na ni Maho na oil or kanon ni Mahong crudo ba? Or, I mean, gasolina. Gasolina ang pagkaingon. Nga diha daw sa may sapa sa likod sa Petron, no? So, siyempre, ipaantuan na to sa to ang CDRMO. So, they found out good nga na ay mga traces of kaning petroleum, no? Sa palibot sa maong... kaning Petron station mo sana?
20: Sa Petron
19: basta ka lang diha sa may crossing sa North Diversion. Marcel Hamilton ang Councilor Asugas yata. So basta ang report Petronia Asugas man, so may report, so manapod siya na timailang landmark, no? So gi check nila ni Sir Vince Kipot, no, sa itong CDRM, oh, nakita sila traces sa kaning petroleum, no, palibot sa kaning maong gas station, no. So I think ito right then and there mga ilang itawagan ng Bureau of Fire, naabot po dahil sa ang PNP, nag interagency reaction na yun sila kay delikado mo kunakot kay it's flammable ba, no. So what a kabalo, whether diesel ba or gasoline ang ano, okay lang unta kung diesel kay dili kayo na naka dili na kayo na nakakusog ang kalayo pero gasolina murag murag kusog-kusog yun. But nonetheless, wala po ko kada matong report if but whether gasoline ba siya or diesel, no. But ning immediate yung respondi ang fire kay delikado ka na mo create magod siya o kaning nanyay magpatakaglabay o upos o sigarilyo lang ba, no? So mo ignite mo mo flare up, no. So mo to, and then I think murag temporarily ilahamang gi pastop sa operation, no, may gi pastop sa barangay operation sa maong gas station. And then nagtanda kong investigation, I think ning enter na pod sa picture ang ato ang office of the building official, ang ato ang city environment natural resource office. And I heard, no, nga murag I don't know if ang dayon ba murag ning kuan man ta ang EMB man yata na, Environmental Management Bureau. And then ang of course ang ato ang BPLO siguro kung unsa may kuan kanang sa iyang business activity. But sa initial reports sa CDRM na ako nadawat is murag naagi leaking from the murag reserve tank ba, no. So murag kailangan gina siya imbestigahan siguro kay dili man siya basta-basta makita. Mo pa na ang information nga na ako. Sorry mo pa na ako ma-share. Right after this press conference siguro mo-utan ako. Mo-check ko dito sa City Mayor's office if tanda ba sila yung mga additional reports. But as of ganinang mga alas dos or alas tres pa may nag-istoryanay ni Engineer Vince Kipot, ni-report man siya nga na drain na daw ang mga tanks. So Hinay na daw ang kaning leak. So meaning dito gid kagikan sa mga tangke.
3: So walay operation karon kana mong gas station.
19: I believe so. Okay. Da dapat siguro wala sa siguro sila operation.
3: Okay. No? Ang fire truck lamang diha kun to karon. Stand by man.
19: Oh.
3: Okay. So
21: Sir Lance, it's the first incident here sa local nga gasoline station in Tagadito.
19: So akong it's the first report. Kung sa akong ma-recall, sa akong paghibalo lang ha, as a kuan, as a elected official, murag mo pa na ako ang na saksihan, no? I mean, mo pa ako ang nakanang na abdan ba? Siguro sa mga previous wala kay ko knowledge pa.
20: Dili ka sila si naglimpyo sila. Ngayon tagas ito. Unsa di na duol na sa pao sa na.
3: Ang lawyer sa babang gawa. Anyway, ato lang babuto ng update sa investigation ni Sir Vince Kipot.
19: Kung maayog eh, siguro mabisita po ninyo kamo mga kawani sa atong media para maka-interview po mo sa ano.
3: General Vince Kipot.
19: Okay, based sa video nga nadawat na ako, murag ang discharge sa petroleum, gagikan man sa ilang murag discharge sa ilang culverts.
3: So, nileaks yan.
19: So, there might be an internal leak.
3: May ganun, kaya na-respondihan na yun. Wala ba ito magkabantay ba?
19: Mayo na-report na yun, at least na-respondihan na yun ba? Paspas po ng action sa atong barangay.
21: Councilors, panawagan usab dito sa mga kuan, sa uban ng mga owners sa mga gasoline stations in Pagadian. Para
19: yes, of course, no, sa tanang mga na ay likewise mga the same, no? Similar na business or anyone handle og a huge volume of petroleums, careful, extra careful kita kay kabalo kita unsa ka peligroso ang kaning mga maong petroleum, especially kung ma-expose, no, sa heat, sa flame, no, na maka-cause kita og dakong sunog, dakong disgrasya. So extra careful ta. And sa ato mga gasoline station, maybe we intensify our periodic checks no sa atong mga pipings, sa atong mga tanks. Of course, namin dyan ay wear and tear. So, extra cautious lang tata para malikayan ng inani. Wala pa ba ma-determine up to what extent ang nahimo niyang damage no sa ato ang environment, environmental aspect pa.
20: Hazardous.
19: No? No, aside sa hazardous, kuhan po, ganing flammable pa yun. No? So,

0: Wala kay Kuya Kwan sa about anong parentahan, ipa-operate. Sa, as far as the city government is concerned, it's owned by Councilor Troy
1: Asugas. Oh, Kuya Kuya. Kasi ko si Councilor from the Councilor Asugas po, maka, upload na, maka, interview tayo niya. Sige, ito mo niya ba?
0: Para maka-intervene po siya since ihamag mo ng building.
1: Oh, okay. So far, no, eh, by the way, congratulations, grabe ka tayo yung birthday niya mo, no? At yung pag, naghang kayo mga bisita, lain-lain mga lugar, ma'am. Niya, doon na ba kaya pasalamatan Burgos? Nga, naan mo mga iyong mga classmates sa una, despite siya ka-busy, ni Ani Gudre, o uban pa mga personalities?
0: Of course, tanang ning tambong, tanang ning doyog sa ato ang adlaw na tawhan, ang tugyong pasalamatan. Kaya ilang kita ng kahinat oras na na. Nabati na to ang ilang pag-gugma o pag-timbaya sa to. So, malipayon kita. We feel so blessed. We feel so grateful. And we feel so thankful. No? Importante po dito para sa ilahan. No? Sa tanang maningduyog sa kawasa. Whether na-invite or wala, or ni-add or wala, mapasalamaton kayo. Those who extended their greetings, their simple prayers, no? Na kuhan, para na ako, mapasalamaton kayo. Thank you, kasi yung tanan.
1: Okay, what the best impact karon sa development sa Pagadian, talking of agriculture ba? Recently sa Makasing, nagwapo successful kay itong banana tissue ba? Sa imong reaction?
0: Yes, kaya na siya ato ang banana tissue culture laboratory. Taon-taon naman dyan na siya. I think way back pa na siya sa nasugda na first term pa ni Mayor. At di lagi na ito makuha ang kuhan ba? Wala good bitaw ma perfect ang procedure. Di lagi din siya na kalalim no na it's not just simply building up the infrastructure, sending your people to training, and then muna rin to, dili na siya na nakadali, no? Ka, mo benchmark pag ilita, mo experiment, mo kwan, evolution of science, no? And through time, na kwan ka na to, and pinagi po sa dagang tabang, no? Sa mga gipang top ni Mayor, no? Karang, wala na gid na siya yung gagasalig lang ta sa government agencies but ning top ta even sa katong mga private bitaw nga banana plantations.
1: Okay.
0: Oh, mga amigo ni Mayor nga kuan ning hangyo ta sa ilang mga technicians, sa ilang mga chemists, mga agriculturists nila. Mando natabangan ta until naka-produce na kita og saha gyud, naka-produce kita og kaning cultured na banana tissue, no? So karon kuan na siya ang from the tissue gi-cultivate kita og na gi-cultivate, gi-age, and then gi-padangko. O ya karon ko ana gid siya. It's really a banana planting materials na gid. They call it planting materials na gid siya, no? So planting materials pwede na siya itanom and then mudako na ra siya, mamunga na bitaw. So it's a great development for the city, no, na natay usa ka produkto na mamahimong sustainable puhon kay tungod ang production niya from genes to tissue to seeds to planting materials dili na magikan sa ato, no? So it's a very welcoming development, especially that the banana industry is a very thriving. It's one of the fast growing commodities in the entire world, no? It's a $1 billion industry. No, so bisan man lang maambunan gamay ang atong mga kaling mag-uma diri sa atong dakbayan, kay ang kuan magod ang banana, it's not that hard to plant and to maintain. Di bitaw siya pareha bitaw sa ubang mga abot nga dako kayo kinahanglan nga lugar, daghan kayo og at kaning daghan kay makina ang kinahanglan. Isang banana magod water lang, matiman lang tarong ang iyang kuhan. So, di makaon sa tinugway, tapos right amount of fertilizer. Paspas na mo, siya, mamunga din siya. So, ang next anak, successful na sa itong planting, then we'll go to the development of the next stage. Siguro sa processing, sa exporting, so, daghan na pwede pang mahitabo, daghan pang pwede na ito nga development puhon. So, that, no? Siguro sa kuan lang gani sa mismong sa mismong bunga lang.

0: niya sa pagbaligya nato sa bunga. Actually, may na ba siya kita daan, no? So, how much more if we go to the industrialization pa? No? So, dako siyang katabang sa ato ang livelihood sa ito mga katawan, especially sa ekonomiya sa atong syudad.
1: Diha mo kami ang political will. Kaya wala kayo political will, yung yap ka mo, mamatay ng yapon, oh, undang mo na, pero sa mga sa amiko, naitag, another option ba? Kaya ka, na-realize ko na siya.
0: Yes, dilidali mo, yung ganang may kapilatan na stonewall ano, project, no? Kapila na failure, failure over failure, kapila, no? But still, political will with the guidance of the tuang labaw na makagahong. Mm-hmm. And nahimo gin successful. And then, karon mo na, nagpanghatag na ta og mga planting materials, no? Hinahinay. I think natagaan man yata ang media.
1: Wala pa kayo, mag-ilog. Talo pa po mo, next year.
2: Ang paghatag sa mga seedlings cons is libre no?
0: Yes, ang katong available karon na seed, na planting materials, ipanghatag na matukuna sa tanang empleyado sa siyudad sa Pagadian para sila po mismo makabalo nga na nagintay banana tissue culture laboratory.
2: Okay, mo man yung pinagkauna.
0: Yes, it's the very first in I think, if I'm not mistaken, it's the first in Western Mindanao. Kay first in Zamboanga, first siya in Zamboanga Peninsula, first in the first sa Zamboanga Peninsula, but ang nakutana ko, wala man po dito sa Basulta. Wala may nani. So, it's safe to say that it's the first in Western Mindanao.
3: So, nabati na to, no? Ipasabot ni Consellance ko, may kalabutan na tong oil spill. Gani, gabi iman to, na dunggan nila. I-add to dayo ni Engineer Vinsky Pot, kaoban sa iyong mga kaobanan sa CDRRM mo. Muna ilang itagpangitaan o sulbad niya. Hangtod na pagkaugma, pangitaan sulbad, pagpapaagi. O niya, nagpasalamat po si Consellance ko, no? Nga, katong mihatag niya o pagtimbaya sa iyong birthday, adlaw natawhan niya. Dito to niya gihimo sa kuan, kanang sa provincial jail. Nagtabang po siya dito. Lipay po ang mga tua dito. Niya, itong agriculture po, may kalabutan sa banana tissue culture. Iya pong gipasabot nga, dugay ng paningkamot ani si Mayor Samico, pangitag pamaagi para ma-realize ni, o karon na-realize na, libre ang pagpanghatag sa mga similya.
4: Ato ning isgotan ng oil spill, mga higala, kay, pero may mga trending ng tiguma. Ano man gid mo tagat? Ano man gid ning tiguma? Aman to sobe.
3: Ambon na po ni tiguma kay naay trending is sila kanunay.
4: Trending.
3: Dili lang ma-appeal sa picture taking.
4: Mo trending.
3: Trending gihapon kay mapapiskon. Wala ba mong imbita sila ang piskon?
4: Anya.
3: Kini pagpangutan na tag. Ako ang kamera, pwede man ako'y hiron ninyo ting picture ng ninyo.
4: So, kini yung mga higala, mga inaota, nagkinagadaghan mong gasoline station karon. Kay og sa kining common nga istorya paldo manggod
3: naman ka kada semana musaka
4: tanawa niya ng gasoline station diri sa Pagadian.
3: Pagbarato sa gasoline station mumpra kag daghan pagmahal bligyan nimo.
4: So at least ba kini bitaw management dia mga igala hinaota nga
3: tanawon
4: ninyo na. Okay,
3: ang tagiya dayan ni si former konsehal Troy Asugas.
4: Okay.
3: Pero napoy nag-ingon nga gipabangan na daw ni.
4: Ibaligya ay gipabangan.
3: Gipabangan or gibaligya.
4: Okay, lahi may nga no.
3: Lahi naman ang ngalan. So wata masayod basta kay ang atong pana ni ilhanan lang kanang gasoline station nga iya sa una.
4: So manginaota nga mamonitor ni mga igala, ma-inspection o di ba kaha. Dunay PMS ba preventive maintenance. Okay. Kini mga oil spill o losses manggihapon eh.
3: Losses ni.
4: Kinsa tong gasoline station bitaw na nag-iya? Losses ni mga higala
3: sa
4: kay...
3: Sa part sa kanang gasoline station.
4: Sa part sa gasoline station.
3: Pero delikado po ni tao, kay basin o gasolina ang naanin niya. Lain naman yung gasolina. Kay bisan pa o nasagol na sa tubig, mulutaw mo na sa musiga, kaya po na.
4: Kay ang tubig o lana di man pwedeng magsama.
3: Wait. Pero tinuod niya sa actual. Okay. Ang actual na, kada bitong tubig, na gani gasolina diya, ma-mix. Mulutaw mo na kadugayan, din mag-mix nito doon, inignay makalabay sigarilyo, musiga na, musiga.
4: Delikado na nyo na mga higala.
3: Padalong nito. So, kaya nga to ani, nakatabang punta nga marimain ang mga